0: nella sua colimba molto amato. Se va a fare con un po' di una confusione, che non è confusione.
1: E so.
0: A tato a mamma ce lo vanno là, per me da come non ha ce lo subito. Non va a andare là, va a casa, ma come la mi prima qua, va a casa.
1: E so.
0: Una manga. Però non è lo scotte, ecco. E tammena è. E scotte non tocca, ma se lo prendi. E quando lo gamma è mio, la cubamba programma è mio.
1: E so.
0: Va a mangiare a casa, a casa. Calma, non ti rompe.
1: In co. Io sono mio ancello, ma anche la cama zazzazzella.
0: Calma, buba.
1: In co.
0: Che sì.
1: 82-310-5751. Swa koteka ku va wansati a xi rhanyimba a nga mi tivi n'winyi wa yona ke swi humelela hi loko swi ku yini. Hallo, hey, hi na mani?
2: Na Judas Langa.
1: Judas Langa, kwini?
2: Ni le ka Gwava.
1: Mi le ka Gwava. Swi li yini Nkandle?
2: Ndzi lava masipulawa khale swinene nhoya ha leswito hi loko va ku lowa mani a lunguu
1: a nini
2: a va lunguu se ku mina ka va lowa nhlala halitsongo a nga susa kungulu le va yi vala kuyi
1: a wu nga swi tiswa ku yi ntoveki xipetswa i muduwu
2: a swi kumeka swi ndzi lavalisa
1: hikuva vavasati hinkwavo va tiva na va ntinguwe se loko va ku yena ni ngu u nga swi tiswa ku va bala yini hi byeli
2: loko va lunguhisaku wa famba nyikela lowa mpfumaka va lisa swaku nguva vanhu
1: kasi swilomo
2: ta hlamula ni gama kolana ngirisa van'wanyana la ku funda ntiyo
1: a swo kambe swona swa koteka swa ku wansati a ve ni nyimba a nga swi tiswa ku ya mani
2: a swa humelela kani nha loko hakelo nyikaleyi wa swi ta va kumaka swona leswo
1: okay.
2: Ya, kina kuma nyani la uta masaka kuma nyani kapila
1: kwa. Isho. Itlange li li mawane la ngwina.
2: Atro rone la
1: kwa. Nko. Ano. 2 hours na 6 minutes. Ya, shiru sa karata. Tavuya la, Tavuya. A nga swi tivi swa ku va la ni nguwu. Hallo, lexi hi xisela na mani?
3: Khana papa i Mandlati ka N'wa-Javani.
1: Bava Mandlati ka N'wa-Javani, ku njhani ka N'wa-Javani?
3: Ka N'wa-Javani ku rhulile ku titimeta kambe swa tiko hinkwavo.
1: A swo?
3: A
1: kona ba Makombola.
3: Papa i Makombola kwani tibyinyi va nga kona kusuxi.
1: So.
3: I swivali xa vuxa vumbirhi nsati wa yena makwini wa mina.
1: Okay.
3: Tlangeli ngopfu swinene. Mhaka yi nga tiya ni ta vulavula tanihi leswi papa yi lo humaka ku vulavula swoswi a vuyavuyela hi swona. Na mina vhela ni kulina leswaku mamani wa ku karhi a ni nguvu leswi tinguvu ti nga tinyingi a nguvu leyi va vulavulani hi yini ya kona kasi a tiyisi ya kona leswaku a nguvu va hlaya ku va nga tikhomi.
1: Yeah.
3: Xo pinta ku lwa swa ku yi ganga vothe. A mu kuma ku mpoma. Thale ka kona a tlangela mu Verdel mwana mafareni. Nga ku ni to tinyimpa ti tolela ku va ti suka kona. Ku sana ya mu kuma ka wa yena.
1: Ya.
3: Ti inki yiso a n'winyi wa nyimba a nga mu dyisi. Hi ku sa tolo swa wena mani namuntlha na mani mundwana na mani a nga mu dyisi.
1: Kambe swilo swa maheka swa ku wansati a yi kuma nyimba a nga swi swa ku ya mani.
3: Ka maheka papa swa maheka ntiyiso.
1: Ntiyiso
3: swa maheka.
1: Mina ni la ku twa mavonelo ya vona va mamani.
3: Kha ni mamulibongile.
1: ni la kutama vona la vona mamani ntatwani ya wena hi majogara swa ku mari ma fambelana ke
3: kan mam kan mam papa
1: iso duas horas na 8 minutos e sa machini nongonoko wa hina. Alô? Ei, só em nós.
4: Só fala, mamãe, por uma
1: coisa. Não, não, isso hoje.
4: Não, mamãe.
1: Isso aí, isso aqui.
4: Mas como é que eu não
1: gosto? Ah, mas já caixa.
4: É, né?
1: E de ele?
4: O povo, minha mãe, não é que eu não vou acabar lá, não, não. Minha mãe, não é que eu não vou comer, não.
1: Tolui no amne.
4: Amne ele
1: mpo.
4: Se do amne.
1: O te?
4: Pano am achou engana, pano am atrou. Se eu cortei aqui mesmo era amne.
1: Porque
4: tudo que está na rua ainda, o dano o aiala mas já o é camanha ali. Vamos ganhar, vamos menos coisas que o dinheiro ainda. O aiala caminha nem a mão. O celular de caminha, não sei como é que está tudo wrong. O ano lá camu ganhou menos aqui. Ala caiba, ala ganhou por essa história sami nesse momento. Ampana veio. Mashweni nhloko mhaka hina. Hello. Hello. Eh, na bola xa ringonwe. Enko.
5: Ah, amazandu tsakana yona na tsamali xa humelela. Kana ka bona, ho tindi tuwa tsa tsakana tsa a tsaka.
1: Ah, hi mi kumela hansi swinene. Hi tlangelile xala. Enkomu vana no siku laho. Duas horas na 12 minutos. Hi sa mahlweni ma bulu ya hina. Hello.
3: Awe pelini malanga.
1: Lipelili, pelisana mani, ni kwini?
3: Una Arlindo Albert la Juba.
1: So yini Arlindo Albert?
3: Ela o disse isso mesmo.
1: Yeah.
3: Yeah, nesse balanga, a gente só bom, bom, bom. Então, eu era massivo. Sai em checa ali. Eu disse, lá com uma capô, lá com uma capô. Já, eu disse, com uma balanga, eu disse, eu nem comi aqui. Pelo que eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse,
6: Break ka hweti ya yin'we ku dekela ni 3-4 wa vanhu hinkamanyana vakunafuni ka masiku wola a vonaka swa ku wona yi sola nyimbo xo nga hi tiva swa ku a ya ri lindlo a ya mani mani a ya mani mani a nga hi swi tiva swa ku ya mani yo mudakwa se a ta fika ku pfuveka wena mun'wana yenca hi ku tiva swa ku laya ni ta hlayisiwa laya ni a nga sungula hi kona swi hlupheki va yenca le ha va yenca kahle sitirhe
1: swo
6: va yenca leswi
1: ya
6: yenceka
1: kambe hi ku kala a nga swi tivi swa ku ya mani vhele
6: hi ku ka nga swi tivi ku ri a pota swilo hi miyaa pota hi siku a yi kala na mina namuntlha swo swimikamanyana yo leyi hi siku lula leyin'we a gama swi va ku ni hamukani ya kaya a ya kuma ni munghana wa yena va tekana a yekhela kun'wana
1: kambe mina na swi tivikambe mina na swi twili swa ku a wansati hambi loko wa etlela ni ntlhanu wa vanu na siku lin'we wa swi tiva swa ku nyimba ya mani
6: a da a swi kona leswi
1: a swi kona
6: a nga swi tivi piki loyi a ngati ya yini yi nga sala laya swa ku ya mani a nga yi tivi
1: okay ey kanma
6: nunko swi tiva
1: a ku na ntlhamuselo wa leswi
6: a da
1: hiswona
6: a nga na ku swi tiva leswi
1: yena
6: u swi tiva swo ni gamisiku yi tlhana manyana a ku tivela ku a ni gamisiku yi tlhana langa ni ta unya eyinko leyi a yinyimpa leyi ya langa ku ni gamisi ni langa hi hweti leyi ya mayo leyi manzi ka mayo leyi a nga sungula a nga siku lila ku etlhana langa a yi tlheli vanhu va vanyingi se a gama yi tlhela na langa akwata yimbali ya balibeto langa o diko ya ri lindo yimbali se lani u pfhumpapfhumpeteka yindlondleni se va musa va kaka kona tasota ta teka nyimba ku rhikinya wena xona wena ku yi tlheli na yena ku n'wi pela pela u to pfumela
1: u to pfumela hi pela
6: u yeto nyimbali va nga sungula hi yena wo karata u yalanga yi tlhela mundzuku ka kona suka helaka balanga laha ku ni nga tata va kaya papa wa karati wuxu a mundzuka ka nga taya ka mun'wanyana
1: ya
6: ku jani nyimbo
1: okay hi tlangelile Arlindo Albert
6: kalma papa presi va nyinga hambi va mamana hambi va phela wena ku teka ya tribunal wena va ku ni vana va mbile vana va mina u ta ku byela luwa va xuxa ku hi papa yi ku hi a ku kha ngo chura nyimba wena ke a vana va mani va mamana
1: ya
6: hi mhaka leyi
1: okay
6: kani mambo
1: hi swona hi tlangelile
6: majaha ku ni tindoda va ta yi hlaka
1: hayi ta swiva
6: hayi ta vantu va ko vanhu va vakulu kula hina
1: ya
6: va ka yi pfula
1: hi swoswo
6: hi lo tilumetela yini
1: ntsena 2:15:08:23:10:57:51 swa koteka mpelampelampela vamamani hi nga hi gwela nchumu kani hallo
7: hallo balanga
1: mama lipi hi mamani ba
7: e bava
1: hi bava hi mani vito
7: vuheri next muzini makwakwu aka pandi mujiki ni nyambana
1: ba makwakwu swo yini xi latana
7: a swa lunge madalo
1: inkomo swinene
7: madalo a international radio ya wena ya ma interview swa xinyana kutsongo
1: a international
7: ta swi xinara nyana kutsongo
1: ya ita byela ntlhari ya hina
7: tabe
1: mate nsho nsho
7: mm nange no ke
1: ai mai sho
7: ha shokote ka le
1: wa anga itivi nyimba anga swiniswa ku
7: ya mani ndiyo ri swi a khalaka kona ku ma wana marani wa munhu o ti khama le nyimba ta ku swa va le ya langa so wa swi swa ku ma na langa so anga fight ya rivela wa sa porque o astro se afa manna lana o astro se lo no rogo no ma lana
1: okay
7: mas se eu só sou só só vai pa leva la pe não me fala muito cala nunca na uma pulanga já nem mais que sou bom não não mo asa tu me suis se an magamba mas enti an já na makinja na leka o catele linguani leka angana nwana mbese se va se kwela ka ku a n'wana wa yena wa ku sangula a nga sweswo kwa kwela a teka nyimba a langa papa ya langa awe langa ya hlayisa vatswali va langa va hlayisa leswi langa wa kuna a le mutsongo ka a nge se wani muti wa yena a ko wa hlayisa ku wa hlayisa a tendela ku pfuluka hi ku yipisi loko xi pfulumi swin'wanani mada lava kaya
1: bae
7: lava kaya a hi xa kona laka langasa makwakwa
1: swin'wana
7: nto bos epa va suka vawena ni nga hlabi epa va kumaka swa ku xaxa makwakwa swin'wanani ento va Vandi ta tende den okay mina no mina ba anya mu dai no mu zum dai no mina a fambira ni kada ni an wano amena fa ba ni kada kai wani siya ko su woni
1: eh wen
7: alu da ku ga alu su ga hal a kan alu sa hal ni ga makwa siya bala ku ti ko mu wani shanga ta ma ku huwa huwa huwa huwa a ga ma ti ku ra wani ti ba ga ma tinde zem ja aye ni ku tsala sa ni nyam khani ri anga i kuma mo anga mo kuma ma ba shi ga dile ha da ba ma ba sa ta ba kha de ile so ba shi ente te la ka la
1: swi sungule li la ka ku vanga anga lombeta nyimba munhu ku za va mpalambeleko
7: exactement am pale
1: eh
7: o sa ni seka la mi wan wan ku pinda zero
1: okay
7: ndi se ja koteka leswa ba mo swi so la ba so se da a mi na ba nuna loko a sato wa stolo na muka a na sa ba da no sa ta re
1: mhm
7: ino ino wa stolo wa stolo na muka a ni ni ni ke ni ba sa ta okay eh ba eta eh na na ta tangali
1: mu ma isa ku yini ku shi tiva zwo
7: oh
1: u ta njela xi hundla u ta ni endzisa ni ya kampani ni ya tiva tharlelo
7: ma mase ni tungwa va nongwe stivi kula sato wena la mutito wena
1: okay
7: u lo ku famba hanzi ku ta ku swi swa ku ni mbisi ni mko ta swi tiva
1: wena ta swi tiva
7: mase kula va sato wena lo nga na yena la ka ya la na yena u ta swi a yi ntsa ka ta ai okay tak
1: okay
7: swi tiyo
1: yeah
7: ne abe wa tiva so madaba ya ya ya no vala
1: pe nga nhlebela ka makwakwe loko ri mahisa ku yini
7: dalak lo sina mona mona so sengwe so matibana nta kuna ta futa ni sokola diferente kala ka ngore ka ko nomba ikela ko te sokola diferente uta sio ni ke ni no
1: sila
7: sila no waskiwa no wow wow bla na de namuka i dubo je certa rafe
1: ya
7: certa rafe moja pada wala ha jo so ko ni am ko so ko ti ne so for the valanga va va pa me na pa de ya die na aye
1: me sho
7: and mom says it that don't want I can't wear a okay tremendo de kumaya tremendo mate va no le la jinu na le se el sadu na va la ungena la ta
1: ngena
7: so David Mohal va ta ngena bonge tsama la brela aya ni le kungena a angeni ni la gama nga sai tsho ewe
1: a luwa vagwa
7: a luwa vagwa mkhotwa na muthu ile no tile
1: eso
7: mama ni wan kon mani ma dasa ya kara ta ungena ri ni sambike mapulo
1: saka saka ra ta
7: ya saka ra tanya saka ra
1: i le tsho ko te i mhaka hi tirisa ka nhlayinwe
7: ya i mhaka hlayinwe
1: eso ka nhlayinwe
7: Ayo kuzwa kote ungena hethe esikoleni so nkomo ntshela a simla mi lalwe la vini ngongela kulishile lishile
1: isho
7: nikesi
1: makona inkomo shayise kai
7: cha
1: inkomo cha cha 8-2-310-57-51 hambi shi ya la sinzisa anhla yulei vai bala swa ku yilwa ni va yingiseti aba yi pfumeli ku va nghena yin'wanyana va ku liga ma xitar di swi ku nje kambe wena sindzisa hikuva van'wanyana va nghena kula hallo lexile hina mani hina mani
8: Machai Bowani
1: Machai u pfuleli radio Machai a hi kumani kahle
8: a hi kumani kahle
1: a radio la hi trapa dlara leri u nga li pfulela
8: Okay, akumama.
1: Shoshi.
8: Bala.
1: Ina hosi yami. Macha. Yi
8: shi shi. Ushika ka shayindeka.
1: Shayindeka.
8: Mangeke lela.
1: Ashura nyimba nga switisa ku yamani mamani.
8: Yiso. Amaka yi. Awansa ku vasusa titlanga nanyana vasusa. Yisiku laviwa anga swikoda ku etlela mbi 3 zwa vona nkwato wa vanhu. So u ta yi tivisa ku yimba ku yimba ya leximanyambe leswi endlekaka leswi kasi khale a munhu loko a ri nomurara a nomura ya ni munhu wa munhu
1: ya
8: lava swi kota ku swi tiva swaku ha ya langa
1: okay
8: se manjhe swo swi nga dla kuni se ndzeka ka susi vanwana na ha ri kuni nomura sa prawpati
1: mhm
8: ino gozo ngana
1: aso
8: leso baya
1: okay
8: kanimama tira kwati

0: Ana da escolha, não se jogamos. Tá bom.
1: Chacará.
0: Chacará, estamos já. Tá com medo.
1: Vera, velho. Lá com o Cinzinho. E Tangalil? 2 horas na 29 minutos, 82, 310, 57, 51. E fonelo e Jorachivachá, hein? Oi, oi.
0: Oi, Xen.
1: Lixe, lixe, sei lá, não mais.
0: Ah, já, lila candavim.
1: Baba?
0: Ar lindo mate.
1: Oi. A você está aí, Anlis? É mate?
0: Ah, nada, tu matas bom.
1: Baba mate, e fone, mamãe, lá, ui.
0: Aí, toma aquele um gás, puxando. Puxando. Amakale sakhale sakhale kutwa le ta humelela swona swa ku va kumbe leswa ntiyiso kumbe hi ntiyiso a nga le mina ni swi tivikati maji swa maheka leswi swa khale hasa nyan'waka ku hela malembe hinkwawo hi mabihina hi ta hi kuma swa ku hinkwakoni n'wana loyi a nga tswaliwa tipondhweni leniya serati a tswaliwe tipondhweni ka njhani hinkwao liya a nwa yena kale va ku ndzi hayi n'wana wa yena mahle liya i n'wana wa mun'wanyana ka a nga rhandzana na mali wu kasiwa leswaku kumbe wa swi wa yi tiva swa ku ya mali uma hi ku lava ku va a hlayiseka kumbe a lava ku yini a hi swi tivi loko a va nghena ndzivu va mamaluvani lava va hi byela ntiyiso vona va mamani va swioswo kumbe ku ni timali leyi va yi kumaka ya a hi swo a ya yena byingatani yi kumbe nyamuka a hi swi tivi ya tani mavuva
1: hi tlangelile hlayisekani hosiyani swo
0: tanimama
1: inko 2 horas na 31 minutos 82 310 57 51 hi pfulele xifuva vamamani vo kala nyamuntlha hi allo allo lixile mani
2: Juvence Nyambani
1: bava Juvence ku njhani mile Nyambani ku ika ko
2: Kumbana
1: ka Kumbani
2: ya
1: inko oyo hoyo
2: ya leswa maheka maji vavasati va hambanile ya ku ndliwa ku loko a yi kuma nyimba a swi tiva swa ku ya mani ku ni lava ku a yi kuma a nga swi tivi swa ku a yi kumeka mani seno Nyambani swi mahetindzi monimba a kuma nyimba imhaka ya swa ku wena i munghana wa wena wa ni tshemba wena u ndzi rhuma ku famba ndzi tekela pita dani famba ndzi ya yi teka ndzi ngini ka mina ndzi yakela na yena ndzi gama ndzi rhuma ndzi ku tisela seka wena ndzi ta ku siyela nao misweni u ku brada sana ta muteka mi fambisa kaya mi ku ta bona ni ta ni ta muteka ni hundza ngini ka mina ndzi gama ndzi rhuma ndzi mu velekela a n'wana loyi a gama ku kuma nyimba loko a kume nyimba va muti ka laha kaya a nyimba ya mani a nge eyi a ndzi va ku bala loyi na wekela na yona a ku a ximanimanyana wa kwini kwini ximanimanyana va ku a famba va mu teka va ya fika swinyana va ku hebala misimu ya wena a swinaga a ya mina i maendla ku yini swa ku loyi ya maendla ku swoswoswoswoswo a n'wana loyi a hundza a ya ka lweyi mun'wanyana a ku wa ya mi nyika nyimba na yena a ya halaka se n'wana loyi a nga yi tiyisa ku nyimba ya mani a hundza ka lava ya vadyozi a ya ya pfumelelaka mun'wanyani kambe wa vutirhisi a ku wa mi nyika nyimba na yena na yena wa xitori wa xitiva a ya la a nyimba leyi a nga yi tiyisa ku ya mani ku a va ta tiliwa va gama hi ku xiyisa nyimba leyani kuri kutiki va nge tshami ni nyimba ya ka va yi tivi ku ya mani laha kaya a wu nga nyimba ka kaya na mamani swa ku a va yi tivi va gama hi ku yi xiyisa nyimba leyani leswi lava ku loko a tatela vavanuna a tshama a yi tiva swa ku nyimba leyi yi tsimeka mani. U ni lava va ku va tatela vavanuna va tshama va nga yi tivi nyimba leyi yi tsimeka mani ka maheta.
1: Sure. Se muyi solve njhani mhaka leyi?
2: A mhaka leyi solve hi ku va tisa nyimba leya ku nga tisekiwa ku tivekanga minyoto.
1: Se swi gamisiku hi swi o gama n'wana a tswaliwangi na vanhu
2: a gama ku a gama ku yini
1: u swi yo gama swi gamisa swoswo n'wana loyi a tswaliwangi na vanhu
2: va yo boxa nyimba.
1: Okay.
2: Va yo boxa nyimba leyi a tshamanga na nyimba.
1: Hi tlangelile hlayisekani swo dos horas na 35 minutos 8 2 3 10 50 7 51. Alô, alô, provincial de Maputo.
3: Kanmahu mina ni vulavula hi mina Mateus.
1: Wena Mateu mani?
3: Zavala lomu Ntenga.
1: Mateu Zavala Ntenga.
3: Ya, ni tsangile ngopfu mhaka leyi ya nyamuti etema ya yinene.
1: Hi nyiki xifuva xa wena.
3: Ya, se ni ni vona swa ku phela ka tema leyi a va mamani va nga ta nghena. A va nga ta nghena hikusa a va mamani va nyikiwile a wutlhari lowutivi. Lava ha tswaliwa swi hambanile na hina vakumi swi ni rhandza ku hi vulavula hikusa hambiloko wena u ri na yena a swa ku va mi tsakisa kumbe nga ku tsakisa a kumbe u mi tsakisa a nga ku byeli nchumu wa miyena ku byela ku chuvuka se we ni swa ku mi nyimbisile kumbe u mi nyimbisanga a to miyela ku chuvuka ye hi ya swi tivaka swa ku yehe swi tshamise ku yini hambiloko u nga dexa vo va vangani ye loko leswi swi ringana hikuva a fika a ta ku a ti va ti tiva leswaku landzikisiwe hi mani mara loko a ha ri mutsongo swi nga enceka a nga swi tivi hikusa a masentimenti lawa ya nga se ma kota a kuma kalkulara ma swilo ku seli munhu wa ku se a wu fika a swo a swi nge endleki wa ku tiva wa yi tiva swa ku nyimba ya mani ya leswi na mani na kuma hi swona so va hi ma nghenela koho ya radio ya karatanyana
1: ma karata.
3: Ya, kajai, vamani vange mudzele ntisi mayi kuti hava mutuke, va swi tiva hinkwaswo la. Yangi singe nje.
1: A swi nge nje ka nga swi tivi swa ku ya mani ne?
3: A swi nje ke leswi.
1: Va swi tiva. O fi hla ntisi.
3: Va swi tiva.
1: Izo ne, e tlangelile.
3: Izo, vale, ni tsakela ku rungula hinkwavo. Ha no sungula ku nghena karata ku sukela ni matimhala ni timhala mara hi mangena.
1: Ku nghena swa karata. Ah, hoyo hoyo, ta muri kona. Kaya hi kola la.
3: Inkomo
1: xinene hlayiseka bava va mina swona. Yebo. 8 2 3 10 50 7 51. Hey, ta vuya la. Ay. Hello.
4: A wu peleni.
1: Yi ehlisa mpfumalo wa xikhwama moya hi ta kumani. Ya, a swi tikomba swa ku a swi nga ta ndhawu leswi. 8 2 3 10 50 7 50. U nga ni twi hi radio ni telefoni, ni twi ntsena hi telefoni u ta ni kuma njhe kahle hi bula njhe swa ku tsakisa. Loko u chaya radio se ni u lava ku ni twa hi radio u tlhela u lava ku nwa u lava ku ni twa hi telefoni swi nga ta kumana swi to onheka. Hello. Hello.
5: Uxeno Jean Alberto.
1: Lishi, hi mani lwe?
5: Wona wa xanisa wena.
1: Na xanisa.
5: Ebuni sekuni buti sa u tsho ni wa ka Jonas me ka bala tshonga ku mama.
1: Ina ti hosi thank you hlupa swisiwana u switivile zwe.
5: Ah, please yo le mhlule ka ku ni vinywa ti nyimba mukamu ka vathi. Mhaka yo le.
1: Azo.
5: Wa yi vona mhaka wena swivala
1: hi na swivala ni byeli
5: a leswi hluphaku ka nyamuntlha leswi humelelaku leswi leswaku vavanhwanyana va nyan'waka va lava ku langa munhu swa ku lweyi swa sinene manje hina se na hi nga tswaliwa swi na ndzhaku tolo a mamani wo karhi a nga endla xora nyimba a nga mi tivi n'wini wa nyimba swi kona leswi a swi kona
1: ya
5: a wanuna loyi a sungulaka a yi tlile na yena a ta swina swaku a yi tlile na yena a humini leswaku yini yena yelweyo lava swi thoyi la vanhu va langa lava vo nghena mahala va ha tirhi nchumu
1: lutonga ya vo yena wa xoo swaku
5: purisi va n'wa minga va ngheni pur va swi tiva swaku nopodi va khuluma mhakale pur va yi tiva
1: wa ni byela
5: ni ku byela swivani
1: ya
5: ya a swi endleki leswo
1: ya
5: byela leswa soki leswa namuntlha leswi ku mi vhulisangu miri ni vhulisangu leswi mi swibalisa ku swi tiva purisi kumbe swi manje naswona a swi kona wa swi tiva manje loko ka la ku nyika langa leswaku kalanga kalanga swi na ku gheka swikuna swa madlabe
1: okay
5: a ta ku nyika
1: okay
5: manje siku xi nga ta tshova xin'wana lexiya xitahamba timhaka
1: ya
5: ndzi se xi lavaka ka xona
1: ya
5: un'wana loyi a nga kotaka ta ku ba xipalo leswi un'wana loyi a tswaliwa kona a ndzi yo wa mfana loyi wa n'wana wa wena a nga ta pfumela va ni swi tivi mikwanto furike yini furike wa swi tiva swa ku nada swona
1: okay
5: a va ngheni va n'wamiyengeni va yi tiva mhaka a va nga yi ta yi bala furike va swi tiva swa ku a nyimba vhena n'winyi wa nyimba nampota a nga mi tivi ntirhiunene yi nga tshika yi wisa van'wana heyi ku nghena karata ta swa karata masiku lawa
1: tlangelile
5: ko nghena va ka yi kona numeri
1: leyi va ku byela swa ku tala
5: wa tsungula phela va wa tsungula van'wana leswi swi va leswi a ni ta wa epa ntirhi lowunene ma loko muka famba rungula va ku nyadyiwanga
1: i nkomo swinene va ta khetha
5: a ni mambu swinene
1: chao 2 horas na 41 minutos, 82, 310, 57, 51. E a massa de Nicoia Mukela vem que se... Eu vi lá, mamãe, a maco... Ei, alô? Lixe, mamãe. Ah, oi. Mamãe, não se levando.
6: É, eu tô rompo.
1: Opa, pá, mamãe.
6: When the push I lay on the family.
1: Yeah.
6: Go, Papa, I long want to more size. Ah, I told my car, go. Mabulu Lawa and got some man Baba Lua Maka Chuch.
1: Yeah.
6: I should come with it to where I should keep. I do a go to the moon. Logo in the name of Tinoa.
1: Yeah.
6: A ku nomurara a le ku nomurara a nga le ku hinkwabyo a yi cotswi hawu purisi va nikele tinyimba ku a ya kume nyimba ka xitsiwana a ya vona loyi a phatimaka ku ha siku a va ra a hi rirhandzu ra ko leri ra swilo a hi ra rirhandzu ra rinene u le xitsiwana ho tshikiwa a ya lumbeta mun'wani a hi nge swi tivi papa ilanga
1: nge swi tivi
6: a nge ngheni n'wa muningi a yi telile teswo swi tivana ri vona vatluriha
1: ku ni byela timhaka ta swihahlana
6: a swihahlana xa yini
1: a swihahlani swakwe a nga le ku ni byela swa ku swihahlani leswi a nga naswo swa langa mina kumbe swa langa loyi a n'wi pfuita
6: swa nga tivi swa ku kuni ku yiswa mani swa langa kwa nga ringeteni wanuna hi munu wanuna hi yelweyo hi khale ka hina hi nga cicanga
1: hi swona hi tlangelini
6: ti n'wi tekaka yehe swa ku wanuna ni nga n'wi voni ante u muka
1: ya
6: hi ni nawu kokwana u ta yencite ku yini loko u tekani u teka lweyi ku sava le ku vonela story laha mubedweni lahaya kwa hi muka hi nawu u tala hi masungukati loko byi sova le ku vone mintirho hi mubedweni leyi yencekeke laha swa ku u ntombi a swi vulavuliwa hini hi loyi a nga ni pfuxa ni yi tlelile chao papa ilanga
1: hi swona hi tlangelini
7: than mom.
1: 8-2-310-50-51. Hi yona hanhlayo hi ku yamukela ka yona. Hello.
8: Hello, Lipelele.
1: Lipelele, persona mani mikwini?
8: Ah, tatana posi.
1: Tatana posi mikwini ka ko?
8: Ah, ni kumeka kola la ni. Kola la ni fajar.
1: A fajar. Hoy hoy.
8: Ah, tsindzini.
1: Mm.
8: Epa, a swi leswi swi vula vulaka la no. Saintleke kunene kunene. Kune kha kuheni anga switive swa ku phela a nyimba hi ya mali. Saintleke prike sathi va swi va ku hetlela ni dash ni vhinti. A kona ku switiva. Ja ongo famba ku vona lomu ku nga ni e ba vona ka swa kanyuka.
1: Ya
8: kwa senti ta lumbeta mandlati. Uri ki mazaya ha a swinge fazi. Ja kola ni swintse phela mbi ku hina ya fuya phela a vana va ku phela va ka hina hi ku vo hi langa phela.
1: Ya. Ya.
8: Ah, hi swoswo va.
1: Hi swo. Hi tlangelile hosi yani. Oito, dois, trezentos, dez, cinquenta e sete, cinquenta e um. E... Amazônico, como que ela vem que sete? Alô? Alô?
9: Alô?
1: Me mane, me cuine. Alô?
9: Antônio Temba, esse é Nyambane.
1: Baba Temba, me lê Nyambane cuine.
9: Nyambane Barra.
1: A Barra.
9: Cidade de Nyambane Barra, já.
1: Em como, chineno? Shoyini?
9: Ah, sayanza, puxa.
1: Em como?
9: Já.
1: Chocomacame, ituile?
9: Ah, ituile. Chocomacale, yakaratangu.
1: Yakarata.
9: Una nishi sutile, xa, atanga na kanuwa, nuna astro, sokwa. Namutha asumanga de oteja kukudzwa kwa ipopai. Xeya masiku. Namutha ithanganile ku asulumela nga de. Masha ayinkwa vava sathi vasula kule.
1: Okay.
9: Kova shushuti sha sha munhu minkhatswa wa munhu. Masha vanyingi vava sathi. A otiva a anyimba loko akhalutiwa hi hweti. Loko a swi tiva ku swa ku a hweti leyi a ni yi vonanga ni ta n'wi phazamisiwile loyi a nga mi phazamisa a nga mi tivi ya por iso loko a phazamisiwile yena na tlangeli mintlhanu ntlhanu na vanghana wa vanuna ko va loyi a nga ta mi kuma ta mi nyika nyimba porisi a nga mi tivi hambi wa wena wa laha kaya ni a yi vanyingi va swi tiva ku swa ku namuntlha ni hlanganileke ni nuna wa mina hi ta ni xan'wanchumu a yi vanyingi ko va a munhu yolweyo a xisuti xa leyo a nkhati yaleleyo a nkhata wa ku u swi tivaka leyo vanyingi o tiva leswaku u ni phazamisile hi loko a khalitiwa hi hweti ya ku a hweti leyi a ni vonanga
1: okay
9: hi swoswo mavonelo ya mina khani mama
1: hi tlangelile ngopfu swinene osa yi mi pfuni inkomu 2:47, 8-2-310-50-51. Alô? Alô?
10: Alô? Alô?
1: Ninguém com manicaça e rádio na fulela. Final a rádio está com man.
10: Alô?
1: Alô?
10: Alô?
1: Ué, não, Anito, a caminhar com comida, tem que ela ter nenê com fulele rádio.
10: Ok, ok, ok.
1: Bula na mani mikwini?
10: So wa nkuma lang?
1: Ya, na mkuma etingela.
10: Mina Sidumu.
1: Wena Sidumu? José Sidumu.
10: José Sidumu.
1: Mikwini Sidumu?
10: Ah, Nicola Benfica.
1: A Benfica.
10: Oya lang?
1: Inaba.
10: Mina njengeso.
1: Eh.
10: Ngikhamba sasimene so kwansa thabo ngibeka.
1: Mm.
10: Hey, arad la la kana la kuthi amfona le 15 na na la ngimntendile yani njani yango. Uma manje nahluleka kuba akufumara mina ngiyakwenza isifila.
1: Yazo. Namhlonga shilala
10: bami banari namhla bathirangela 15.
1: Mm.
10: Ya mina ngabereka sibumba kwabana abana bami nje.
1: Yeah. Kamu akhile ka kuba ku. Ya.
10: Elan.
1: Bosi yang.
10: Mana mwanani awak tadi. Lai na barang sama dia bawa ke pasar.
1: Hmm.
10: Mana ini ai kira sekali sekali dengan melek sekali sekali dengan cuma kita cuma kaman pon el manti.
1: Hmm.
10: Asmala sama stong el satu sini kan tak dia lah ka.
1: Hmm.
10: Kuno wa sati langa ni 37.
1: We.
10: Tanga zangwa na ba mpwekeze kini kundi kundi naka na atraje.
1: Hmm.
10: Niza ni mkota kumi sista shumi shenga kazaku maje kile kwa hivyo like wana la vandu. Iprimentare niso mwile mwishili munga kani munga kukima kia na eko alipuna eko.
1: Hmm.
10: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
1: Kita menyika 5 wabana?
10: 5 wabana, tapi kita wabana lagi. Itu juga aku menyika 5 wabana.
1: Hmm.
10: Oh, lalu saya aku mengenai usungguh, lalu aku mengenai usungguh, lalu aku mengenai usungguh, lalu aku mengenai usungguh, lalu aku mengenai usungguh, lalu aku mengenai usungguh, aku mengenai usungguh.
1: Ya.
10: Elang.
1: Oh.
10: Aku, itu usungguh, itu makasih. Pak, aku mana awak dikini, aku dikini, ala ke chada na dikila mata ku matsetsa ke ba tsela go go tsela ba go yeme ke ka mme nna ba o ngwana ke se mme ba se mme ka chada
1: yo
10: se ba ntse
1: ya
10: ba ntse ba ntse ke ba na makale ngo ni nga mphelse ya na yi ma le tsinala ya ta ba tsa ba go pala ba go tswa go tswa go ma go go ba ba ntse mm ke re go bula bula na yena na na makale sa yena a tsipi ya tsa tsa ke chada go nna so
1: yo
10: ke la bomme se tema ka tanga
1: ka ngwa
10: a tsaka a tsaka go tsaka go akantsa ka go ka tlhoma ya go
1: ya ya ya
10: e sa a le le sa sa le ya
1: ya sa le ya se se hundzile
10: e dilile le ya elanga makale ko le ba o ka karate bona mo
1: ya
10: e okay sa ngwa e ka program ba ba tsaka ba di sa sa sa dude a bile go tlhane go la bedile ana go ba tema ka tanga ka tanga tseka nga tse ya ba ba le story la
1: eh
10: wawa ele kwa kunika mdumu la
1: ewe let's do
10: la kwa kunika mdumu wawa ele kuzaza kipa mdumu mbaka mshinda pronto
1: shelili
10: kati kutu kwa hembo wazwa wazwa
1: angaye
10: angu lukaza lukaza umala anda kukata la anda
1: wawa ele nkwiru
10: kipa naka hempa nga hiti maka hiti mpa
1: ee sdumu
10: kani mambela
1: inko mwileza kani sdumu Selis Berto Afonso Zavala. Mile kwini baba Zavala.
7: Kola baru nyakhonwe.
1: Nyagoi.
7: Nyakhonwe.
1: Nyakhonwe yikwini lo munyembane.
7: Yeah.
1: Okay. Kunjani anyakhonwe?
7: Mina ntakombela kukukwela ni wule wule shitobi.
1: Oh, vulavula.
7: Hayi tata. Maka yiwe kutya kunali njahombe ngutuyo.
1: Mm.
7: Maka ya maheka ngutu kutowa sikati achimana mimba singizivi nyani wa kona nkukwena xi yi tatela timajaha
11: kambe a ti humelela loko ti to cani
7: ti humelela nkukwena xi tatela majaha
11: oh okay
7: amaheka ngoti loko nga kwana mukwasi u byavalani ku vamani i ku vosela u ya nyimbiswa kha tidzivi a ni mambo tata kha ni nga ni mali
11: tlangelile hosi ya mina hlayisekani
7: ya haxari
11: zavali a ni van'wanyana va yi kuma nyimba lava daku lava swi swa ku ya mani ya mhaka la yikulu o yi tidoi swi tirhisa xidaya tsingwana leswa tsingwana yo allo ya u pfuleli radi hi nga ta kumana bavo allo
12: hawu xiyinde kana laha
11: alixile fina ra radi ta kumana bava
12: a ni na radi u mina la ni nga kona bava langa
11: a swo swi se u finarile
12: a ni na radi u nje ni radi bava langa
11: a we hi kuma so na u nga na radi
12: no u mi kuma so a ni ri na u tiva swaku nkarhi lowu wa hina lowu
11: o hi swona hi nyiki a mavonelo ya n'wina ka
12: ni kombela switsongonyana ka bava langi ku sa a nhloko ya mhaka ni nge hemba ni yi kumanga baya ni yi kumanga
11: swa endleka swa ku va wansati a xurha nyimba a nga mu tivi n'winyi wa yona
12: ya swa endleka
11: hi loko swi ku yini
12: enda ku sungula bava langa a vitu hi mina Lopes Francis Mondani njala ku tswaliwa Barro de Lebomba zongwena
11: dzovo swo yini
12: a ni khwazi langa lamakhosi
11: inkomu swinene
12: hi
11: byeli swi va xa n'wina
12: ya a timhaka leti u ti vulavulaka bava langa ta humelela hi ku tala ka swona
11: michumu
12: maji a leswi endlelaka swoswi swi humelela hi vutomi lebyi hi hanyaka ka lona swoswi
11: okay
12: wa li vona a nkarhi lowuya hi nga ta hi wona va ku sukela ka madekada stenda para ku ve ni ni uwe a swa ha yandza swilo bava lana hikusa a lexi nga endlela a wansati a loko mi kumana mi gangisana lani exitaratwini a swi karhata para ku ve nini u duma na yena ku ve ni ni mutivana ku famba masango a ndi swi ta ku ve ni ni a kaya na va nga se ku tiva wena u nga wanuna
11: okay na va nga se ku tiva wena kaka yena
12: tinyati va ku tiva wena kaka yena porque a swi karhata para ku ve ni ni n'wi hetelela exitaratwini a swi lava ku ve wena u suka u ya kaya ka yena leswaku u ya tivula swa ku wena u mani
11: okay
12: hiko u nga kota ku ve nini u kumana na yena leswaku mi ku yini mu famba timhaka ta masango a nga leswo de kwalikeri manera
11: okay
12: kasi swoswi leswi endlelaka ku tinyimba ti tala munhu a nyikiwa hileswaku swoswi bava langa na yi kuma ntombi ni yi gangisa i pfumela hi famba na yona talivhixini loko nyamuntlha hi ta vulavula swi va swi hela hi tlhe hi pasisana hi tlhe hi tekana nyamuntlha hi rhwalana hi muka hi ya ndlwini liya liya xa mundzuku a vona mun'wanyani talivhixini mina wa kutani a ni tamelanga se mundzuku a ta ya vona ntamela kumbe mundzuku a vona langa a kuma swa ku langa hi ya tsakama a koza phakithi li kona kambe lani ka mondlana a ku na nchumu a ta jika mbo data ta tlhela a pfumela ku ve ni a yitlela na ku loko swi kombela n'wambe ya ngwana a nyokanga nyoka lo li siku leli a nga yitlela na mondlani i salile nyimba yena a nga swi tivi endyangu swa endlela ku loko se a titwa swa ku a masiku ya yena ma ndlulile na yo yitlela na mina yitlela na wena langa yitlela na manyani na hili vanharhu a ta ku hi ya mani mina loko a thiuka kuma leswaku ka mondlana ha ka tsakami a ta hanyiketa langa porque langa yini langa wa tsakama se ku kumeka swaku a nyimba a hi ya langa a ya ya tswala n'wana ka langa a n'wana a rila a lava kaya leswi endlelekaka ku ve neni loko a rila ni usiku n'wana bya masiku a humela masoka a nga ha humala exitaratwini u n'wi miyetela para takota kuini atakota kuyeni ne avulavula hi swibongo swa lava a nga hekela na wona loyi ku nga ta ve xilo xa prota swin'wana ni xa miyena
11: nalixakalanga xin'wana na va huma la khumbini a ndzhaku ka yindlu va ku miyela
12: khoi a nga mukili nje papayi wa n'wana ke bala
11: en'wini
12: ke nja huma la handla ke a nga miyela kumbe xiwakananga kumbe xiwaka mutlani ka swibongo leswi a hi kombela ku loko li wena la yiya u miyela u ta vuya kaka wena hi ta swilungisa
11: ala u ta wo rhandzilo
12: kumbe xikumo njhani tiya laha wo ta wo rhandzilo u ta muka hi timhaka leti humelelaku ku sa a vana va hina swoswi loko ku va gwela bavalanga a swi twisiseki a va le ku swi twa a loko u n'wi gwela swa ku a nga tilunghisa swi nghena hi ndleve leyi swi huma hi le yin'wanyana purika yini xa ku sungula u va hali ntevulani n'wambu yangwani swa ku a nyimba i salisa ku yini a nga swi tivi
11: papa ho allo
12: ebo
11: a nkarhi wu hisile chao
12: hi swona bavala ni khensile
11: hi na 3 ja Mozambique.
13: Rádio Moçambique, Maputo.
11: Isso é mais um mentiro. E a emissora provincial do Maputo e para casa caixa de tiches finaros, a zongueira que tem Maputo Gaza na Inhamban. E tu ele, ma, vonel, em seno caixa com a galei, a Helena Iona, na Ebula, Iona. E tu ele, ma, vonel, a guamba na Amban. E tu ele, chuva. Swa va bava na vamamani mayelana ni nhlokomhaka leyi sweswi a hi kumeni a nongonoko wa ku vulavula hi nkambi lana nyamuntlha hi hlawuleka ku va hi bula hi vutomi ni mahanyelo ya Imam Waji David Ntimani nkarhi wa n'wina.

bitlele ku ezela mixeto ku rhandzeka ka nhlikani namuntlha laha hi vulaka i nhlikani woyohoyo wena ti patsaka ni mintirho ya Missouri Provincial Dimaputo wa Radio Mozambique hi na haxaka hi sukela kwala ka matsolo doropeni ntsindza xikundzankulu Maputo hi 72.3 ka FM na 108 ka on the media nakona ya kumeka kusukela amagudi ya 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta d'Oro. Xileswo David Ntiman hi yena loyi a loselaka na vulahudi ka nhlikano namuntlha laha hi nga ta vulavulaka hi Imamu Aji. Kasi yena Imamu Aji lweyi a velekiwa kwini, maendlelo yakwe a sungurise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwave lukuwaka isiku ra 15 ka December wa 1957 ashfunza nkulu Cabo Delgado. Inwana Ajie swife keke na Jubeda Josabi. Vama kuavu intlanu mune. Maka ya kuimbelela ayisungule amadrasa ashkola islamika na wistatali. La asunguleka kona kwa imbelela kumwe na Abel Latifu Sayidi Lwesalu Zekutum. La va imbelele ketingoma tau shisurumana na vakumeke va kukulilo shunene kami kuwe kwa ambana amana le ava famba kayona. Handle ka kuva a sungula ku yimbelela a le munhu lwenene a rhandza ku bela bola nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa amakaya lawa chiwaka xingufu a nga mabola lawa a ku patsiwa nkarhi wun'wana kuma swa ku ku tekiwa mikwama kumbexana masaka swi boheleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti na yena a hundzile ka swona kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khanda viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primu wakwe a ve a hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela a ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola rinene le kaka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene Imamu Ajie a suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va mu nyika viola leri a ri nga na tingoti ta kona kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mu byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola leswi ni tshike leswaku a yi va swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Senor Marques. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti se a li lweyi a swi tiva na yena ku va a chaya ku tlula van'wana ka ntlawu lowuyana a wu rhambile hi Zoito ka December wa 1973 a nghena ka ntlawu wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1974 ndzhaku ka Accord de Lusaka ntalo masocha wa mawile Mozambique laha na vona hi mpfhuka wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: A ku teka hi famba manjakazi ya rhumu la ku xava nkata mina. Hoi hoi. Hello.
1: Langa la makhosi ha uxi.
0: Lishili na mani mikwini.
1: Hi lop Francisco Mondlane njala ku tswaliwa Barado Limpopo Zongweni kambe swo swi lukolo muka mapotsi lani a Bohani.
0: A ku yini bava hi famba hi lava wu tumi.
1: Ai na yena va vulile ka buku swa ku munhu a ta sukela misava na a dya swa nyuku wa mombo wa yena.
0: Swoswo.
1: Ahe.
0: Kosi ya mina na nga mi rhandza ku leti.
1: Ndzi kombela Pastori Azaria loko a vulavula hi moya wa lirhandzu.
0: Pastori Azaria.
1: Pastori Azaria.
0: Pastori Azaria.
1: Hmm,
0: loko a ku lirhandzu.
1: Wa ku a moya wa lirhandzu.
0: Moya wa lirhandzu.
1: Ehe.
0: No vona hi hlisa moya ni ta yimba tilweni. Pastori Azaria Zinkovani, khombo la Sodoma na Gomorra. A ni swi tivi kumbe ta vi Azaria Zintsena.
1: Na hi Pastori Azaria Zindlalani.
0: Azaria Zindlalani lana. Ni lava hi ndlela hi tindlela hinkwato phela lana.
1: Loko u nga mi kumi moya wa le rhandzu ndzi vekeli ye ni ta yimbelela tilweni. Hi ku sungulani mukongomisa ka wena ni teke ni ku wa wena loyi ku nga hi amukela kusukela ka 0 hora loko mi ta ve mi nghenile vana. Ndzi ku ka va ka Mondlane hi vito la Paulo Francisco Mondlane.
0: I na ka bava wa mina Mondlane.
1: Ina mani.
0: A vulanga le le rhandzaka hi le linge yexisa moya tatana kumbe eke ni li vonaka hi moya yexisa moya tatana ni swi kumbe ta velona le lu balaka lona u vulavula hi le rhandzu moya wa le rhandzu.
1: Nala a leli ni nga li vula la ku la moya wa le rhandzu ha hi lona le la ku yexisa moya leyo hi moya wa le rhandzu a titulu la lona leyo le hi leswa hi moya wa le rhandzu.
0: Okay. Hi swona.
1: And down. Podo Pondo ni vekela ye yehlisa moya ku na problema madam.
0: Hayi ta veka leliya unga libala leliya.
1: La ni ta yimbelela tilweni. Oh, anta wona lona vuli veki.
0: Nisho.
1: Ndzi ku hi ka vatshwe ka mutshweli wa ndzilo yena Maria Albert Novela. Ni li kongomisa ka vayingiseti va radio ku sungula bava Elias Andre Zandamelo kola Marakweni, vovo wa Munyiki kola Bohani. Mama ni Maria Angel ka Anguleleni ni ku yena mama ni Elena Gabriel Mashava na mama ni Shilovani ni ku yena andoda ya mina ni kalaku ni nga hayiti hi wawu mavoko ka matsolo ni ku hinkwawu lava ni twaku Ibrahim Xirindza na yena vona murungula a hadyahati ni ku bava yena Krimil Dukhumayo a ri lindu matikola aka Maxakeni na varungula hinkwavo a va tsaki hinkwavo hi ku ni twaka ku vulavula ka mina nyamuntlha khani mavo va
0: hi tlangile ngopfu swinene hosi a yi mi pfune
1: ni khensa swoleswo na wena a vulanga loko u humo ya fika ndzutini u rungula ngamu hinkwayo khani mavo
0: yebo.
1: Aí.
0: Ya Bohani. Zalwana hi tembelela tilweni. Vanga ta swi kotaka ku fika. A vanwanyani va ta tshama varanda ku fana na mina.
2: Amen.
3: Amen.

0: Poxa!
1: Akazani vanghana ni tinxaka va vizinyo vayakelano tinxaka malumi titiyani. Hallo? Hallo? Hallo?
2: A wu xeni papa hi laha?
1: Lexili mamana xiluvana, kunjhani? U pfukile?
2: Pfuxiwa hi lene swe ya nga tiyingeliki a pfukapfukapfukapfuka a tlhele ni etlela
1: ya
2: mazi mina a muti ka wa nga wa wu tiva musi
1: a ni wu
2: tivi lava endzhaku mathosi ku ndzimbeni ka mina xitoyo xa mavelelo ni wu yisaka yilena Gabriel Mashava na Argentina na Idakumayi na n'wamunyinge Bowana Karinala nga na Zia Bucket na Vuvudina na ka xitiko nsukana na Fernando Guevara na Zivana Nyanombe di hinkwavo na varhandza na va wisa ntirho wunene papa hi laha
1: tlangelile tlangelile hlayisekani swona.

ke mbodi ama bo imali ba ke mfuli phela sithile ka makhaya angoma le ifundisa majaha hinkwawo leswaku loko hi sertarile hi nga dyi mali yo dya makololo xinkwa hi tingoma hikuva hi January mi ta hlupheka madyoda a kwatisani na vinyi va lona a marenja ma boke ngopfu madlana sereke van'wanyani nkarhi a va sertarile a va nga etleli ka ka vona va etlela wetela kambe swo ku ku nga hela mali va siya mpova leya weteli va n'wi nga hi milenge va etlela ndzirisirivhayi leswaku lava ya ku masin'wini hi makwatri wana loko va hundza va vona movha wa ye va lexiyisa lexi a xi etlele weteli ko etlele ndzirisirivhayi wa nala ku va na ka voni wusi wana laye hampowe a loko swilo swi helile n'wana mmali kuyo sala wu hanti wena leswi hi xiputukezivongo kamara wu vhosela ku risi xa ba xikomani xi bisa swo sweswo a nge tshiki.

0: Caramão, você, camarão, você. Alô? Alô?
1: Ya, alo.
0: Ei, lixili, na mano.
1: Mina Carlos Costa, mzaya.
0: Ei, sou eu mavona kusini.
1: Ni kona mzaya pa. Kona nga ni rola pa.
0: Oh, tá kuyini. Xin'wana ni xin'wana xi ni nkarhi wa xona, a wu nge se fika nkarhi. Hi swona.
1: Ya.
0: Hosi yanga mimani mikwini kasi mikwini hikuva se ha swi twa swa ku mikhosi
1: Na kanisa beya.
0: a plana ka nisubeni vunanga mi rhandza ku leti
1: Wala a general a
0: general
1: n'wembe
0: vula n'wembe vula ku nava
1: Ah, na vona na vakola ka ntukulu wa ka koko wena lo mina hi kola tlhelini
0: azo ya
1: na wena kola ni vatukulu wa mina hinkwavo ni vakon'wana ni vana hinkwavo tikuma ka wetatela ku khela ya maviti ya vanhu ha wisana hi swona swoleswo
0: azo
1: ya
0: Oh.
1: Loko ku khayaka ya rhungula ntukulwana ni vanhu ni vakon'wana
0: va ta khen
1: sanimamba
0: hlayisekani a pulana ka niso b
1: hlayisekile be va khaniseka hi lona
0: yebo
1: a le sanimamba ko kona
0: i nkomu swinene i murunguli swinene
2: i rhungula kaya na wena kumuku
0: i nkomu

0: wena u ta guga u ta loya ni loko gwela vanghana ku loya a nsinya lowu byalaka u tshovela wolowo mara 4:39. Alo,
1: Alberto Lang.
0: ina hosi ya mina
1: Una Arlindo Alberto Ajuba.
0: swo yini Arlindo Alberto Ajuba
1: kungata na wena so
0: inkomo swinene
1: la ne ku ni vekela musanyana wa lwiya wa dzimbu luwaku o Maria ntombiano u tate pai
0: Mazimbo.
1: wa dzimbu Benfica a xikiso leswi u dzimbu Luis Benfica
0: Hi wa dzimbu Luis Benfica
1: oh xikiso leswi
0: hi Umberto
1: xikan'we na va Radio XTV
0: hi Umberto Benfica
1: ah Umberto Benfica ah okay a ulungisile wo swi va ku lunghisile
0: hi mukomisa ka mani wa dzimbu
1: na vanghana ra dyo hinkwavo
0: na
1: loko hlaya na mavito ya ku wisana yi sungule khale
0: yo
1: a vuhlalu hi ku rungula hi mun'we ni mun'we ni mun'we hi nga
0: ya
1: khisanisana khani mambo hinkwavo hinkwavo se va ku siya hinkwavo hinkwavo hinkwavo
0: hi tlangile
1: ciao
0: hi kom swinene Umberto Benfica. Uma holwane.

0: vanyingi va xikhoma va tlhela va vulavula hi xona kambe nhlamuselo wa swona va wu tivi. Xongwe khupuka 4:50 minuto xisa mahlweni mintirho ya hina ya vuhaxi a switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza na yinyambana kambe lawa se ma hlapusalani mintirho leyi sunguleke loko nsimbi yi kumbi mianoiti na 5 minuto yi nga kuma vunanga bya mandzisela swinene hi kuma ka nsimbi ya ka mianoiti 45 minuto nkarhi hi nga kuma nongonoko vutomi ni madyela manene nongonoko ku teke ni mutirhisanikulori Victoria Sithoy. Pambili hi ya phambeni ni nongonoko lana hi nga hi ya kuma a nongonoko un'wanyana wu nge xita na xanga wu teke na Natalie Livombo hi nkarhi wa Umahora. Hi ku landzela hi ya kuma nongonoko swihundla swa matirhela hi Umahora na 30 minutes nongonoko wu teke na Sandra Masangu kusukela a Nyambani kasi hi tlhelele hi ya hi ya kuma mabulo ni vayingiseti va hina loko nsimbi yi kombele 2 hours hi 3 hours hiya hi ya kuma a nongonoko nqambi lana hi wu kumeke nongonoko lowu ni mutirhisanikulori David Ntimani hi yile hi ya kuma xikodlhana xitokamuxi loko nsimbi yi kombele 3 hours na 30 minutes ku ta fika sweswi lexi nga salaka hina i ku ba mandla hi tlhelela ndzhaku hi tshembisa ku vuya masiku mataku loko lowa ntamu a swi rhandza i ntsako swinene ku tipatsa na wena i ntsako swinene ku longoloka na wena ka masiku ni minkarhi hinkwayo loko hi li kona haleni a xitichini xa Emissora Provincial de Maputo Gaza na Inyambane
1: va u tile mmovha dziva ku ninga bola ya vakwanu u chela ku wana ku tsaka ka mina ndzi kombe makwasa nawe kasi kumshika maundi sikumshika thanyingi ankamaku

0: kushela nisikudamu unu. Ngamu ya senama. Ayu mba nini ngukurula. Litakulatu. Nikombisa lirandu. Kudundana.
1: Kusikela kashoshi. Mugqibela nesonto. Meia noite e quatro, 5 horas. E Xuxa Chicangue.
2: Inhambani, Gaza, Nimaputo.
3: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
2: Usiku usiku, Lizalisha.
1: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Ubuchenje ngangoma yafiki yafiki yafiki
1: na nemu ngimbele le walomka province nyambani tawala vitu gakwe alikuma
2: belinda muziko
1: ngajela ku yimba loko ku sangulisele kuyini zvarene na kusangula kuyimbele
2: akuyimbelela ntsangulile kuveni vene manavelo ne ni kuona swimanyani swi endlekaka laha misaveni swa ku swi boha swin'wana nchumu a yi kahle se hi leswi swi nga ni endlaka ku ve ni ku ni sangula ku yimbelela tinsimu ta mina ti yimbelela ku tsakisa vanhu kumbexana ku pfuna vanhu van'wana kasi loko munhu a ku tshovekile mbilu wa swi kota ku yini a musika wu endla leswaku u pfula timbilu ta hina hi tshama hi pepile hi tshama hi tsakile
1: se a ku yimba loko ku sangulile hi lembe munhu
2: Songolele hi 2019 a ku yimba tinsimu
1: se loko sangule ku yimbelela kala nyamuntlha leswi tinsimu tinganisi ku ti kambeleka
2: a tinsimu to tala ni nga na tona ti endla 10 muzika
1: hi yihi tinsimu yi navelaka ku ve hi yi zwata ka vayingiseti va Radio Mozambique
2: a ka siku la namuntlha hi ta yingisa lisimu la hi wena hi wena i mesaji yi vulavulaka mayelana ni wanuna ni wansati va ku tshama hi tihi hi holova la mutini hikuva la mutini ku fanela ku ve ni hi ve ni xihlonipho ni vasati va hina o kumbexana ni vanuna va hina hloniphana la mutini se a lisimu leyilili hi wena nuna wa mina u yisaka a maguwa la mutini hikuva loko u humile u ya hlakana ni vanghanu a hange a wu koti ku tikhoma loko u phuzile a wu koti ku tikhoma se a lisimu li vula leswaku ku lava ku hi hloniphana
1: a hi zwi endli nsimu liyaku hi wena loko yi ta mbela ta tlhela hi wuya hi ta simama ni mabulo ya hina.

0: izwale iseli lesimo leyi ya hi wena ingabe itiswa laha ka usibuganya muhla ka nokona kuluwa ngoma ya viki ayena Belindo music makuta simama ni mabulu Belindo luselo ku sangula ku vuchukisa akuyimbelela ka wena loko usangulele lembe ka 2019 ka lanya muhla ugiwunisa ku yini zwa chukwata zwa lolomela zwine zwifanele kuve zwima hiwa kasi kuve ata uyimbeleli ngisimama givuvu
1: ningawola swa ku akangela ya kuyimbelela ne loko ila msaveni ne swifanele ku hitiva ku rindzela nchumo wavo a n'wana nge tswaliwi sweswi ni ku tekela ku a famba se loko ni sangule ku yimbelela ne mina ni sangule ku yimbelela ka mastudio ya ku a ma nga tiviwi se ni fambile ni lavetela lomu ka mastudio ya ku ma tiviwa hi vanhu va ku tala ku nga lani ka Xigubu Productions loko ni nghenele ka Xigubu Productions hi kona ni titwaka swa ku ni nga vhansara pra mahlweni hikuva tinghoma ta mina loko ni ti humesa ta twala ta tsakeliwa hi vanhu se hi leswi swi nyika ntangu wa ku ni simama ni qhuveka ni ya mahlweni ku ve ni ku ni chaya tinghoma pra vanhu hikuva ni kuma feedback ya ku a ni qhuveka ni ya mahlweni se hi leswi swi nyika ku forsa ya vontade ya munhu ku ve ni ku qhuveka mahlweni naswona swa ku swa ni antswela swi kona swi cincaka vuton'wini ka nghela leyi kusukela ni sungulele ku chaya 2019 ni tekala namuntlha
0: se a ku yimbelela loko u vitaniwa lomu ka swipicha swa ku fana ni yini
1: qualquer tipo de invento ne hi nga vulavula hi muchado kuma malembe naswona ka ku lowola ni lomu ka ku khumbula vafi va hina tinghoma ta mina ti fambelana mayelana ni swipicha leswi na ni lava ku a hi tinghoma tonke ni nga na tona ti vulavula hi swipicha a hi ku na tinghoma in particular le ta ku loko va ni vitana ka maspetakulo ni famba na yimbelela tona ni nge teki tinghoma ta le swipicheni ni ta ni ta yimbelela lani xipetakulo ka ku vitaniwa for example hi guverno hi mfumo a ni nge yingi leswi se ni na tinghoma ta ku ni yimbelela swipicheni le ta ku rimiwa hi vanhu ni tinghoma ta ku ni ta yimbelela lani ka ku na hi le ntsako wa kumemorara ku tsaka ka hina
0: se lava navelaka ku ve va vitana Madala Belindo kasi ku ve va ta swa tinsimu ta ku hambe ku ve va tsakisana ka swipicha swo fana ni leswi va ku kuma hi nomboro ya munhu
1: a numeri ya ku va nga ni kuma hi yona va nga ni kuma hi 84 39 30 69 0 ni ta phinda funsi ni nyikela ni ku 84 39 30 69 0
0: se ya mamuzika ya wena makona ka YouTube hi wa mavonelo ungana wo xuketana hi ka letela na ku ni pirataria ya uyimbeli
1: leswi hi fambisaka swona ku sanguleni loko hi humesa ngoma hi sangulaka hi ku yi xavisa a ngoma ya hina a muzika mi sungula ku ni yi xavisa muzika via online munhu wa ni rhumelela a ni nge vuli leswaku i mali ya determinate ya ku leyi mali ya ku xava muzika wa mina munhu hi ku titwa swo kepa ni ta ni tsakisa tinghoma ta wena wa swi kota ku ni rhumelela hambi hi sem ti ka yini ku rhumelela muzika via WhatsApp se hi loko vona swo kepa hi pfuxilinyana hikuva a leyi hi endlaka kona tinghoma swi lavaka ni hi hakela mali se pura ku ve ni ku hi kuma mali ya ku ya endla tinghoma tin'wanyana ku laveka yini hi ve ni ganyonyana ya yitsongo kasi loko hi vona swo kepa hi ganyelinyana ya kutsongo hi kona hi humesaka ngoma hi faka ka YouTube ya ku munhu u nga tikuma mas ka tinghoma leti hi nga ta ti yingisa namukhalana u nga tikuma

0: kwa wiya alikutupulukira pamkuvu uno tinoti ashirai muchungamiji jedu humambo provinsia yo nyambano na gaya kaya zvesepo ngomushambo kupiswa ko makwasha kakupisa zvisikwa zvo makwasha muno mu provinsia vagarvo nyika yo Mosambiki pomuno muno munyambani vainga munyika yo Africa do Sul vari kupfara skuru one maningi ngoma basa ka izwa ngo humambo kuitira vazohuriri muno munyika yo Mosambiki shikwata chonyika yo Mosambiki ndichona chinozova chishitamba mangwana munyika yo Indonesia no shikwata cha Oman mukati mumutambo kuzvinajirira kuitira mupikizano joku tsvaka gwancha rokuguma pakani musoro ama masoko zuva rino ronyamasi sabudu nchiku jinokwana kuita tandatu mweji uno chitandatu gore ruzuri zviviri nomakumaviri no matandatu nyakusumura ndino Idrasi Makondela muchini jombepu jina Marcus Pedro tiri kupfarira kuti agume ngonjira jakarungama muwairusi yako. Masoko o provincia yo inyambani kupiswa ko makwasha zviri kukaya kaisa zvikuru one maningi muno mu provincia yo inyambani vamwe vagari vachando ita basa rakashata rokupisa makwasha nozvisikwa muno mu provincia
1: pedupo churu nomazana mashanu okintari zvomakwasha kuna ino provincia yo inyambani jakava jishi chongorehwa ngoruswa mukati murino ogore ngokuzara ku makwasha kava ashi piswa ngoya anwanika kuna ntharaunda jompiripiri mu Parque Nacional yo Zinave mu distrito ro Mabote archipelago do Bazaruto mu distrito ro Vilankulu pamwepo no reserva yo pomene mu distrito ro Masinga enga kuleva ku vatungamiriri vo jokuvonerera ngo jomakwasha no makuriro mutundo kwatinoneka tichirarama vati akunyangwa ko zvinyama akunja kumtemo pamwepo nokupiswa ku makwasha kuitira kubura uchi ndizvona zvakava zvichiitisa kuti mutengo wari okintarish jomakwasha uwanike uchitsva soko iri rakashata rakava richipuwa kuna vabasa oradi Musambiki Renato Bata na kuri mutungamiriri anovonerere ngo jo mutundu kwatinowanika tichirarama tiri kubuya ngo setori the ambient muno muinyambani kwapi vati ngo pakupiswa kumakwasha aiwari zviriyo zvinyamakwasha zvakava zvichiruza pamwepo nokuhurijira sure kunona komavhu ngokuti mavhu angatsvaweya anoruza ndurumu ngatizwe nyemazu baba Renato Bata mutungamiriri wojumbuto kwatinowanika tichirarama.
2: Os animais são encontrados depois de uma queimada já mortos e subaproveitados muitas das vezes. Isso de facto é motivo de preocupação na província. Mas sabemos que
1: kuvereketa kwa Renato Bata nakuri mutungamiriri wobauhwa rinovonerera ngo jombuto kwatinowanika tichirarama vachibhuya mukati murino zuva rochishanu kuna uno mweji wanyahonga kwapi nyika jesu jopasi pano jiri kucherekejera zuva rokuhwisana no kupiswa komavhu pamwepo no kuvonerera ngo jontharaunda kwatinowanika tichirarama
0: kushikaripi zvuari basi humambo na gaya kaya zvisepu ngo mushambo wokurovauhwa kwavasikani ndanga ichitakakwani mumweji mutatu jokutanga gori rino ati muno muprovinsia yo inyambani mwakanyorehwa 12 ndevu jovasikani vakarovauhwa ndanga ichitakakwani ati vantu avawari vari kutumihwa kumishwa kumisha ngo vabari mukuru wani wobauhwa romujimai zvivana nobeseru muno muprovincia yo inyambani vadhulia David ndivona vakazivisa soko iruware vachiti basa riri kuizwa pakati pokupangira kuna vagari vomuno muprovincia yo inyambani kuti vasiyane nomushambo wokurovohwa kwavasikani ndanga ichitakakwani vadhulia David vananga kuti mabasa ayawari ari kuva achiizwa mukati mujumutundu jokusiyana-siyana kupangira kuna vasikani kuti zviri nani kujija chikola kusiyana nokulova uhandanga ishitaka kwani. Ati mabasa ayawari anudikana kuva ashiizwa ngo vesi vagari vomunu muprovinsia iyo inyambani kuitira kupeja mushambo kulova uha kwa vasikani ndanga ishito ya kwani. Izwari zvakava zvishinangwa ngo mkuru wanu uba uha ro mujimai zivana no beseru munu muprovinsia yu inyambanu wa Dulia David. Tichando musumulirani masoku pamangwa nani yanu. Vana vunyika vakava munyika yu Afrika du Sul suruko xenofobia. Varukufara ngo mabasa kavashi izwa ngo humambu kuitira kuhurira kwavo. Armindu Masingi.
1: Zvino nyika iyo Msambiki zvaionika zvichirarama munyika yo Africa du Sul vachichongorehwa ngo xenofobia navatanga kuviya kanyi vhiki rino ngo varikwanika vachiti mburu makuhwe kuna humambo weino nyika Msambiki ngokuva pekeja ese magariro kuti vagume kuna mamuzi mavo. Vazinji vakava vashi enda kupokera munyika yo Africa du Sul ngomakore o 2021 vashitsvaka maponero akanaka kuna nyika iwari ya va Mandela. Kunyangwe hazvo kugumeyo nokuona zviya zvaivadakajisa kuna mazuva okupejisa maponero achaidakajisepi ngokuti vaiwanika vachigogomeswa ngovene vonyika vachiti vanodikana kuti vahurire kanyi kwavo. Itisu Radio Msambiki takava tichibhuya kuna mangwanani chishanu chino mudhorobha romashishi no vanganana vaiwanika vachiguma kuenda Masinga, kuenda Omuine, kuenda Murumbene pamwepo no mudistritu uropanda vachiviswa ngo humambo. Ngatizwe inye mazwe avo.
3: Zulo Msambiki ndzuyile khwatsi
4: zvikaratile mauyelo
3: makaratile ntamu ah ndzuya ngani chimunuya ni plastic kolo tunguta mina tiselo kole.
5: Meu nome é Fernando Fernando. Tita fica caixa. Se eu lá vela as famas. Se eu não sei se eu estou com a linha, se eu não sei se eu estou com a linha, eu vou fazer uma linha. Eu vou fazer uma linha. Eu vou fazer uma linha. Eu vou fazer uma linha. Eu ndzi sumela maphoyisi a rinki a prasa leni ya hi ku hi lava ku vuya se kuma ni mfumo hi teka hi veka kan'wana ndhawu se radyo swa ku swilo swa hina swi nga saleseniyani hi fanele hi mastand yo nga rhenda ka yena adyo swa ku swiya swi nga saleseni a swi teketele ku ma fridge yinini va va lava ku hisa mara a va hisanga ku mu eyingi liya ya hina ya vo ya yena lowa muzulu se va hi tshama hi za fika laha va hi nyika swakudya.
1: Kuhuveriketa kuzvibahwa zvaino nyika Musambiki zvikuru kwazvo muprovinsi iyo inyambani vashi buyango zvazviri kuwanika zvichioneka munyika yo Africa du Sul kwapi vene vonyika vari kuwanika vachitevedza zvohushenofobia nakuri kunyenyana ngo kuna vasenzvidoni. Mabasa oradio Musambiki akagara achiziva kuti ngokuna vhiki iri kupera ari pedupo makumanomwe o vararami voino provinsi yava vaiwanika munyika yo Africa du Sul navahurira kuviya kanyi ngondava jo xenofobia. Soko raverengwa ndine Armindo Masingi kubvira muprovinsi yo Inyambani.
0: Shanu no makuma shanu museswa. Shikwata chonyika yo Msambiki chakuwanika mudhorobha ro Jakarta mu Indonesia kwapi chinozotamba no shikwata cha Oman mangwana pamwe no shikwata cha Indonesia izwari munjiku yo chimvumbamwe mweji tina uware. Aya, ngainga masoko provinsia yo Inyambani. Akana jiriho nukusumu hondini Idrasi Makondela. Muchini jombepu jenga jina Marko Shpitu.
6: Provinsia yo Inyambani ni masoko ayo.
7: Matimu ya siku.
8: Hello Silmwing setu wa kuranzeka. Matimu nyamukhe mateka kwa lumkaya Musambiki. Zimbiri, zigelo hita kuna azu nyamukhe. Hisi ugofani legi. le rilembiga 1936 kuatwaliwa Malangatana Valent Ngwenya mwana ohlawuleka wati uga Msambiki loyi angave atikombekisa kota mapendano wa mashula nakona nyamukhla lakanyakuluza ka Mateo Sansao Mutemba mwana wati uga Msambiki angave atikombekisa hikuti nyiketela kakwe kayipi ya kuchusa tiku mangleni ka vakolonyi amatimulawa maambiwa himina Avelino Antonio ngunywa gezu mugizwako akamchini kuna Luis Batista akuramba mwingisete. Itasangula hilawa yobiha ya kufa ka Mateo Sansão Mutemba amatimu mali Mateo Sansão Mutemba loyi ingwana ohlole kwa lomkaya Msambiki yena itwelu hisiku 25 ka julho lembe ga 1906 chipitali cha Missão Suíça Chikumbane provincia lika Gaza akamanga hijaha kama lembe ya 1960 ave atipasa ni mangwani majaha chikatini lecho va umbana kuve balavetela maklinga ya kulola tiku ga Msambiki kinga mangleni ka vakoloni aka chikwatele cha vanhu vaswa yena ave atikombekisa kota jaha lekinga ni zvigingi khwatsi ni kuve ginga chavi chumu kumahaloko awa hai mukuchi wa vanghana ave avuna ngovu kuumbiwa ka Frelimo leyi nga rangela yipi ya khulukisa tiku ga Msambiki mai wako anga zwangi awona khululeko kani leswi ko va kwihi lomu anga kona a moya wakwe u lo mukhuruleni hakuva a tiku ngi khululekile hi leki kambi yena i vekile vuhlengeli gakwe humula hi kurhula Mateo Sansão Mutemba. Nakona kota hinga hula nyamukhle halakanya a ku tswaliwa ka Malangatana Valent Ngwenya amatimu mali Malangatana a tswaliwe siku 6 ka junho lembe ga 1936 ka lokalidade ya Malangatana distrito ya Marakwene provincia ya le ka Maputo a gonzele chikola kwale Malangatana kota van'wani vanana va tingataku chikatini lecho a gisile tihomu ni timbuti a swin'wana anga maha kota n'wana na vachikati lecho ku gonzela a wun'anga kwale mugangeni wakwe a nga kulela kona akamanga hi jaha makunu ni van'wani vafana chikatini lecho va yile va ya khola doropeni ga le ka Maputo chikatini lecho a va kwe Lorenzo Marques leyo a ve a sangula ntirho wakwe wa ku penda makwadro ya ku saseka ku n'wonani muta wona lama nga mahaku ni vito ga ku givuvhuma hi tambu lomu matikweni Malangatana ave atinyiketela u kota umavingutiku eka bangi ya ga Frelimo lomu a nga hi chiru kambe hikwalomu ka wuchiru a wa hi dota ka muti wa wombiga minayo hi chimu cha tiku na sekela a bangi ya mavingutiku Frelimo yena ave atinyiketela hi tamu ka mitiru ya udzunzu ni ku vhuvhumisa a tiku ga Msambiki amatimu mali Malangatana a luzile wutomi hi siku 5 ka janeiro lembe ga 2011 amatuzinhos tikweni gamboweni leyo i chikele hi mabadri na jili le ku chipitali zviuya zvitsandza basi mwingiseti amatimu ya nyamukhla 6 ka junho manyimalaha hi minehele zvigelo zvimbirhi a ku tswaliwa ka Malangatana Valent Ngwenya mapendani wa mashula ngovu loyi a nga ve a tlakusa hi tamu mujeki wa tiku ga Msambiki amatiku hunge kwalaha ka ntirho wakwe wa ku penda hi halakanyile nakona a kuluza ka wutomi ka Mateo Sansão Mutemba n'wana wo hlawuleka wa tiku ga Msambiki loyi a nga nyika vuhlengeli gakwe ka mitirho ya ku lwela a khululeko wa tiku mangleni ka vakoloni ya vaputugesi amatimu lasweswi ma kumesa ku mwingiseti malongiselo hi mina Avelino Antonio Luis Batista a veka wa swaselo ga michini.
7: Zile amatimu ya siku.

0: hi zona chikhati cha mahungu hi sezora xa tikweni ga Mosambiki tawuya hi yona lisimu leyi chikhati cha ku ramba Avelino Antonio ku nga hakala.
1: Radio Mosambique, Inhambane.
0: Chikhati cha mahungu na Avelino Antonio.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: Hello silmo ngisethwa kuranze kama pfukeni mahungu ya mishanya muka last china tihlwa ku maka ileti aluzili utomi talika mchukumisi wa mabaron jeli kama singi stofa ku Fernandes a wazihlano loyi vana tiku lava vanga tshama tikweni ga Joni vanga ve vahlongoliwa leniyani hi xikarhi xa xenophobia va bonga a mfumo hikuve wa vunile a kuya kaya. Leti mwengisete tihloko tsena ta mahungu hi ta ku nawuka mixulo ya nyamuka la xichini a mahungu lama hambiwa hi mina n'winyi wa gezi mugizwaku Avelino Antonio i na kulori Luis Batista i kausasel gamchini hi mixulo yalowo yingiseti leyinene. Hi vula mahungu ya hina ya nyamuhla hi hungu ko kala nga tsakisi a nga hi kona ka leyi misava kale ka muchukumisi wa bola Stofa ku Fernandes kale ka muchukumisi wa mabaron jale ka masingi a ve a luza wutomi wa zihlanu loyi wa tolo a ka xipitali xa Hombe xa lomu ka provinsi ya Inyambane leyi a nga jiyele hi ku badra. Stofa ku Fernandes ave a tikombekisa kota muchukumisi wa bola na rhangeleku mitlawa yinyingi lomu ka provinsi ya Nyambani hambi ni ka provinsi ya Sofala. Dropen Gabeira ave a chukumisa tlawa wa Teshe de Pungu lomu ka provinsi ya Nyambani a khomile tlawa wa Bila Shopping a khomile tlawa wa SB a khomile tlawa wa Sporting wa le ka Masingi kala kuzaluza utomi a wa muchukumisi wa tlawa wa Mabarons Patricio Muhasha nga murangeli wa tamhlakano ya kutisa miri aka mfumo wa xidropana cha le ka Masingi wa lakanya zvimaho zva Stofa ku Fernandes aka mahungula ya mishu
1: Mr. Sofu munhu loyi anga kari a zvikota ku zwana ni majaha anga kota ku zwana ni zvivanana nga munhu loyi anga zvikota kuve a zvitwa ku hanya kunene ni vanhu lomu ka hina ka Masingi hambi ka Masingi basi ni Nyambani mpisa leyi nga yi kuma ya mitlaku hundza misaveni ya yena yi hi kumile di surpresa hi luzekele ka Hombe ngopfu a mitirho ya hina ya bola yi ta ve yi kuma ni mabaxa hakuva a ndzi zvoni ku nga kumeka ku hi ku hakisa a munhu wa ku valeta a mitirho leyi a nga karhi a yima Mr. Stofa ku a munhu loyi a nga karhi a nga midiri maxiforce pura a ku ve le kapwini Mr. Sofa munhu loyi a nga chukumisa vafana kusukela ka majugu xikolares hi ya ka bola ya recreativo hi ya ka provinciale tirhisa tiequipa to tala ngopfu ti nga ka provinciale a ka segunda divisão hambi ka Musambola Mr. Sofa kaleswaku i tirhisa special diphungwe bera ka mangai ka Musambola nta munhu loyi a nga ni zvimaho zva ku tala munhu loyi a nga ni vuhlengeli ntawu kakamaluwa maxaka hi ku tala ka wona ya Mr. Stofa ku ni vangani ku nga hini va kulega ri trabalho ku nga vatirhana dorokuloni va lomu ku hlupheka ngopfu lomu ku xaniseka ngopfu yi nga hundzeli lomisaveni Mr. Stofa
0: magezu ya Patricio Muhash loyi a rhangelaku ta mitlhakano ya ku tisa miri ka mfumo wa xidorobana xa le ka Masingi na alakanya zvimaho zva muchukumisi Stofa ku Fernandes loyi a luzile ku utomi wa zihlanu loyi wa tolo aka xipitali xa Hombe xa lomu ka provinsi ya Inyambani hikwalaha kama badri ya mahlweni mahungu ya hina ya mishanya mutla ava makadri lava va tshama ku wa tikweni ga Joni va valiliku ya kaya hikuve ti nga veki leyo hikwalaha ka xenophobia lava chikeleleku vhiki leyi lomu ka provinsi ya Nyambani ku khwatisanyana ka hun'weni va bonga mufumo hikuva wu va vhunile a ku ve va wuya kaya ina kulori Orasi Romau
2: vana va tiku ga Musambiki va nga tirhela a Joni va kumekele ku na va hlangana xikarhato xa tihanyi vulavula xenophobia se va wuyile lomu ka provinsi ya Inyambani. Fernando xitswalo xa le ka hun'wini a sukile hi lomu Nyambani khwatisanyana ka hun'wini ku kongoma ku ya Joni kasi ku langutela vutomi kani leswi se xi nga ku nghindi a kumekile na karhi a wuya kaya swi kotekile leswo ku va a pfunetelo hi vuhosi hikuma haloko wa kumeka na karhi a bonga a mfumo wa tiko ka Musambiki hikuva u vhunetela ku a vana va tiko lava hlanganaku leswo ni xikarhato lexa tihanyi va kumeka ku va wuya a kaya. Yena a engetela a ku leswi a nga senu kaya a ta vona swaku ma ha yini ku fana na yena hi buleni na Glex João mun'we hakunene wa lava nga kumeka na va karhi va ya a tikweni ka Joni se va wuyeleku hikwalaha ka ku bobiwa tikweni ligiyani aizweni magezu ya Fernando Fernando zvinguna Glex João
3: Zulo Mozambique nzuyile kwatsi
4: zvikaratile mauyele
3: makaratile hintamo ah nzuya ngani chimunu uya ni plastic golo tunguta mina tiselo kole
5: meu nome é Fernando Fernando tita fika kahle sokela vela vela swifamba xa leniya swa hlupha because loko va u kuma leniyani swi yengisaka swona leswaku loko u famba va ta va ta kuma la ndlwini va ku dlaya va hisa yindlu loko va nga wu kumi vo pandza va teka swa swi lavaka va hlula yindlu va yi tshika loko va yi lava loko va nga yi lavi va hisa before va ta va ta fika hi teka leswi nga swi kota na mixu ya sabat ndzisumela maphoyisi a rinki a prasa leniya hiku hi lava ku vuya se kuma ni mfumo hi teka hi veka kan'wana ndhawu se rajya swa ku swi swa yena swi nga saleseniyani hi fanele hi mastand loyi nga rindaka yena ajya swa ku swi ya swi nga saleseniyani swi teketele kweni mafriji nini va valaka ku hisa mara a va hisanga ku munhu a yingili ya hiya hina ya voho ya yena lowa muzulu se a hi tshama hi za fika laha va hi nyika swakudya hi famba hi nga se ta fika haleni namuntlha
2: magezi ya va ku karhi vana va tiko kutani switswalo swi ro munyambani va nga karhi va tirhela tikweni ka Joni loko se va kumekile na va karhi va hi kina swi nga yi wona hikwalaha ka xenophobia chona ka kuwa tikweni ligiyani ku vula leswaku lomu ka provhinsi ya Inyambani ku ringana 5-10 wa vahanyi va provhinsi va nga tirhela tikweni ka Joni se va wile hikwalaho ka ku va va tsutsumisiwa hi switswalwa swa tiko ka Joni
0: aman'wani mahungu ya le tikweni ka Joni na yina kulori Eduardo Figurão
6: madzanadzana ya vahanyi va doroba la Nelson Mandela Bay exifundzankulu xa Cabo Oriental va sindzekile ku va va tsutsuma mintini ya vona hikwalaho ka timpfula ti xanisaka swinene ka masiku lawa ya vugamo hi tani mahungu ma koloveke hi xitichi xa hina ku tlula 5,000 ya vanhu va kumeka tindhawu ta vuhlayiseki hikwalaho ka matshamelo ya ku nonohwa ya nkama a doroba la Nelson Mandela Bay hi lona leswi xanisiweke hi ntamo swinene hikwalaho ka timpfula leti nakona ti vonekaka exifundzankulu xa Cabo Occidental swikolo swinyingi swi pfaliwile a Cabo Occidental ni le Cabo Oriental lomu nakona ku rungulowaka ku hohlotiwa ka switarato na hambi ku chima ka mati ya ku nwa vuyavele bya magezi na byona byi kumiwile hikwalaho ka timpfula leto swivubyana swa mfumo swi karhi na swi seketela vanhu lava vilelaka lani ku nga karhi na ku yaveliwa swakudya magumana ni mirhi ya ku vhikela mavabyi ma nga vangiwaka hikwalaho ka timpfula iko hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão
0: a ka muganga wa Zinavi lebyo ka district ya le ka Maboti xikarhi xi tlhelela ndzhaku xikarati lexaku a swiharhi lebyi tshamaka lomu Park National du Zinavi byi huma byi dumela a masimu ya vanhu leyo a hungu leyi yi vetisiwaka mitirho ya Radio Mozambique Antonio Abakari a nga murhangeli wa Park National du Zinavi a le ka si xikarati lexi tlhelela ndzhaku byi suka laha ka tirhi huma hi waku hi vurhangeli ka Park National du Zinavi ka ku tshingisa a ku valela swiharhi ku ve swi nga humi swi dumela masimu ya vanhu nakona ni ku bulisana ni xitshungu a ku ve xi nga rimi masimu laha kusuhani ni lomu swi tshamaka kona a swiharhi a swin'wana swi mahaku leswaku a swiharhi swi nga dumeli masimu ya vanhu hi ku ve vonawo a vanhu va nga tsutsumeli lomu parki kasi ku ya demba swibangwa leswo na valava nyama a gunyetisile Antonio Abakari basi mwingiseti a mahungu ya mixwenye mutlhela xitichini manyimalaha hi na ku i luzili vutomi ka le ka muchukumisi wa bola Stoffel Fernandes a wa zihlanu loyi xipitali xa hombi xa lomu ka provhinsi ya Nyembani leyi a nga GL hi ku badwa a va makabyi lava nga va hlunguliwa tikweni ka Joni hikwalaho ka xikarhato xa xenophobia va sanguli a ku chikela lomu kaya lava chikeleleku vhiki legi a ka district ya le ka hon'weni va bonga mfumo hi ku ve u va vhunile a ku ve va wu ya kaya a mahungu lama yingiseti sweswi ma gumesaka ma lunghiselwi ka u tsali ni hwengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugizwaku Avelino Antonio i na kulori Luis Batista a ve ka u sasele ka michini gicile

Cá 6 horas e 19 minutos. Hinzimeni ya tisimu, hinzimeni ya kuhungasela wena ka mishanya munhla. Ya lakanyisa unga hi kututumisa ngovu movha wa wena, wena ka tshikatiletsho hi kumaku. Moveni ka wena hi kumaku na u hilomu ka ku lungisela tokare. Hi xuva leswa kumbela ka viki u ku londzota tindlela tineni.

0: Bueno, sóc un
1: Aló, aló, aló,
2: Maputo,
1: aló, Inyambani.
3: Gichil.
4: A
3: hlamula ku fikela lomu doropeni bya
1: hi swona Edrasio na ku kuma mina haleno na minavo hi tshemba swa ku Maputo matshamela misa na lulama
5: rixile ya mukuma
1: hi swona lexile i na Clorin Timane loyi ya swona
5: hi yena David Timane.
1: David Timane lexile na Idrasi Makondela kusukela a Nyambane. Haleni ka Gaza mina Fernando Mukhanchwa hi rhandza ku losa vayingiseti hinkwavo lava va longolokaka na hina aka ntirhisano lowu wa xihenu, kasi hi haleni ka Gaza hi tlhelo la ta Machel hi ta vula leswaku ku titimeta hikoloko ku nga nghena hi nkarhi wa wuxika lowu a hi le karhi hi bula ni vayingiseti ndzhakunyana lana va khamba a wuxa ka tindhawu ta ku hambanahambana iminkhuvo yi nga lulamisiwa leyi nga ta landziwaka ka siku leli la namuntlha ni ku va va ya chavelelana lomu va luzekeriweke hi varhandziwa va vona na hi nga tivi hi tlhelo la seyo a Nyambani Idrasu mi nga hi khambela ta Mashela.
3: Gicela hina gicile khwatsi ku titimela ka hambiwi ku zwalanga yo biha lomu ma province ya Nyambani swohle swi tshamisekile kasi swa swi kota ku hiya ka tirhisano kambe na ku nga zwalangi mahungu ya ku biha a ku sukela ka tolo kala nyamuhla
1: hi swona Maputo
5: ka Maputo nakona ri xikhwatsi vayingiseti va hina hi buleke na vona va khambe andzava lenene
1: inkomo hi khensile a tivaka n'we leswaku tiko ro pita nyamuhla ti fanele ku va ti khomiwa hi Maputo kambe ti tlulela haleni ka Gaza hi lulamile a ku va hi longolokani na Clore Moingset amiswilitano a hi tivi kumbexana Maputo se va kona a va rhambiwa loko va kona hi nga va nyika mukhandli ku va va hi losa
5: a va se fika
1: hi swona ni haleni ka Gaza a va se na fika a hi Nyambani
3: hi wasina hi wulile leswaku hi na George Pambi ku nga tlhari ya ta wurimi tlhari ya ta mitirho ya ta wurimi ni wutshevi hi xinyimi xa province ya Nyambani
1: inkomo hi khensile ku humelela ka tatana George Pambi wa ta wurimi ni wutshevi hi swona Idrasi
3: hi swona
1: hi swona hi ta landzela ku va hi mu nyika nkarhi lowu tatana George Pamp kani mambo hi vito la Radio Mosambiki a ku va mi ti nyikile nkarhi lowu ku va hi ta ta bula swin'we lana mayelana ni matshamelo ya ta majela na hi tivaka kan'we leswaku tiko la hina la Mosambiki li hlangana ni swikarhato swinyingi swa ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva ku banka mampfuna yi na swinene hi ku tlurisa ku oneka a tindhambi ku banka ma ku oneka swidzedze swikulu leswi swi onhetelaka swo tala kambe ku ni nkama ku oneka ka adyandza kutani ke namuntlha hi la ku cuka ta matshamele ya ta majela leswaku swi lini xana ke hi ku longoloka ni tintivi leti ti yelanaka ni mintirho ya vurimi ni loko ku xiwa a matshamele ya nkama ka mpfhuka lowu hi fambaka ka wona kutani hi nkarhi lowu hi ta mi nyika a rito tatana George Pamp leswaku mi losa vayingiseti ndzhaku mi nga hi byala titsongo ka leswaku hi xiyimo xa provhinsi ya n'wina ya Inyambani mi lomuka ku yini matshamele ya ta majela ku loko ku cukiwa a mpfhuka wa 2025-2026 a mi losa lexi Alô, Inyambane?
6: Hi ta vulavula hi tlhelo ka vurimi ya mapfunelo ni swin'wana swi yelaku
1: hi ta kombela Idrasi mi yengesela mpfumawulo wa mikrofoni wa tatana George Pambilan a ku va hi ta mkuma
6: ya kampanya agraria 2025-2026 hi tlhelo ka vurimi hi mapfunelo hi lumu ka tindlela tinene kambe ha swi tiva ku a ku sunguleni ka nguva leyi hi kumanile ni problema ya ku tingani ti vhula titlhela ti ta kumeka ti vhula na ti tele nguvhu ti na hi ntamu nguvhu entamu leswi swi nga maha ku mabindzulugingayi belu leswi swi nga planificad ka swona lomu ka provhinsiya ya Nyambani para a nguva leyi hi wa planifikari loko a ku rimiwa xipandzi xa 2019 hectares entawu ka plano leyi ku rimiwile mazomeno 187,189 ku byaliwa 185,135 maji hitlhelo ka ti-problema leta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi vi mapraga duensa ni maseka byi kumekile ku na ku luziwa cerka ya 44,139 hectares ankama lowu a ni ti hweti leyi mazomeni 141 hekitari hi yona yi nga tshoveleliwa ku kota swi tivaka ku a masementera ma celiwi loko bahiwa hi mhaka ya ti-problema leti ni nga ti vula laha entawu in termos ya production hi na ni mamede 16,198 toneladas ka plani ya hina yi nga ya 1,085,309 toneladas na swi vula ku hi ezekução hi lomu ka ma 75.4% maji loko hi cuka a bindzulo ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leyi nguva yi nga hundza hi kumanile ni ku hi baxara pet ya 19.6% ya redução entawu hi loko hi maha balanso alimentari ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ga maproduto hi a balansi hi maha kusukela ka nguva leyi nga hundza anti nguva leyi anita ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a populasao ya lomu tikweni ka provhinsi ya hina hi vangani ntawu kadamuhu mazomeni tikilo tingani ta swakuka agaku hi siku ntawu kumeka wa xitrapulasao antawu byi kumeka leswaku mazomeni bya kumeka ni saldo ya 909,969 ka lembe ka producer ya nguva leyi nga hundza xa para loko yi ta patsana xani leyi yi kumeka ku xa a lembe leki hi byoswi mahaka ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurance alimentary hi lomu ka hi bon ta mazomeni hi resume hi yeswi nga fanele ku ndzi swi vulavula ka malo
1: inkomo hi khensile a ku twa a marito lawa ya ku rhanga loko mi civuka ka xiyimo lexi mi nga ka xona mi vulavula hi ntsengo wa 55% wa matonelada kumbe wa leswi nga bindzu hinkwalo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani hi yihi a miganga leyi mpimisaka leswaku yi ve henhla hi ntamu a ma-district lawa ma nga ve henhla hi ntamu ka leti ti yelanaka ni bindzu na hi tivaka kan'we leswaku ya Nyambani ku ni tindhawu leti xi tshukaka xi omisa lomu ku kalaka ku nga na a mariyu kumbexana a mindyongo
6: ko mahadinovo xivutisa ndzi xi tirhisa baranga b
1: hi wa hi ma-district ma nga phambeni hi tlhelo la ta mabindzulela
6: okay a ma-district ma nga le phambeni hi mabindzulelo kumeka ni district ya Vilankulu Masinga Jangamu Nyarimi Zavala wa marima district ma nga le phambeni ku bindzula
1: swona aka bindzu leri mi nga li kuma hi ti a timbewu leti kumbe swakudya leswi nga swi nga bindzuliwa hi ntalo
6: bon ka nguva leyi ha tshovela a yi se mbela a nguva leyi ya 2025-2026 entao ku na ni makultura lawa ma mahiwaka primera epoca ku na ni makultura lawa ma mahiwaka segunda epoca entao a primera epoca hi vulavula hi swipfhaki hi timanga tifijan mitsumbula entao swi kumeka ngopfu xana ku pfuniwa ngopfu a mitsumbula hi yo yi nga phambeni hi laha kokaka ku pfuna entao a tin'wanyani va ha tshovela a yi se byi maha balance general porque ku na ni primera epoca ni segunda epoca entao ahamamaxa mitsumbula ya vonaka ku ya pfuna ngopfu yi kona ngopfu
1: ku tshuka ku vonaka a mhaka ya ku va loko ku bindzuliwe hi ntalo a varimi a va swi koti ku londzola hilaha swi lavekaka hi kona van'wani swi va bolela kumbe van'wanyani va xavisa swakudya swi hela kutani va sala va fa hi ndlala kutani u nga vula yini henhla ka mhaka leyi tatana pambe
6: bon de facto leswi bya tshuka byi maheka maji na ni red ya hina ya xitensan agraria ku nga vatlhari va tlhelega vurimi va nga lomu ma-district lomu mapoxa administrative ma localidad a ni ta va tirhaku directamente ni varimi a ni ta a va tekinivava va ma transferencia de tecnologia ya conservação dos productos entao bya mahiwa leswo poxi ku na ni magroupu lawa ya nutrição va mahaku agroprocessamento va gundzisiwaka ku maha agroprocessamento makuzinya kumbe na sao alimentar byonke leswo para ku ve ni va nga disperdisara a producion ya vona
1: swona kutani a loko mi cuvuka a matshamele ya vutomi bya vahanyitiko hi tlhela ta majela ma njhani ma komba ku na byala
6: bon hi tlhelo ka magelo bon a dzafi yi kona porque de facto ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yini magelo va mahisa ku yini byi vonaka ku lomu provhinsi ya Nyambani hi mhaka ya ma-dinutrição aguda dinutrição crônica yi la hansi ngopfu yi la hansi ngopfu a hi na ti-problema ta grave wa kumeka munhu ni mun'wanyana maxi a hi ngopfu hi leswi byi resultara hi ku hi na ni repartição leyi ya segurança alimentar ku nga agricultura ni byin'we ni fari entao va maha ntirho wa tshimatshima wa ku gondzisela magelo ya swaku different formats ya ku preparara michumu a wu nivhi ya makomunidade para ku ve ni va satisfazera ma-necessidades alimentares diari va lavekaku ka munhu ni munhu entao a ntirho lowu mahiwaka lowu wa maha ku reduzira ngopfu timhaka leti ta madinutisamaguda idipoxi loko swi kombinara ni matekhnika lava va conservação ma mahiwaka va tekhnika va agricultura tambe va garantile ku va byakuga byi kumeka prale ya matroka porque ma kona ma-district lama kalaka ma nga bindzulo por exemplo ma kalaka ma nga le kule ni tshwani ni a va na tinjanji entao sempre ha promovere ti-programa leyi ta matroka commercial entao matroka lawa ya hi wona ma mahaka ku ka leswiya va kalaka va nga bindzuli byi kumeka siniya entao byi ta patsana ni matekhnika lawa ma paluxiwaka hi vatekhnika entao byi mahaku byi reduzira ti-problema leyi ta ma desnutrição aguda nesse caso.
1: Leswana i kona a mintlangano leyi i dyondzisaka a timhaka leti ta ku yelana ni madyela ku va ku pumbeka a mavabyi lawa ya ndlala.
6: A mintlangano yi kona yi kona ma kona ma-project ne ku na ni for example le govoro ku na ni Red Cristan ku na ni care wa mahama wa programa lawa mahlahla na yena wa maha i paralend fare ku nga rhavi ka agricultura gi tirhaku ngopfu ni wa comunidade para ku gondzisa magelo ya different tipo ya makultura maproduto nesse caso.
1: Hi swona hi khensile. Haleni ka Gaza hi xikombiso endzhaku ka tindhambi ti vonekeke hi Janeiro na Marso, mfumo hi ka lerhavelo leri la mintirho ya ta wurimi ni wutsheve u endle a ntirho wa ku va u yavela a switirho swa ta wurimi. Murhangeli wa tiko a endzele haleni a ka Gaza Gijane

0: na ku vona ku hi ta mahisa ku yini para ku ve ni hi ultrapassara ti-problema leti. I de facto ku kumekile leswaku ku disponibilizariwa ma-cement hi ma-organisation non-governmental i governmental kasi hi governo ni maparcelo ne hi governo ni maparcelo va nga disponibilizara uma média de 71.5 toneladas de semente e a cultura de milho, mapira, arroz, feijão nhemba, feijão jugo, amendoim, nem hortícola, hambi, a rama é uma batata doce, nem uma niva, conga mitsumbula, né? Então, já me requeiro de fato a locação ya semente para governete lá vai me vahina uma vez que lá vai perder ele quantidade significativa ya timbeu macatia ya tindambe. Obrigado.
1: É só, né? Quem sei, cutani nomolo em cari wa ushika ele ka junho a sosu imshini sosu ele ka kalom kama semia varim.
0: Nkama lowu kota ndzi nga wula masementera ma maheli kwasi masementera xikalonalo swi vula ku yini ku va byalile va luza va tlhela va phindisa ku byala entao bya vonekela ku va maha makoleta xa sweswi va maha makoleta hi tambe segunda época yi karakterizeriwa hi ku rimiwa mahortícula ku nga tialifasi tisebola hi to ti byaliwaka hi ntamu hi tshimatshima xa sweswi sweswibiwaka siku ni siku ntamu mas ou menos leswi hambi a cultura leyi ya gergelin ku nga yin'wiyi ya rendimento hi ya va sungula ku tshovela xa para commercialisation.
1: Hi swona hi khensile tatana George Pambe hi ximo xa xiubyana xa wurimi ni wutsheve a xifundzankulu enyambani ka mabulawa ya hi nga karhi hi malandza mayelano ni leti ti yelanaka ni ta madyela loko hi cuka leswi swi nga bindzuliwa xikarhi ka masimu ya varimi ndzhaku ka tindhambi ta janeiro na mars swa ku xiyimo xinjhani kutani ke a hi kombisile lana tatana Pambe leswi hi nga tinhlayo ta bindzu ni leswi swi humaka a xikarhi ka masimu ni ntirho lowu nga karhi wu landziwa sweswi ka nkarhi lowu wa wuxika kasi haleno ka Gaza se hi na yena mamana Clemencia Jaime loyi a humaka ka xiubyana xa tawurimi hambonga hi vito la Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo Gaza na Nyambani oyooyo mi nga losa vayingiseti ndzhaku mi hlamusela leswaku xiliyini xiyimo xa ta majele ka Gaza ndzhaku ka loko hi ta va hi hlanganile ni swikarhato swa tindhambi a provincia hinkwalo kutani a nomo lowu a varimi va lomuka ku yini kumbe va hanyitiku hi xiyimo xa provincia de Gaza mi losa mamana Clemencia
2: lexile hi losa vayingiseti hinkwavo va Radio Mozambique ka nkarhi wa sweswi ka nkarhi wa sweswi hi hlaya swaku aka Gaza ka leswi swi twisaka swona hi tlhangane na tindhambi i provhinsa leli li nga feteriwa sitereka kwalaho ka tindhambi hi luzekeliwile hi swifuye hi luzekeliwile hi timbewu swilo swa ku hambanahambana kambe ka nkarhi wa sweswi ha vona se a swilo na swi va swi cincanyana hikusa a mati ma tlhelela i lomu ka tshoveliwanyana mitsumbula lomu ka porque lomu ku ni tindhawu leti yi nga bileni ni tindhawu leti ku rimiwaka mitsumbula nkarhi wa sweswi ku tshimeliwa mitsumbula ka tshoveliwa masalada makofi swi kombisa leswaku a mati ma yehlilenyana katsongo kambe hi wutshoveri la kona hi nga vula swaku hi timbewu ta ku hambanahambana aka provhinsa la hina hi kumile a ntshoveri lowu nga 524,800 wa matonelada wa timbewu ta ku hambanahambana kambe ya hi ya cuka swaku mayelana ni leswi nga pulanisiwile swona ku va na ku yehlanyana kutsongo kwalani ka wurimi kambe a mfumo wa hina wa tihita ku va wu nyikela timbewu ka provhinsa.

0: hinkwalo yiwa hi district na district tinyikeliwa timbewu ta ku hambanahambana to yelana na mavele na u yelana na feijão swa ku yelana na mahurutiko laya ku hambanahambana ku va va ta kota ku va phindela varimi va hina va tlhelela va va sungulisa ku rima lomuyani ku nga talile hi mati
1: hi swona kutani a loko mi civuka swana byala a ku humesa bindzu leli na tivaka kan'we leswaku a switarato a swi tsemekile hi tindhambi swi leni xiyimo xa ta mahumeselo ya bindzu
0: hakunene ka leswi hi nga pulanisile swona hi nga ta swi kota ku va hi swialkansara hikusa tindhawu ta tinyingi leti nga ta hateleni mati se a varimi va hina va swi koti ku va ya kona va va rima i a ntshovelo ku nga ta va lowu wa wunene ka ku fana na lowu hi nga va pulanisile wona
1: hi swona kutani a swi tiva leswaku ku ni tindhawu leti ku nga mananga ku kalaka ku nga na minambu ka madistrict wolawo swi leni xiyimo xa ta madyelo
0: hi ntiyiso kona tindhawu leti nga mananga loko a mpfula yi nile hi ntamu porke a misava liya yi nonile lexi lavaka ntsena ku va yi kuma mpfula a kama ti nga nyima timpfula a varimi va nghenele kona va gwala timbewu ta ku hambanahambana ta ku fana na mavele va gwale maxalani se kun'wanyana va ya njhe va tshovela mavele vo dinga lexinyimo ka xinyimo lexi va nga rhandza ku va ku va le ka swona maswitsongo va ta swi kuma hi tiva swa ku ko hala futsi va fuya swinene ya tihomu timbuti hi leswi swi nga swona va rekoraka ka swona ku va va xavisa va kuma ku xava papa va kuma ku xava swin'wana na swin'wana swi va pfuniselaka
1: inkomo hi cancel ka timbewu leti mi nga ti avela lana xikarhi ka varimi ku ni xiyene leswaku hi xikombiso loko va phaka amavele hambi u le kumba ni murhi vo teka vahlantswa va kandza va phaka feijão yi ni murhi vo teka vahlantswa va kandza va sweka kota mucovelo ka nkarhi wa dyandza a swi endleki leswo
0: mina ni nga vula leswaku loko hi ya hi ya vulavula hi tema leli hi tisaka lowu namuntlha laha va le dia mundial da segurança alimentar mas na verdade hi dia mundial da segurança alimentar i dia mundial ya de segurança dos alimentos se loko ya vulavula hi leswi swi yelana ngopfungopfu ni segurança de alimentos swa ku a vanhu loko va phakiwa va ku i mbewu yi cheriwile murhi swi vula swa ku a yi lulameli ku va yi tekiwa mbewu leyi yi hlantswiwa yi dyiwa purike a hi minchumu leyi nga vekeriwa pura ku yi dyiwa yi vekeriwile pura ku yini pura ku yi gwaliwa masin'wini se munhu loko a ya ya teka a dya a hi mfumo wu nga mu gwela leswaku a fanela ku a dya leswi puriku hi ku ngula ka mikama leswi swi ta endla mavagu phakati ka muzimba wa yena
1: hi swona hi cancel hi le ka 7:35 hi ta siya nkhandli lowu ka vana Glory Drasio na David akuva va elekela a swivutiso swa vona na hi nga si na fika ka 8:00 hikusa 8:00 hi ta sungula ku va hi amukela tinkunga ta vayingiset Drasio
2: hi byona hi ta sungula hikwalomu Nyambani na hi wutisaku bava George Pambe wa ka mitirho ya ta vurimi ni wutshevi hi xinyimo xa provincia ba George xungetano mi wulawulile hi ku bindzula maha hi tivisile kambe xungetano hi ma-district lama nga bindzula ngopfu ku tlula wohla ka mihandzu mi nga yi kuma kala ka xikhati lexi kambe mi wulile kambe leswaku ka hama hi wa tirho wa ku bindzula hileswaku ka hi ka nguva ya vumbirhi ya phuluga ta vurimi 2025-2026 hi swi kumile a ka ma-district lama tolovelaka ku xanisiwa hi xihala hi wulawula hi ka pandi mujikeni ka fonyololo hambukambe ni ma-district ga ka maboti ni tlhelonyana ga district ga guvhuru patsini ka nyasolo ka tindhawu to fana ni ka vanyapele a wu ndhawu leki ku tolovela ku va ni xihala a bindzulo wu fambise ku yini ni ku hi gihi wutomi xungetani hi ta magela ya xitshungu a ka ma-district lawa
3: hi tlhelo ga ma-district lawa ya interior ku nga lawa ma sofreraka hi maseka de fato ma byalele muito tarde a timbewu hi mhaka ya ku hisa, mas nkama yi nga na vula byi kumekile ku vona va byala swipfaki ni timanga se ni yani ka prometera ku producera bons resultados loko hi komparara ni man'wani matshamu ni depois para além ya ya já conga mabindzu la ko sinya ama district la potencial la ka ku fuya zwihari então a mesmo combinação ya ku va bika va rima va pfuna nguvu a zwa ku gani ku va pfuna nguvu a hi tlhelo le ga ufuyi ni wa zwihari então no a zwa u nike u bihiri ka matshamu lawa
2: hi ti mbewu ti humeleleke ngopfu hi tihi mu ti hlohlotelaka ku ti bindzuliwa mu ti tivaka ku ta sihalala ka xihala hi tihi ta kona mu ti hlohlotelaka ka madistrict yalawa hi nga mawula
3: bon ka madistrict lawa a byala a incentivara ku va byala mitsumbula ni mapira mapira ni mixuwera hi wona va byalaka ngopfu ka matshamu lawa mara ku ve ni va ku nga makultura ma nga ni tolerance ya ku hisa
2: a mapira wulawula hi mahila ni mahuva
3: ni mahuva
2: loko u cukisa ba George Pambe lomu ka madistrict yo karhi ya provhinsi ya patsi ni kona doropeni Tsindza ku ve ku ni xanisa ya Cingulu Gezani wu njhani ntirho wa wavele ka timbewu mu va seketelisisa ku yini lava nga luza timbewu ta vona hikwalaho ka Cingulu Gezani ni tivula leti nga na ku tlula mpimo wa ku sunguleni ka lembe ganyawaka
3: si nkota ndzi nga wula the primera vez hi na nkama wu ku nga kumeka Gezani ni tivula leti hi yo covidara va ONG va parceiro va hina hi riwunire nawu entao kada munhu kada parceiro yi ti disponibilizara ku ve ni yi contribuire hi determinado tipo ya semente entao swi mahele ku hi avela timbewu leti ta mahortícula swipfaki mapira ka wonkhe madistrito lawa ma nga afetariwa nguvunguvuguvhuru ku nga kona ku nga kumeka ndlambi ya yikulu ntamu
2: vanhu vangani va nga pfuniwa ka mandhawu lawa ka madistrito yalawa hi timbewu patsi kambe ni swibiha swa ku tirha hi byona andzeni ka ku fufumisa vurimi ndzhaku ka loko va xanisiwile hi cingulu lexi
3: bom mais ou menos foram 16.551 produtores vanga beneficiário de 71.5 toneladas de amaciamento ni instrumento de trabalho
2: isona a tsamba no kwalakanya leswaku tikhari tikari titirisana ni vanhu lava hi wa maqhinga mo matirisaka loko ku pimiwa leswaku a xikhati xa ku nwaka tivula xa ha tiveki ka masiku la hi nga ka wona ku cincacinca ka tinguva ku kona hi wu hitiri wa tikhari ndzimeni ya ku lava va bindzulaka ku nga varimu va byi tiva a ku va va tirha ka matshamelo yalaya ya cinyan'waka
3: bon hi na hi sensibilizara kota wula ku na ni red ya extensionista entao vona va sensibilizara produtor ka nkama loyi ku tikala ku tivula va tirhisa ngopfu mabaxa entao loko ku onekela ku yawu yi ta kumeka ngopfu vula va suka helomu ka mabaxa va kumekela ngopfu le henhla para ku ve ni va nga luzi a timbewu
2: a timhaka leti ta ndlala patsi kambe ni ku nga tivi a magela manene matirhiselo ya timbewu leti bindzuliwaku lomu masin'wini bya vanga ku ngopfungopfu ka vanana hambi ka vanhu va hombe kani leswi talela ka vanana ku va kula va solekile leswi va nge hi disnutrition akavanana ya woneka ngopfungopfu mhaka leyi lomu maprovhinsi ya Nyambani ya ku avanana ku tala nhlayo ya vanana va sulekileke hikwalaho ka magela ya hava.
3: De acordo ya última avaliação leyi nga mahiwa ati nambara leti nga kumeka lahayani ti loko va ya ka maficha lawa va mahaku analyse ya vona byi kumekela kona hi le hansi a hi lomu ka a byi vanana bya kula ben no entanto leswi byi mahiwa hi komu resultado ya trabalho leyi mahiwaku hi vatekniko va agricultura ni saúde va paluxaku lomu ka va comunidade para ku va tirhisa ngopfu mapapa jirikisida depois va maha observação ya vanhu lava faneleke ku va ga khwatsi ku nga vasati lava nga ni tinyimba vasati lava va van'wisaku ni swivanana ni vanhu lava hombe ni
2: hi ta ya ka Gaza loko hi suka hi lomu Nyambani hi ya tivaka murhambi wa hina hi ta lava ku tiva hi timhaka ta mati ma nga tala ngopfu aka ka Gaza ha tshemba leswaku vanhu va ku tala va rhandza ku rima kusuhani ni congo micongo yi nga ka Gaza hi makeni ya ku tala ka mati lowu lawa loko se a mati ma hundzile ku tshweli va tlhelela mimitini ya vona hi tirho muni mu maheleku wa ku seketela varimi lava va nga luzekelo hikwalaha ka mati lama nga tala tindhambi ku a ku sunguleni ka lembe ganyan'waka
0: kanimambu ntiyiso aka Gaza provhinsa leyi nga feteriwa swinene hi tindhambi tindhawu ta ku hambanahambana ka provhinsi la hina leswi nga endliwa swona ka nkarhi lowu ti nga va xitshungu xa hina xi nga hlangana na tindhambi xi khokhotiwile ku va xi suka ka tindhawu letiyani na yi nga se na nghena ndhambi ti ya ka tindhawu ta seguro lava fanelaka ku va va tshama kona va va tshama kona a mfumo na ri karhi wu va vonelela ka nkarhi lowu nga vonaka swaku se ku tshamisekile swi nga fanela ku va va tlhelela mindyangwini ya vona va pfuniwile hi kiti the return i nga swigo swa ku hambanahambana ni xikhafunyana helanaka na mpunga tifejawu ni nga vula swaku i sexta basi nga ni nge swi koti ku swi hlayetela hinkwaswo ku va va ta kota ku tlhelela mindyangwini va vona ku va ti sustentela hi swona masiku ya ku sungula na va vona swaku va endla yini ku va va ta kota ku pfunisela mindyangu ya vona a handle ka leswo va ngopfungopfu va laha ka varimi va nyikile swigozo swa vurimi swikomo maregadori swi swa ku hambanahambana ya vurimi na timbewu nga mavele fejan na lamaurtiko laha ku hambanahambana ka wona ku va va ta tlhela va phindela lomu matshogweni va va rima kona lomu mati se ma kombisaka ku va na ma ri karhi ma yehla se a matshameli na ma ri kona ya va fanelaka ku va va rima tindhawini letiya ni nga swi resumerisa xileswo
2: ku hundza tin'hwetinyana ndzhaku ka ku ku tele mati lawa ka Gaza ko njhani loko mi ku endzela lomu masin'wini ka xikhati lexi va bindzulile hi laha ku lavekileku ta sungula ku huma timbewu hi laha ku lavekileku ni ku bya ha tsandza ka lani nyamuhla ni
0: nga hlaya leswaku ngopfungopfu haleni ka mahurtiko swa voneka hikusa bazara la ka hina hakunene li forneseriwa maproduct hi varimi va lomu ka Gaza ka voneka ku va ku va seni masalada ni makofi ni swimati marepolo se ma kumeka swi kombisa leswaku se ka bindzuliwa ka masimu lawa ka lomu ngopfungopfu lomu mati lawa se ma nga yehla hikuva va bindzulaka kona ka voneka ku bindzula kunene lani ka provhinsi la ka hina se swi nga ka swi nga se na voneka hi lani ka mavele hikusa ni nchumu lexi tekaka pele minxi 3 wa tihoyeto 3 months hi mei ku va ku tshoveliwa leswi a se na voneka hi ntalo wa swona
2: aka madistrict lawa ku nga ni ku kala ka timpfula ku tala ka ku kala ka ku woma xihala i tirho muni mu maheleku ko njhani ku bindzuliwile ha tshemba leswaku madistrict lawa ma kalaku ma nga kumekanga ni xanisa ya ku yelana ni tindhambi
0: matshamele ya hina provhinsi la ka hina hambi lomu kolomukolomu ku nga na xihala ni nga vula swaku ku kona lomu nga na mikova nakona a ku teli mati tindlela ti pfaleka va nga kumi ku va famba ka tindhawu tin'wanyana ku va va va xava xikhafu hambiswoswi mafambelo ya kona a hi lawa ya ku na byala entao a swi va vevukeli ku va va ya ka tindhawu tin'wanyana ku va va ya kuma ku xava swilo swa ku hambanahambana mazilumu ya ka madistrict lawa i tindhawu leti ku fuyiwaka sitereka va fuya hi ntamu a tihomu va fuya hi ntamu a timbuti a tihuku entao hi tona ti pfuniselaka hi ntamu ka tindhawu leti ku va va kuma ku xava a farinya va kuma ku xava kumbe ku kuma mali ya ku ya xibegela va tipfuna swin'wana na swin'wana entao a xihala entao a xi voneki hi ntamu xi kumeka na xipumbeka hi ma-strategy lava ma tirhisaka ku va va pfunisela a vutomi bya vona
2: hi leswi swivutiso hi nga hi nabyo Fernando Mukacho
1: inkomo hi khensile Idrasio Makondela ntimana
4: hi swona murhambi wa hina a nga se fika kambe hi ni swivutisonyana switsongonyana leswi nga na swona hi navela ku va hi basiseliwa swona na hi nga ta sungulaka ku va hi swi hoxa enyambani hi navela ku va hi tivaka tatana George Pambe leswaku tanihileswi a varimi va lahlekeliweke hi mibyalo ka nguva yi hundzeke ta vurimi ku va ku humelela makungu ya ku va va seketeliwa a ku va va tlhelela va va va bindzula varimi lava va nga va hinkwavo va amukelile makungu lawa ya ku va va tlhelela va ya bindzula kumbexana va koho lava va xandzeke hikwalaho ka ku vona swaku va lahlekeliwe hi mibyalo yo tala
1: mikrofoni ya utokali Idrasio
2: ni ku byi tsandzile hikwalaho ka ku va taleliwe hi mati va tlhelile vaondle va byaliseta kutani a va tlhela
3: de facto va tlhelile va nyikiwa kambe tin'wana timbewu kala ku ve ni va pfuna va luzile a timbewu a mfumo phakela a timbewu ku kumekile ku ta kumeka Jezani Dinovo a mfumo wu phakele timbewu purasi Gunda Epoka xa
4: hi swona ka lava va kalaka va nga tlhelelanga va tlhelelaku ku tlhela va byalisisa i ntirho muni lowu tanihi xiyenge xa vurimi xi wu endleke nkongometweni loko va swi twisisa leswaku a va fanela ku va tlhelela va ya byala
3: bon leswi mahiwaku hi ku va sensibilizariwa para ku ve ni va conservara va nga lansari logo yo nkhrisimente ka mabyalaku ti nga va lansara gradualmente pawulatinamente hikuva tinguva ta kona leti a ti na siguransa ntao va byala xikalanadamente para ku ve ni ku sertari loko yi nga ni vula va hi ni timbewu ta ku va tlhela va byalisisisa tinovu hi loko va pfuna kambe va conservara a swin'wani cement local va yi tirhisaka vona hi ku nwe fasi le ku va mfumo wu phakela cement para vonhle va productor ntao yi kona ntirho lowu mahiwaku para ku ve ni va lava nyikiwaku va maha selesawa conservara selesawa ya cement para va tirhisaka nguva leyi taka cement local nesi kaso
4: hi swona ka Gaza i xifundzankulu lexi xi hlaseliweke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe na n'waka laha swi kalaka swi nga na byalanga a hi navela ku va yi tiva leswaku i ntirho muni lowu endliweke kumbe endliwaka kongometeni ku va vatsongwana va nga xanisiwi hi mavabyi lawa ya ndlala
0: kanimambi ntiyiso provhinsi la hina hi leyi nga hlaseliwa hi ntamu hi tindhambi kambe ku ni ntirho lowu endliwaka a wu endliwi ntsena hi agricultura i ntirho lowu endliwaka hi tiwubyana ta ku hambanahambana yelanaka na sawudi agricultura son sociale upatsanaka kuva vaenja a education nutritional nga ku dyondzisa a vatweli ku va fanelisa ku swekisa ku yina xikhafu lexi va fanelaka ku patsela mapapa va chela lumwa masinora va chela muringa va chela tandza loko va li na tandza ku nga na tandza va ginjaginja a tibanana va chela lumwa ka mapapa ku va ku yini a n'wana lweyi a nga kumeki na dya ntse a papinya la ku cheliwa ntse a wu lombe ku li ni mavitamina lumwa ma yingiseliwaka ku yini para vana lava va ta kuma ku va va kula khwatsi ka mhaka leyi ya mati na vona va hlohloteriwa ku va vilisa mati ku va va nyika vana lava va phuza mati ya ku na matrataruwile hi ku ngopfungopfu lexi yengiselaka mavabyi man'wana ya wela na madiareya hi ku mati ma nga tshamisekanga vana va phuza i andzeni ka vatsongwana a ku se va na ku ti mi ni nga swi hlayisa ku yini mati andzeni ka vatsongwana ka hambana ni ka hina vavakulu va sensive hi ntamu loko va kumana na switsongotsongwana swi lomu ka mati omulomu leswi nga nkarhi wa masalada u nga hlantswi khwatsi masalada va swi kumaka masalada va hanka va ni madiareya ku tlula hina vavakulu hikusa hina se hinana hi dzemvolverilenyana immunidade ya swona leswi hi lowu ntirho endliwaka
4: hi swona hi tlhela hi vula leswaku xifundzankulu gaza xi dumiwe ngopfu hi tindhambi la mfumo u yaveleke timbewu ta ku hambanahambana ku va varimi va tlhelela va ya koho va va byala loko mu xiyaxiya mu fananisa mibyalo leyi a yi li kona leyi i luzekeke hikwalaho ka ndhambi ni ntirho lowu endliwaka swoswi varimi mu swi vonisa ku yini ma ri vona swa ku bindzu ri ta va rinene
0: hi leswi eki hi ntiyiso wa kona a primera epoka wa hambana na segunda epoka nguva leyi ya a ugwalo leli li endliwaka hi tin'hweti ta November, December ra ku tshoveliwa hi ma-February, Mars swa hambana ni ngwalo lowu endliwaka sweswi hikusa ndzhwalo wa sweswi wa wuxika i ka ntalo ka wuxika leswi gwaliwaka i masalada ma urtikula hi ku hambanahambana ka wona i lexi nga khoma khwatsikhwatsi mindyangu wa hina i masereyaje i nga mavele i nga maxalani i nga mahuwa maxaka nkarhi wa sweswi a ntshovelo podi wu nga fiki lahayani hi nga pulanisile kona ku va hi fika hikusa hi lani ku nga a tindhambi ti nga khukhula hi ntamu timbewu leti maje a ku rimalomu ka mikova swi ta pfunisela ku va va ta kumanyana mavele ma ta ka ma nga fiki ka lawa ka ntsengo lowu hi talaka ku wu kuma a ka nguva ya ku sungula
4: hi swona hi tlhelisela tintambu ka Fernand Mukhajo
1: hi swona hi khensile ntimana hi le ka 7:55 muyingiselo intirhisano wa xiyana maputu gaza na nyambani nyamuhla hi vulavula hi ta majele na hi tivaka kan'we leswaku mintirho ya vurimi yi hlangana ni swirhalanganya swa ku cincacinca ka matshamele ya tinguva hi ta ya enyambani ku va hi ya sindziselana ka tatana George Pambe ka xiyenge xoxexo xa ta majele seyo enyambani a swi tiva leswaku handle ka mintirho leyi ya ku bindzula swa ku fana ni mavele ni swin'wanyani lomu ka micongo ka bindzuliwa swiketsa ka huma madingwa ni matangerina o va leswaku ku tshuka ku endleka leswaku loko swi voneka hi ntalo malondzotele ya kona a hi lamanene swi bola na swi nga londzovutiwanga kutani swi tshame njhani a xiyimo xa ku londzota a swiketsa ni swa ku fana ni malaranja hambi ni matangerina tatana Pambe
3: bon de fato a provincia ya hina yi potensiyali laha ka ku produzira masitrino ni swiketsa ni mas hi maaprovhetarelo a swiketsa a swi woniki ku luza bya xaviwa nguvu ha sensibilizara vaproductor para va xipandiri ku fornesere a swiketsa ka man'wani maprovhinsi lama kalaka ma nga produziri hi vulavula hi maketsa agora timhaka ta ta mafuruta nani recente vara ku va investidor para va kumeka investidor para va ta processara madingwa ma citrino nesse caso nani ma algumas empresas de fruta e ma hawa ku i processara ko azwi mafuruta ya hina lomu Nyambani tano mafazi mbilionara maji lezwi mahako hiku hi incentivara va investidor lezwi lomu ka programa ya ku ma quase conferência de investimento e para ver ku si hi ta atrair va investidor nguvunguvu ka agroprocessamento mesmo ponga timhaka leti ti vonekelaka ka ku hi luza nguvu de fato a madingo over.
1: Leswi nge te ta a xiyimo xa mindyangu xi tshamise ku yini vulavula hi renda familiar
3: renda familiar yi lomu ka bon maji kota swi tivaku a production ya masitrino eka zero então já kumeka ku a tratamento leyani ya armadilha de mosca para a madinga lá mas nem qualidade a produtora vai na às vezes fica incapacitado já com baixava para a cota com vai nem produção e a maior valor comercial então mas cá benzulou o tonga lá o cumago contribui grandemente com a renda familiar e a produtor desde mago com a julala que se arrenga ni macitrino filho de uma cultura ali a rendimento nesse caso
1: acho que ainda se benzilo acá em talo seno a nyambane e tinca anjo ni macoco filho de nimo kanguvali
3: bom kanguvali já o necaco o taco mecanha não sovelo a dificuldade nga kona ya a produtor ya ku aquisisara ya ku kuma a mimirhi mas há trabalho remarraco para ku veni va swi tiva ku a cultura por exemplo ya caju yi contribui ngopfu ka renda ya vona então va vanyingi va apostara e ku va xava a mimirhi leyi e também ha vulavula ni lava xavisaka mimirhi para ku veni va criar uma loja ao nível das localidades mais próximo para ku veni ku facilitar ku aquisição de fato para poder va aumentar a produção mas o prognóstico já oneka ku a lembelegi a produção e tá mata kumeka makanjo assim como makoko
1: e swona e cancel a kotwa anthamselo seno a nyambane makona machapu ya kubanza tikanjo kumbe machapu ya ku lonzota makoko ma hundzuka mafura
3: machapu
1: machapu ma industry
3: okay ya tikanjo programa hinganato ku makona ma pequenas fabriquetas ya ku processara tikaroso ao nível dos distritos lawa ma pfuna ku nguvu vulavula ka pandi ka mabote então ma kona ma fabriketa lawa então hi tlhelo ka makhokho na wona nani ngu fabrika ka maxixi Nyambani nani mafabrika maxixi Nyambani ya ku processara makhokho
1: hi swona loko hi ndlulela ka xiyenge lexi xa ta mihandzu hambi ni bindzu la tikanjo ni makhokho a xin'wana mi nga xiphata lana mivulavuleli hi leyi ka vhilankulu lomu ku nga duma hi ntamu hi ta vulavula hi ye vhilankulu zavala nyarimi lomu ku nga ni mbirhi wa lwandle lexi mahekaka tatana George leswaku a ntalo wa vatshevi loko va nghena endzeni ka lwandle la Indi ku va kuma a swidliwani swa lisima hi ntamu matshan'wini ya ku va va swi xavisa akuva swipfunisa avahanyi vala mugangeni swo huma a nyambani swi ya ka tindhawu tin'wanyana kumbe loko u nghena lo mahotele u swi kuma swaku paratula kona li durha hi ntamu kutani u kona ntirho wo karhi mi wu endlaka n'wina kotisa agricultura ni tin'wanyana tintivi leswaku a va tshivi hambi vahanyi tiko lano va tolovela ku londzovota hi ndlela yinene a titshomba ti humaka andzeni ka lwandle seno a hi nyambani ngopfu ka madistrict ya le ka Vilankulu, Zavala na Nyarimi.
3: Bo hi mhaka ya vutisevi pront hi na hi sensibilizara va pescadori para centralidad programa ya centralidad vula ku yini ku mapeyari hi vamani va tshevaku production leyi yi xavisiwa kwihi ntawu a wu maseri di trabalho yi mahiwaku hi mfumo para ku veni vonhle vanhu va tshevaku va tijiva leswi tivaku va kumekela kwihi zvini i kwantidadi munhu va nga daya va xavisela kwihi ntawu a esi trabalho por acaso wonke madistrict ya costero temos CCPs
1: hi swona kambe lona lwandle laha humesa mabaka ya useyo ni va pexisera pex vermelho
3: bya huma bom mabaka lama ma kumeka Guvuru, Nyasori, Vilankulu hi nga ma kuma mabaka lyawa mas kota mercado já engaianza nguvu para Maputo a jua kutala huma kule mutshane zwo impactoriwa ya xavisa a Maputo também na ni malodges então vona va absorvera produção ya pescado mais ou menos eles marrecaco
1: kambe loko ngena swi kuma na swi dura a swona
3: lomo ma beach bya dura nyana mas lomo a mercado local é um preço acessível para qualquer mundo achava né
2: a ma beach zo xavisa lo valungu
3: yeah
1: isso né kutani ku tshuka mi tivisa leswaku ku ni nkarhi wa ku nyimisa timintirho leyi ya ku tsheva period divider a swo swi mi lomuka kwini sweswi ndzeni ka nawu
3: ya swoswi vatsho aveda podu ndzi nga swi tivi bema xi yi dependera hi depende de de marege e o período da produção do próprio pescado.
1: É só, né? Ali ku hi tshika xiyengele xi xa lwandle a lomu ndzi ka madistrict man'wana ku nga ni a mpfulampfula swi kona a swifuyi swi humaka a swi dliwani ka minambunambu leyitsongo ka macombe.
3: Okay. U lawula hi produção de peixe em tanques piscícolas, João?
1: Ena.
3: Então, em relação a uma tanque piscícola, de fato, o programa é a terra. Quando uma tanque piscícola é a terra, nem uma gaiola. Então, para, de fato, o semestre lei e povoar ali uma média de 41 tanques. 23 e a tanque terra, depois 18 e uma gaiola. Então, já tira lomo nyambane.
1: É só. Mamãe Clemence, unga vulavula nyana ka tsongo mailani u londzoti la swinyamazana swa lwandle kumbe lomo ka minambu.
0: É só, né? Nga xa leswaku lomo ka Gaza, ine tindhawu ta ku hambanambana majombe lava ku tshewuwa ka kona. U tirhisanaka na ma-associação ya ku hambanambana loko ya hi ya vona hi hi realizasao ya leyi nga endliwa a ntshovelo lowu nga kumeka lawa ka mapexka hi laha ka 5,962 xitoneladi xi ti-pexkado kuona kile kupumbeka nyana kuyelana kana 7.2% yalana ka utsebe la hina majiloko haya swichuuka ka leswinga yenjeka deposit ya tindambi akutala ka matanki pisiku lava se vanga ma helipovement ya swidliwana se swikumekele kutala na kona mati kutati ndhawu leti kukumeka ka kongwana matanki la i tindhawu ta mikovakova nakona ku tele tindhambi leti a swidliwana swin'wana hi nga swi vonaka laha xaxaya podi kuli leswi swi nga susiwa lomuaka swi nga khipiwa ka matanki hi mati swi ta swi ta kumeka hi ntalo haleni xaxaya leswi nga vulaka swaku swi nga va na swa ha li kona hi leswi swa magayola ka magayola swi nga simama swa ha li kona maxa a leswi swa lomu ka mi ka matanki swisiku leswi a ni nga kondza swaku a ku na nchumu swi nga mali leswaku swoswi swi sungulisiwa ku va ku mahiwa fomento ya rasawu ya malivhini ya kona ni rasawu la kona pura ku pfunisela vaproductori va swidliwana
1: hi swona ku ni mhaka yi nga endlekala na mamana Clemencia ka xiyenge lexa tindhambi ta janeiro na marso kusatani hi ku vula ka wona ku ni ntalo wa swidliwana leswi nga khukuziwa a ndlela ku ya lwandle yi ndlula hikwala ka nambu wa Limpopo ngopfungopfu la Ngulizana a ku ni ntalo wa vanhu lava nga ya va ya khomela swidliwana na swi huma ka mati ya nsila hi ntamu swinene ni swo swi mati ma nga kha ngopfungopfu loko ndlula laha hi Beirut kutani u nga vula yini swi tshamisekile swidliwana leswiyana ku swi nga dyiwa swa dyisa miri n'wina va agricultura mi yi vona njhani ponto leyi i vutisiwe hi ntamu hi vayingiseti lana ku fambeni ka madebate regional
0: hi swona eku na verdade hi ntalo wa swona swidliwana leswi a ko mati ma khukhula nsila hinkwayo na swidliwana na swona swi dlayo nsila liyana se ni nge hlayi swaku a swidliwana leswiya a swi tshamisekanga pura swidliwa pura ku pura ni za ni ta afirmara swaku a tshamisekanga ku va swidliwa tenge swi mahulu ma-analysis swidliwana leswiyana swi ta swivona ka malaboratori pura hi ta swi vona swaku swidliwana swi tshamisekile mba swi tshamisekanga ntawu ni nge swi hlayi laha swaku a swidliwana leswiya swi nga giwi hikuva swi tshamisekanga maxi a mati ha ma vona swaku a ma tshamisekanga hambini masiku ya swoswi loko u ngula lahayani eyi a ku tshamisekanga ka ndhawu liyana hikusa mati ma yehlile hi ntambu practicamente se madaka maxi a vatshevi va hina va hasi mama va tsheva ka lahayana va xavisa maxi a hi mfanele ya kona hi mavonelo ya mina ni vona swaku a swi nga faneli ku va simama va tsheva swidliwana lahayana va xavisa a swi nga faneli ku va swi endliwa
1: hi swona hi khensile vana kulori na tshemba swaku vayingiseti na vona nkarhi lowu va rindzile lana ku va va hlengela ka ndokadokisani lowu wa xihayana maputugaza na nyambani kutani hi nkarhi wa ku va hi pfula a tinkunga lana hi amukela a swivutiso swa vayingiseti u hlengelela vona ka mhaka leyi ya ta majele ni mintirho ya vurimi ka minkarhi leyi hi nga ka yona kutani haleni ka gaza va nga tinkunga ka 087-0051-333 87-0051-333 inyambani
2: kasi ku ni 86-7959-167 ndzi phinda 86-7959-167 liqunga hi tirhisaku lomu inyambani ku alakanyisa vayingiseti leswaku nyamuhla hi bula hi ta magela ni ku bindzula yaka ni mitirho ya ta vurimi na hi nga ta te leswaku vula swa ku hambana ni bululeki
1: hi swona maputo
4: 82-31-057-51
1: loyi a nga ni muyingiseti a nga yamukela seyo aka gaza ya hi seva ni muyingiseti
2: tinyambana ko seveni muyingisi hi loyi hi nga na epfhukeni hi bula na mani u kumeka kwihi ka kona muyingiseti wo rhandzeka muyingiseti Gicile muyingiseti Hakulosa a byi timukile
4: ka hina ka yo zweti titi
1: swona hi to simama hi hlamusela vayingiselana ni ku va rhamba leswaku va nga fona ka 0810 3051 333. A kona muyingiseti haleni ka Gaza hakulosa lexile
5: ni ku va rhamba leswaku va nga fona ka
2: 0810 3051 333. Loko mu fona mu nga ha swi kota ku finara swi khoma moya swa n'wina kutani radio, kasi swa swi kota ku mu hi kuma hi telefoni maringani ya ku hi ta zwana hi tindlela tinene. Ku ni muyingiseti a nga pfukeni, bula na mani u kumeka kwihi ka kona. Muyingiseti vito mani u kumeka kwihi ka kona? Alo muyingiseti. Zaha nono muyingiseti u nga pfukeni hakulosa, hi bula na mani u kumeka kwihi ka kona.
1: Ahi vula leswaku ka Gaza vayingiseti va nga kunga ka 0810 3051 333 0810 3051 333. Hi swona na ha ya ka mahlweni hikuva hi rindza vayingiseti, kambe a kona loyi a hi kwehletaka lana hi ta mi angula lexile.
6: Halo,
1: lexile, hi bula na mani?
6: Bula ni kustadula ken Maringule hi feni mashishi a xikuki.
1: Hi swona Maringule nghena makene.
6: Ndzi tsakile ngopfu hi ku zwa mikhamiselo ya lava agrikultura lava va khamiselaka kupati va zwala makono mina ni reclamação swi ku yini ku a mfumo a nga veki ku a produce básico yi hanyisaka ku nga xitshaki ni ya roxi va swi tiva swa ku a ka bukurtu ya bindzula maxa yi bindzuli khwasi pra voxi porque que ela gonza em geral é uma agricultura mecanizada, porque até hoje está aí, está uma tia China, Indonésia, foi, foi, foi, não vai lá contratar o fermeiro, até vai estar aí gonza com o rima, porque a gonza com o rima, olha o que é, a couve, né, alface, cebola, tomate, a gente arranha esse mundo, porque é produto básico, leia com qualquer mundo, aí cuma, por exemplo, arroz, ou sabe, va gonza ngela le porque lesa u hola ba tomate ni ni na ku talo hi mati porque va fermer va na sistema ya ku va tetoko va ta defender mati a ke ku tsaya hina lo musambi ki fraco ngufu i fraco muito fraco mesmo ele dizer que ela contribuir. Tchau tchau
1: é só né we can see le muito setua ina wa ku randzeka
4: sei ti tsaka ka mapotse 3101 0 57 51.
1: Alô, ka Gaza? Alô? Lixile mungiseti kalkunga?
7: Nikulumu. Mina francês ku bavula manyike. No huma ximbonyanini. A mfumo hi pfunile u hi nyikile mbewu. Ha gwala mavele i swijawu hi hi nyikile nyikiwa hi mfumo a taka swinene. Hi varimi va le ximbonyanini hi varimi swinene bindzu la mavele ni xijawu a leswa salada ni swilo swinyingi swa masinora hi tirhi swona hina hi tirha gwala mavele ni swijawu ni tingholokoto ni muhambu ni mutsuvula a bilela ximbonyanini manjhe hi ngheneliwile hi mpungu wa wukulu leswi swi gwalaka swo dliwa hi mpungu hi vonga swinene kumbe loko mfumo wu hi vuyisela a ndhawu ya ku xavisa murhi hikuva hi nge vuli ku ta hi phakela wu hi vuyisela ndhawu ya ku ve hi xava murhi wa ku pfuphela mpungu ko dletetela mavele ni tijawu lowu masin'wini lawa hi nga nyikiwa hi mfumo kwa hi gwali hi bongile swinene.
1: Hi swona hi khensile a hi likola ka Gaza amkoveni ya Blen ximbonyanini.
4: Ina mixete amfukeni. Oyo oyo mixete amfukeni.
8: Alishile lishile baba.
4: Rishile na mani kuma nalukweni.
8: Ukhuluma na izidiro mbanzi ka muganga wa Posha Dimisha David Shangela.
4: Isona ngena makeni.
8: Acha kusungula no losa abayingiseti. Ni losa ne barambiwa. Ni losa na mwina ba moduladori de programa. Ni kukhalima mshinene. ani kombela va kuvidadi kuni lava to kwata manje hi matshamelo ya mina for example a kuvidadi wa nyambani a swivutisana leswaku a hi hleka leswaku hi kumekile ke kumbe o hi tsaka primera kisawu hi leyi swi njhani a pexi pexi vermelo sera yi kumeka yi durha a lodge manje haleni hangi hi kumeka hi dya pexi ya ngole khuluma hi makarapawo manje a pexi ya hina makarangezi malagoja swi kumeka lodge haleni hangi propra friend Lutofu, propra friend Damashishi, propra friend Dinyasori, propra friend the Wand, ukuma pesi ya Angola, leya ka hina pra uyiwona, ayi wori, swenge kanjani swo leswo, purutiki ekaru, mpesi, swi ku sungula leswo, kuma ku yi hlamula mchantiki. I xin'wana ka mina ni ha kombela swona leswaku, pra ni va ni tikhumba, ni va ma ni tikhumbana swa mina kaya Maputo, ku laveka yini, siki laha hi fuya swikhumbana swinyingi laha. Manje kubara ni mhaka leyi ya ku pfala u famba na swona Maputo i problema hi ni maxaka Maputo ma lava ku tinyama timbuti ku hambana ka vona pfala swi va Maputo i problema ku laveka yini xin'wana hileswaku a laya ni zandamela ni nga poxi laugamu ni nga poxi kulisela laugamu haleni entre gaza nyambani ku ni agenti lowa ku a hi muintenderi a yambala mpahla leya ku fana ni vatransi benben kahle kahle a tirhela wo yindiri wa yena papa iluya ayambala boy na ni batla ku fana ni abstract majitiri wa yena hi ni wona ku atirela hi kombela vanga explicara swa ku hi wi yindiri wa yena la ya control ku bluma control buka la ya so i aka u gamu kambi hi loko ni uya sika gaza ni ta bonga ngopfu ku swinene mfumo wa yena wa ka gaza loko u likari u hi nyiki timbewu loko aka kuma nga mbewu hi loyi aka nga yanga runi yawe mara hi nkulu mti ntlhaveni lomi nkulu veni loma bileni hi nyikiwi mbewu ya ku fambela ni loyo ni matshamelo ya miganga ya wona luya pfa ku hi ngala hi loyi hi nga lolo luya tshanisekaku hi loyi a nga la ku tirha xa ku tshama swinene ngopfu swinene a kona a xa ku gamu para kovidadi wa hina wa ka gaza hi lexi a xa ku gamu hi lexi para kovidadi wa hina wa ka gaza hi lexi alumu ya maximbutu xokwe kume ku duka mafosa mafosa yakadela hospitali ya makaka hina ya kwihikwihi hinkwakulu maduki mafosa va ni mati lawa ya ndhambi anti ka nkama wa swoswi ma gami kwini ma gamile a lahaya ni baru dosi da sidadi baru odi da sidadi ni loko wa ha famba ka twala swa ku diverdadi a mati ma hi kona a kora hi wihi ntirho wu nga kona machalisi kwa mina aka gaza hi wu hi ntirho wu nga kona para ku vonelela vatshivi lava xitshavaka swidliwani lahaya ankuveni wa ngulusani loko ni khumbula malembe ndzhaku mambirhi ndzhaku ku ve ni ku kufa swidliwani aka tombelana lesuvi manjakazi ku ve ni nawu lowu u nga hi nyinisa ku hi tshava swidliwani ka sulwe a ti swi tekiwa swi ya laboratory Maputo na khumbula leswo eya ku liberatora khawu khale ka madikitadi ekonomika aka ka manjakazi ivi hi nyimisiwa hina va manjakazi ku tsheva swidliwani leswi swi nga kari swifa kumba swiswi hi mumu kumba swiswi yini ivi hi nyima na verdade agora n'wina la ni provincia ku ni presidente municipi guvern hinkwayo yi kola ni phambini a loko miya magabineti miwundze engulusani diye kata diye ki pasa miwundze hi kona a manuhele ya kona ya matimba lawa mamatwa hi wihi ntirho wu nga kona para mizorari a vanhu lava ku swidliwani swi swihlewe hina swisiwana naswona swi kuluka hi matimba ma nga duka matimba ya le jele yo xibedhlele mhaka ka hina a mafosa hinkwawo ma dukile gaza hinkwayo o wala ku nga hundza mati a matimba ma dukile ma ngilimela ma ya nyima ngulusani hi loko mati ma nga travara kona a ku nwa loko u hayi mati i matimba ya mafosa
9: swidliwani
8: leswiya swi kuluka hi matimba hi wihi ntirho wu nga kona para mizorari vida di population loko ni rhukile ni rivalelana manje no vala komu muhanye tiko bondi
9: hi swona a xivutiso ya wena swivutiso swa wena va ya swi kumile
1: hi swona hi le ka 8:21 hi ya mahlweni hi ku va hi kucetela vayingiseti ku va hi pimela a marito lawa hi ma tirhisaka mpfhukeni xiximana ni vayingiseti van'wanyani lava nkarhi lowu van'wanyani va kumekaka lomu ka ku fihlula va lomu ku jeni kutani a hi nyikaneni a mukhandlo wolowo idra swikombelo ni muyingisetiseyo
2: ndza tshama ku amukela ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani kumeka ku ekaka muyingiseti a nga pfukeni ku ni xikarato ka letiyala na ku ni tiqunga lomu nyombani va yina kulori
1: ntamukela ka gaza allo lixile
10: allo auxe
1: hi bula na mani
10: i Fernando Valente Xingwani
1: mi le kwini
10: hi kumeka ka Xokwe a fikel bar
1: nghena makene Fernando
10: la khaso ku ntalo nyanale se a ndata fana ni nyanale nyanale na lafe indaku amata vanghenanga tindlwini ta vanhu manje wo mati lawo ma swi kotile ku loko mpfula yinyile hi ntamu swi dletile mavele masiku akoza swo dlaya loko mpfula yinyile hi ntamu a mavele ma kumeke makulu swinene ma mhanje ma tsalile ma dya ma tswalaka nchumu hi leswi hinkuma ve mu mhama dzaha entamu a ndhawu hinkwabyo ti heta ku ha va nghenelanga hi mati manje mpfula yini swinene a va bendzelanga nchumu a ku bendzelanga nchumu manje mavele maselanga nchumu se a sofrimenti va na yona vona ku senya futhi swin'wana ku hlayaku hileswaku hi mutumbu kumbe leswaku a mananga la gaza ha ku na mananga hikusa mananga hi xibayibhela i deserto loko tradusela purovra mananga i deserto antao a deserto i ndhawu ka hanyi vanhu a ku byaliwi nchumu futhi a ku ni pfula ku ri kwatini ndhawu ya fana ni nyanale na lazi i ndhawu leyi nga na vanhu i ndhawu leyi naku mpfumbula ntlawu ha deserto ndhawu liya loko u kumananga i xipirisao xa yirato swin'wana xikombelo xa mina xa mani ka mutu vulavula hi timhaka ta ku a ta swa kudya eku ku fakwa ninga swa endla nkhamiselo nyana swo muringa lowu ma njhala pulo ku chelaka swakudya swa ku swi ve ni u tirhisangu ni bongile ngopfu mhaxi
1: hi swona kensile ntimana
9: ku ni muyingiseti a nga mpfukeni oyo oyo vula na mani yi kuma na kwini
8: ni rivale ka kutsongo uminutso Isidro Banza president Xidangela ni nga tateka nkapu ni rivalele mukhantswa a ku va ni vululeji kuti hi ku tika hi ntamu eke komu khale na hi vulavula hi timhaka ta nguluzana a ndhawu a hi twiwi andawu aku tikisa loko era para ku a message na verdade yi tiwa mukhantwa mina ni famba hi maxapa siku ni siku ya ku ya maputa ya ku ya bela ha rhukiwa hina la ka gaza siku ni siku ha rhukiwa isu edefit para ni swi ntendela varhangeli va mina mara ha rhukiwa mi ni famba hi maxapa siku ni siku tolwa ni xayixayi ya mugendakanga xayixayi loko ni khola andri provincial la a fika laha ruduzira a vona vamakunu va hina vo karhi va peskara a vona vamakunu va hina vo karhi va gweva swigwani va tlhela va hlantswa laha ka va hlantswa hi laha ka simi leya yikulu yi nga ni pubisati ya Vodacom laha fambile ka xitalevu la va hlantswa laha swigwani leswo yomu ka makolo a rhukiwa hi unese komposo levari a tinhlamba leti hi gweriwaku hina va ka gaza ndhawu a ku tikisa loko era para covidada a swi teka a swi yisa ka vurhangeli la yena a nile a ni nandzu ha yena a nga hi rhuma ku hi ya xava ha yena a nga hi rhuma ku hi ya gweva e-e ha yena a nga hi rhuma ku hi ya tshema mara kotisa varhangeli va hina kumbe ku va lavelele va hina ni kombela ku va hi lavelela yi kona ngela ku teka mabuti ku teka tikoka a kombisonje para mandari parari kwexu futi va ya tsheva hala khelweni hala khwatini hala manje nawu na kara da sidadi nawu ni rosto da cidade quer dizer nós somos chamados mal pancikonda ei ha rhukiwa mukhandla ni rivalele manje ni tikisile para yi twala quat message kani mambo Isidro Banza Xidangela bombile
9: isana
1: 8 horas 26 minutos ku ni muyingiseti hi buleta majela lana realmente ka swa kumaka lixile
11: lixile
1: hi ta kombela mi funera vulomo muyingiseti
11: Okay ni finaria.
1: A vitu?
11: Katsalo nyazilo a patir kumba xaxai.
1: E mani?
11: Nyazilo a xaxai.
1: Ngana makena?
11: laha ni ta ni xikhalo lexi hikusa namuntlha ku vulavula ni varhangeri va vurimi. Hi ntiyiso kona a lomu xaxayi lomu ku hanyiwa hi vurimi tanto vanhu va nga se ni etitlhaveni mapatrisi mamarani ngwa b va ku a va taleliwanga hi ndhambi mitini ka voho ma xivona va hanya hi ku rima posini ya nkoveni

0: la jahala lethi va vulavulaka hi xona ku ri lembe ni lembe va endla fanelori kwihikwihi ku va ku ni jahala ta hi plani ku mugovherno a hi mahaku ku ra ku gin'wana lembe ka nga hundziwa mhaka leyi puriki matiko ya ku tala mani swisala swo fana swoxema xi vo pulanisa masisteme ku ringana ku va nga ha dependeriwi hi vhula ya ku ta hi tilweni maxini va dependeriwa hi mati va mamahaku vona leswaku va kota ku daya mhaka leyi ya jihala xihandzi la ku tiva ka yena laha ku hi yini pulani va nga na yona ku mugovherno ra ku daya mhaka leyi ya jihala si nao vanhu va nga rhurhela ka pandi ku nga ha tshami munhu ka fanyoza ku nga ha tshami vanhu hi mhaka kota baleka jihala maxi yi kona ndlela talvexi ku mugovherno va nga yima haku pura ku daya jihala khari mamba
1: bongele bongele
2: e swona 8:33 lexile mungisete
3: lexile vawamukhandziwa lexile rhandi musandiki lexile varhambiwa wa switichisinaro a xa ku sangula ni kombela ka hina vayingiseti loko hi fona ku lava ku hi tiva ku ba tloko i nga le ku pfula bayibele a xitichini ku ni vanhu va vanyingi va lava a ku vulavula lomu phakati ka rhambi swa vugamo leswi nghenisaka hileswaku andhambi hi ka kunene yi talile a tindhawu hinkwato ngopfungopfu lomu ka gaza hi yini ni swi vulisa so hileswaku hinkwerhu hi ri mapileni lomu ku nga tala mati maxa a timbewu a ti phakiwi a varimi hinkwavo o a va hanyi tiko hinkwavo lava nga taleliwa hi mati tini matiko kasi hina hi ta tikuma ku hi timbewu hikusa ambewu hi yo leyi nga taleliwa nkoveni nko
2: leswona i kensile maputu
1: ku ni muyingiseta nga pfukeni lomu Nyambani hi bula na mani u kumeka kwihi ka kona
4: Mateus Makashi leno ka Masingi a ribyeni
1: vutisa veka xivutiso kutani mavonelo
4: xivutiso xa mina ka murhandziwa wa hina laha xitichini a ni lava ku tiva ku i vulawuleli hi vuaveleli ka timbewu lomu Nyambani a ni lava ku tiva ku le a ka Masingi ka baxa ya le ribyeni ni baxa li ya le Ngomani a timbewu leti ti chikeli ke xa vumbirhi a va stationista ina a va wona lena maxi a gundziseleli ya vona a ndzi yi woni khwasi loko ndzi tirimela na mina zanga a nga dyi maxi loko u ta swi dzita a le Sr. Mateus u ta swi dzita ni lava ku ta ni swi dzita kwala maxi a xi kona a nga ndzi gundzisi a xa ugamu xa magela lawa nga hloku mhaka nyamuhla a magela machukwata a swa ha fani ni leswi hi vanana vanhu va home na va homenge ka swona hambiloko hi nga chikeli laha ka 10% ma 20% a vanana na hina va home ha bunyuka khani mambu swinene
2: hi swona ntimani u ta yamukela wo gamu seyo
5: a hi na yena muyingiseti ka nkarhi lowu
2: hi swona ni
5: amukela loko a ri kona
2: hi swona ka gaza wa ugamesa allo
6: allo allo
2: lexile lexile muyingiseti
6: a xini ku la rhandi
2: ehe lexile ya vito
6: Manuel Grace Masuke
2: mi kumeka kwini
6: ni kumeka panda
2: nghena makene
6: na ndzi twa ni ta vulavula hi xikhale xa magela madala a mfumo wa hidaya loko u hi daya mfumo madala na mpoti loko u humesa timbewu u phakela van'wani va nga nyikiwa a swi kona ndhawu leyi a swi ku hinkwenu hi lomba mani hi lomba guverno a lexi xi lavekaka wona loko u tsalele vana la mutini u vona swa ku vana ni nga na vona lava i sinku i dexe loko u ya u ya xava tipawa konta vana hinkwavo lava u to va xavela u nga xavi sinku ku lava van'wani va ta tionela va ta tionela kwini a va na ndhawu yin'wana swa ku va ta tioneka yona se na guverno loko vona swaku swo swa nga na nchumu a wo to nyima hinkwenu a nga hi nyiki nchumu ku nga hi ku a langa van'wana a va nyika van'wana a nga va nyiki a swi laveki ta bonkhani mamba
2: hi swona vana clori a hi nyikeni mukhandlu lana a varhambiwa va hina a swivutiso swi tele a nkama wu sungula ku kamana lana na tsemba kuva nyambane kungai khale vata hamba ai misan hi lirimile nwanyani la yena kutani ke ta siya nkarelo tatana George Pale ita sukela koseyo makweru kuva u kakula a swivutiso leswi swinga vekiwa hi vaing setlana.
7: Ndza khensa ka vonke vayingiseti va nga kontribuyeri hi mavonelo critica ni maideya jonke leswi swi mahaku hi famba ka baraku ya yin'we yi swi muti important ni swin'wana hi swi tivaka laha swi vulavulaka va yin'we agora relation a panda timhaka ta timbewu todo ben hi tikumile maji uma koza certo hi ku a timbewu loko ti ta no e fácil para ku avangisela vonkle vanhu xibamu xa ku bela lomu tindleleni hi tibyile hi ta observera a proposta leyi ya munyingiseteli wa ku gamesa relação ngoman de fato a semente hai alocar a distrito então distrito ia na a tua colombo a mais tensionista vai fumar com a tira às vezes o leque como é que a técnico ao nível local o avitano a produtor a revonk a produtor a fumar loko ku hiti mikhangano a xivezi pod va nga fambi a ndzulo ku hi swona swi nga maheka bya maheka leswi entao yena a kumeka ni relação ya vaproductor entao kwando yi kumeka beneficio ja a van'wani hi kona va taku ja va ta ti integrara a xivezi ja fika un poco complicado ku aloka ra semente but a ndzi swi tiku hi swona swi nga maheka or now u swi swi maheka ku sena relação va vulavula hi timhaka ta transport guia de transport de carne de porco ni a timhaka leta transport ya tinyama ta tikhumba u tikhumba a khumba yi animali leyi yi takiwa yi nga susceptible ya ataki de peste africana entao leswi mahaku ku yi wonekile asurto ya peste africana entao service provincial a yi pasara magiya ya transport ya tinyama leti kota hi swi tivaka ku a mabaji lawa baxa ma sungula ku ata karhi yonke criação yi fambile entao leswi mahiwaku hikuva mfumo wo yi vitara loko yi kumeka lomu nyambani lomu no podi yi nghenisiwa ka yin'wana provinsa polisi yi vekaku ma control phytosanitary ku nga a va tekiwinko lava nga lezandamela save depresimpo va kontrolaku ma entrada ni masayida ya maproduto a grupe kware leswi na ndzi pasana ndzi respondera a resposta leyi ya ku la ku twa ku luyana a tirhaku lezandamela hi mani u fiscal a grupe kware a kontrolaku michumu leyi ya makhumba ama semente ma planta por exemplo ku kona nkama lowu va nga tsimbisiwa ku nghenisa mabanana ya ku ta hi ximoyo era mesmo por causa disso para evitar a propagação da doença swin'wana laha ndzi swivonaku necessidade de semente foram conselhos va nga hi nyika hina swi amukela
1: muchikelo ka masingi ku ni baxa leyi ti nga ka ku chike timbewu
7: bon a informação a ndzi nayo laha maji a swi twa ku masinga a amukelele timbewu agora lomu va nga nyikela tikona timbewu podi swi ndzi karhatela ku vulavula sweswi si va amukelile onawo maji masinga va risiberile
1: va tlhele va wutisa kambe mun'wimuyingiseti ka pandi mujikeni hali ku ni tixawuhlawu laha ku ni varimi lava vuniwaku hi timbewu ni van'wani va kalaku va nga vuniwi swi sukela kwini
7: ntale ndzi hlamulile ndzi te a tekniko hi yena va tivaku varimi va leyi a tirhaku na vona ntao yena podi na nga yi contemplado porque u kya kondeseki kada tekniko te masimu dinsi nkwanda produtoro pra sistiri ntao ese produtoro podi va nga hi kona laha ka grupu play na ku ngwana ntshamo. Então assim é pouco difícil.
1: Moderador.
2: É Joana, e quem se ele aí ehleketa leswaku wani tin'wanyani tinhlamulo ta tana pale kambe hi ta siyela nkarhi lowu mamana Clemencia
8: hi swona kani mambu hi khensile a makontribusao hinkwalo hi tlhela hi ya khensa a swivutiso hinkwaswo leswi nga endliwa laha swi vula swaku halano a hi na hoxe hi na vayingiseti va hina kambe loko hi ya ya sungula ku hlamula sungula ya bava manyiki wa ximbonyaneni a nga veka mhaka leyi ya ku va nyikile timbewu kambe a va na a mimirhi leyi va fanelaka ku vuthela swi nga xiendzaka swona hi ta hlangana na vudyana leyi ya vurimi ka kolomu mi tirhaka kona ku va va ta tshunelela lava nga va providori va mainsumu va tshunela kusuhi ku va va ta kuma ku va mi xavisela mi ta kuma ku va muchela a lomu masin'wini mi ta kota ku vuthela lomu masin'wini ku va ku ta dlaya swihungwana leswi hluphaka timbewu hi ya kuma bava Isidro Mbanzi a vulavulele makhumba xikulega wa mina se ya swi basisile va kuma mavagu lawa kunene loko ma tlulela ma ya ka tindhawu tin'wanyani ma chuchela swinene yi nga pexisiwini afrikana loko
2: i
8: muzungu wa makhumba ha swi tiva swaku loko ma fika ka muganga lowu ma changela makhumba hinkwawo se loko yi tlulela pura tindhawu tin'wanyana swi vula swaku a wu fuwi la tikhumba se hi ta liheta hinkwalo lowu mosambiki se a hi nga naveli swona a hi navela ku hi ma kontrolariwa hakunene loko masunguli mavagu la a ku na ku daha ko va ni ku prevenira entao leswi swi endlaka i prevensan ku va mavagu ma nga fambi ka tindhawu tin'wanyana a vulavule hi timhaka ta mati ku tindhambi leti ti endleli kontaminasawu ya mati i ntiyiso ku na ni kontaminasawu ya mati ku ni kontaminasawu nga lomu ku tsheviwaka kona a ntirho lowu i ntirho lowu endliwaka hi swiwubyana swa ku hambanahambana swa hlohloteliwa ku va kunene va nga tshevi ya swibiwani lahayani maxi a ha simama hi hlohlotela ku va a xitshungu xi nga tshevi swibiwana ka tindhawu ta ku fana letiyani va swiwa swa ku a mati se hi madaka a ku tshamisekanga ku va va nga tsheva swibiwani lahayani munhu wa wun'wana swaku lani ku hlandliwaka kona mati ya kona ma tshamisekanga se hina ha hlohlotela swoswi ku va xitshungu xi nga tirhisi mati lawayani ku hlandliwa swidyiwana swi nga swidyiwana swa ku humaka tindhawu letiyani ku ta swi vona swa ku a swi tshamisekanga va nga pfumeli ku va va ga minchumu leyi vonaka swa ku a yi tshamisekanga hi ya vona mhaka ya ba Fernando ka Xokwe a la tindhawu ta ku fana na Nyanala na Lazi va gwale mavele ka mavele lava makulanga ma lehile ma xi vona a ma vekanga mavele i ntiyiso ku a mpfula loko yina hi ntamu swi endla ku a timbewu ta hina to kula ntsema xa tikumi nkarhi wa ku tikuma mumu ku va swi kuma ku timbewu ta hina tikula kwatsi se alana u ta ya hi pfuna ba Fernando hikusa a xilungu a xivesi xa karhata ku va hi swivulavusaka hina hi le i mananga loko hi lava ku vula swaku i mananga hi lava ku vula ku eumazona semi arida ke um sitio que não chove como deve ser. Se aí kombela ku na wena na linwana siku nga hi pfuna ku vula swa ku anyanala na lazi xikola kwala tindhawu leti ta ka tinga ni mpfula muti vita swa ku i kwini hi ta swikota ku vula hi xichangana swa ku amananga xichangana swa ku priki muli mananga i dessert ndhawu leyi kala nga tshami vana majina loko hi la ku vula mananga a hi vuli swa ku ndhawu leyi kala nga tshami vana
2: yena swi teka hi ndlela ya xibibele
8: u teka hi ndlela ya bayibele leswi vulisaka ku tshami vana hine hi swi teka hi ndhawu ya ku i ndhawu leyi kalaka yi nga ni khwatsi mpfula ntawa timbewu wa
2: tiamumukulu
8: a ku na mati laha ku fanelekaka ha kona
1: ni murhambi wa mutahiri valela loko hi lava ku tlhavinyeta hi bulu leyi ku munganaku ba George Pambe a ri vakela ku vula ku hi ku yini lembe ni lembe va tikhala kota mufumo bya ku ku ni xihala hi ku yini va nga zami tindlela ta ku ta bindzuliwa ka tindhawu leyi ku nga ni xihala
7: ante a kolega mina ja yi a yi hlamulile senia maji pront hi na lomu hi vini hi mhaka ku hi mfumo para majisitu ya panda funyaloro ha swi tiva ku a majisitu lawa a ma sofrela hi xihala lexi mumune mash i ma district lama pfuna ku nguvu tikharusu ntaw mfumo wo masifikara a produsan ya leswi swi humaka ka tiko ka miganga lawa ya ande sweswi mahaku ku a produsan ya tikharusu ku tala ngopfu ka madistrict lapra va kota ku xavisa the mode va suprire a madefs ya man'wani makultura va kalaka va nga pfuni agora a relação ao mercado de peixe vermelho é malê a mercado achava que é lo achava isso a caloia anga achava com gufo anga não poderia ir comprar já e no fundo às vezes é pouco difícil o intervir com pescador que não anga achava isso a preço ele tem que achava isso a preço na a em relação à pergunta de Leia Yatinjange. Em relação à agricultura mecanizada, arroz, milho, ok. A ideia é essa, mas eu coloco isso em relação a isso, ok. Eu coloco isso em agricultura a sequeiro, eu deixava pelo menos o sistema de rega. Eu investir, então, eu coloco isso em relação a isso, eu estou a desenvolver artigo. Já logo herenzela mfumo ku a mfumo tem que uneha agricultura mecanizada sikezire hitankela munhu mu não é fácil não é fácil é por isso marco conferência de investimento para resuprir ma problema lá já hinani quer termo de referência ya kuma conferência de investimento para que ele atrair va investidor para a agricultura mecanizada, conforme o ouvinte ainda anga wola lá. E quase que já é tudo.
2: É só, né? Bem, a chama de teu acolhete, Lela, mamãe Clemência, que vai estar falando agora.
8: É só, né? Mina ni lava ku vona ngopfungopfu laha ka tema la hina ti nga karhi hi vulavula hi lona a xikise a tihlamulo sisine aka nhlokomhaka ya hina ya vulavulaka hi disponibilidad hikuva disponibilidad i ku va a swakudya swi li kona maxi kambe na hi karhi hi languta a ku cinca ka tinguva a tinguva ta cinca swinene ka dzeni a nkarhi wun'wana na un'wana hina na hina tenke hi ti integrala ka swona hi va resilient ka ku cinca ka tinguva a ku loko swi endlisa ku yini hi ta mahisa ku yini entawu ku va magwalelo ya kona yi nga gwali hinkwaswo hi nkama wun'we hi va ni tinguva ta ku hambanahambana ta ku gwala a timbewu ta hina kambe na hi ri karhi hi cuka siku la namuntlha a siku la namuntlha e dia mundial da segurança dos alimentos segurança do alimento swi vula swaku a swakudya leswi swi dyaka swi nga lomu ka parato swi laveka si le swa khwasi swi nga va na makontaminanti swi nga va na nchumu a swi pfuni nchumu ku va u ri masalada u ri makhofi kambe makhofi lawaya na u ri karhi u vhuthela stereka loko u vhuthela stereka u ya kuma bazara kovhi li xongile swinene kambe a muri phakati ka lona wu li wunyingi swaku wa prejudikara wena munhu swi vula swaku hina a hi kulungeli siku la segurança de alimentos hi lava ku kulungela siku la segurança de alimentos swi vula swaku hina loko hi vhuthela ku laka hi respeta ra swoswi ni vulavula na varimi loko hi vhuthela masin'wini ka hina ku laka hi respeta ra a masiku lawa ya ma nga hlayiwa ma nga tsaliwa laha ka muri luwaya swaku loko u vhuthela namuntlha u fanele ku tshama vhiki a swilo swi ya u nga swi vhuthela u nga susi u xavisa hambi ku humelela munhu kumbe ximati ku humelela munhu a xi lavaka ku va tshovela simu hinkwalo u nga tshoveli u xavisa purukulo swa wo gaya vanhu u fanela ku yini a ku nyima u mu gwela muxavi swa ku ni nge swi koti ku xavisela a te vhiki li taka puriki na hali ku vhuthela ximati puriki hi vona va vanyingi a hi swi voni hi mahlo maxi a ni tshembi swa ku a varimi hinkwavo va respetara a mhaka leyi ya interval de segurança leyi hinkwanti ya ntshimatshima swinene a makanku ri leswi n'wanyana swa mavabyi hi makumaka a xivhezi hi makuma hi vayo mapesticida lawa hi dlaka na hi nga swi tivi swaku swi kona lomu ka leswi hi dlaka lehi leswi ni nga lava ku swi ku kombela nyana ka varimi ku va va swi respetara khani mambo
2: hi swona marito ya ugamesa tatana George Pal
1: pambi
2: a hi la ku vula leswo pambe pambe
7: nawu support zi engetela ku episizu mesmo hi respetara kusukela ka ku hlamba mandla ku hlaja jonke leswi zwigiwaku kota nyamuntlha i dia ga segurança dos alimentos e celebrar o problema da dificuldade à solução alimento seguro em todos os lugares. Então tem que um clean mesmo e observar a questão de higiene dos alimentos fora da segurança, tempo de segurança do consumo do alimento no que diz respeito ao tratamento químico. E muito obrigado.
2: É só, né? Hi khensile hi ku va hi kumanile ni varhambiwa va hina haleno aka ndhawu ka Dokisani wa Xihenu, Maputo, Gaza na Inyambane. Nyamuntlha a hi cuka timhaka ta majele ni mabindzulelo ya kona ya swakudya hikwalaho ka ku ndlula ka siku leli. Kutani ke varhambiwa va hina lana va tsatsile a va yingiseti leswaku va xixima a malondzovotelo ya mihandzu leyi i humaka lomu ka masimu, naswona va hi kombisile a xibuku xa leswi swi humaka aka masimu ya varimi ngopfungopfu ka nguva ya vurimi ya 2025-2026 ka swiyenge swa ku hambanahambana hambini ka swiyenge swa mintirho ya tawutsevi. Hi langutela ku va na kulori mungiseti a ta va a pfunekile aka mabulo lawa hi malandzeke na xikombelo xikulu lana a le ku va a ntirho wa ku yavela a timbewu a wu fanela ku va u yisiwa mahlweni aka tindhawu ta ku hambanahambana hi ku fana leswaku ku bindzuliwa a swakudya ka minkarhi leyi ya vuxika. Hi vito la Radio Mosambique, emisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyambane, mi loseliwa hi Fernando Mukachwa, David Ntimana na Idrasio Makondela. Hambani ni vana kulora.
5: Bye bye.
1: Bongele heka 8:55 minutir hichi tsahi jamata pala hafe buwahi chauvatula kusuka laka chitsamma ringani yako atasimama ni mitir hichi putukezi chikati chichikele psala nukwati na hafe bardia. Ambalile.

0: Mbangile ine kulo ne kuvano ne ne tikava le chicha zwi rewukisu kambi ndzi vula na tisi le ku hakuna ne gonza la zwa avikini viki mchumu yo tsalangane hikusa hagonza ngovu la hakalungulo ko hina lo wa interactive hakona ko mina ndzi komeka na ndzi urandza ngovu lungulo ko loma kono ndzi komeka na ndzele handle kama diko hakuna ne mungana tsama o divala zwa ku nga zwikota ku yingise ko laka ku ngena ka fone kwena o tsala ku www.rm .mz loko no tirhisa a foni ya Android nga swi kota ku basara applicative leyi ya RM Play lomu ka Play Store loko maheleleswo u ta hingisa hi ka wolf leswo a matiku ya hasi ka gambu xikatikambi ta vhumela ku haramba leswo a xigavaxina lexi xi kumesa xigava lexi to xi teka le ka doroba ka le ka machichi na inakuloni Lawrence ya in America wuyani mungana.
1: Experiências de vida.
2: Uyan vangana akachigawa cha hina experiences de vida a nyamutya ndilaha machichi ka salão yokare nenhanyana okare ashikota kukuluka tsinga ta mulela vito atatulela hayet mungana uyani Avito.
3: Mina Ilodia Eunésia Alberto.
2: Eunésia, ndza jona le jaco wena wa jiranza kuluka mina ndzi nga laha ndzi jwa naku ndzi wana le jaco mahamitiri ya ku saseka ngopfu hi nga yi tlhamuselanyana u sangulile ka ku mahatiri lowa wu luki na hini malemi mangani
3: uyani mina ndzi sungulile ku a ku luka na ndzi ni dozi yami
2: hi jana u sangulele futhi akale a hi mananga ku xengetela ka siku mahatiri leyi
3: mina a ndzi yona ni vizinya wa mina ndzi gava njhani ndzi byi rhandza ndzi sungula ku luka ndzi ka ndzi byi kota
2: u ti u sangulele ni dozi wa malembe loko a ka mali u nga khari u lava ku luka munhu wo karhi a va nga ku chepeti hi mhaka ya tanga ya wena
3: van'wana a va ndzi chepeta
2: zwini nga kha u maha ka siku va ku tshemba a ku wa mahatiri wa wunene
3: ndzi no sima mani ni ku gondza byin'wana ndzi sangula ku luka va byi vona va ta ndzi ta va luka
2: kani leswi zwezwi ni malembe mangani
3: ndzi na ni dessert wa malembe
2: hi zwezwi hi nga kanyo u nga byi hundza a kusukela siniyani tshinyeni u nga sangulela kona ku luka kala leswi
3: a ndzi nga yi na ti-clienti hi a ndzi tshama a nga ma wo leha na ndzi nga lukangi munhu
2: hi xona futhi kani leswi zwi ni u nga maha ka siku u hundza a swikarati leswi ka siku a vanhu va sangula ku ku tshemba nakambe va langutela a ntirho wa wena
3: mina a ndzi ndzi xi tirha maxi ka ntirho wa mina ndzi luka a vanhu vanhu lavaya va kota ku voniwa hi vanhu van'wanyana a ndzi sima ma ndzi luka hi ku byi rhandza ateja vanhu va ta luka ja na va tele xa
2: hi jana a kama lowu nga khari u nga tikumi ti-cliente a wu nga pimisi ku tshika ntirho wa wena
3: a swibesi a ndzi pimisa ku ndzi xi tirha mash ndzi nga ndzi xi tirhi ku ri ndza swi rhandza
2: hi jana futhi ku na chumu cha ku saseka ngopfu ku ndza ku mahatiri wu karhi hi ku wu rhandza kani leswi na swi tiva leswaku makwana ma jovhe kutani ni vantshwa va ku va tiva ku maha a chumu cho karhi a tirhi wu karhi kani leswi vona a va swi koti ku timisela ku za va chikela lomu va ku navelaku kona zwi no va byelaku a vanhu vantshwa lava
3: a ku ndzi ndzi nga nayo i ku va timisela ka mintirho ya wona ivi va endli swi tirha maxi va maha hi ku swi rhandza a mali yi tata na vo tirha leswi va tirhaka
2: hi jana kani leswi leyi a to lava a ku lukiwa na ku choniwa a nga ku kumisa ku yini
3: a nga ndzi kuma hi numeri ya 45 34 15 531
2: leyi nomboro ya munghana wa hina Eunésia yena muluki a wu lili jotlhe munghana simama simama na wula ka siku u chikela lomu ku navelaku kona a ka ntirho wa wena a chigava xi fana na kala vhiki taku salani
1: experiências de vida. Hibunjide mungana laurisena merku kasi kuga kigawajiji uhiresedegu nya si ili ujiso. Mungana kasi upetanuwe kasi unga para kuga uranganya ukaru parabalu parabale uwa umana kasi kuzirenze veta ndrani nya uumi wago. Kukuna himani diji gawajiji ikezaka muhu jikati yari kiju kanyubiti gambi kasi unga kara kuku mogu gani ranguzu. Kuroro inabeta kasi unga chazisa ka uwe mungana unga hibangaraza kasi kuga litigura muhunu haku chazisa kamu kasi kuga ligoro na yu chetu hina ema kaba nyi longoro kuwatu bubeta kudundulisa u chetu abunya longoro kuwatu wa muhunu ubangaraza lukini Jeremy Francisco gumo kunyi Juvenil Zivani krimili tukome adiromu kasi kabunya uone lirinya longoro ku abanya sigawa padiromu wangana wabili hakane kasi kuga Vernanda Jumilda gumo kunyi uye Laurisiana Ameru na yu chau chau kala sumanitako. For no

0: Ferroviário wa kwenye kisiwa na Udaru Magudu umepisina achunga pambena wanasa kwa saka mile angana cha kumala mpela Ferroviario akwenye kisiwa na Udaru Colegio Agrelec na vizaki mshaka 40 minutos ka shengele cha umbiri Clube de Gaza angala mentiuma kunene kaya na selelile quando o Tite acaba dele, vai entrar o Clube de Gaza com uma lana no Belizaque vai em Belém, vai dele, vai entrar vai com ele, vai ferroviário vai lhe falar nina, pela cara de chumo mas o homem pela sua golana ah, matamele mava puna lana, matamele E Markel vai gastar uma bola lá, Ana. E Mubele, quanto ao ferroviário. Ferroviário vai lutar com a Ana, mas por Amanaro. Clube de Gaza, a Caxengue, Sidleque, Angal vai ganhar com a Saber Manene. Ovaco, a Cango vai ligar com a Tachumile, mas o Melo Mamane. Lá, Ampela, com o Sacanumu, lá conhece saca ferroviário. E uma bola. Mambiri kumshana manaro loko ku mambiri upumba ntsena kambe manaro 42 minuti pelwa wa famba lena pelwa ferroviari e manke lo maka bola la rejuma tiwa peta pola janta ku tsena kumeka pambena pela kumeka ka gugu ku atlantela lena zama gola ora ka zvatema mambiri mata wa Clube de Gaza lena ikarwa ku enela manke lo ngata huma lena parumo basi tsave tsuka class wa famba class apeta kamani galex vata sizave ranga kuma kudwa sinta lana aya mkele samu karatela samu bavela ferroviario lana kanta ndralo wa ume kubela lana 43 minuti belu waka ima kelo angata wani bola lana juhu hata wani bola lana 43 minutos bata sindita lana wabeli ima kelo angata wani bola lana Ebo pele, quanto ao Clube de Gaza. A nação diz, lá na manquela, como é que não pode, lá na pele, o rifaz, o mundo inteiro, Cacene. Cacene, se não vou sentir a letra, lá na, lá fama, lá na pele, mas que não pode, lá na pele, o Clube de Gaza. A sentir a letra, lá na pele, o arranca, o rifaz, o macava, lá na, com o pé, para os cacetes, o dedo, pelo antes, o ferroviário. Até com ele, lá na, o rifaz, o leque, cacabiva, lá na, E na sei como é que ela não tem de ler, 43 minutos, pelo acá, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está nem para ler, está Apa bola lá, né? Paulo, Magunha, Choco, Lera, Fama, Jacá, Manga, Ficango, Rango, Belo, Clube de Gaza, esse antigo filme, Apa Bola, ele sofre porque esse antigo Ranga, Barroso, Barroso, aquela bola, com lente, apeta, com ele, Belo, Lê, Tchene, aí, Catamo, apeta, esse antigo filme, como é que é Vasco, Vasco, com ele, Macava, lá, não, papel, com as fontes, se sinta, né? Eduardo, se sana, com cartão, amarelo, cartão amarelo, lá, né? E, Nico, acá, Mobile, o Antawa, Wa Clube de Gaza, wa sulvanyo la belo ferroviario. Mista Maduro la na wakarateka la nao, hanzulo wa umtakizi. Kambe, isu nusa bola mpele. Takuyini ke, marikezo wa makan bola la na mpele lwe. Vasco akuyini, asanto kusungula la na kasa. Oh, bate kiwa belo wanta wakud di Gaza, asinziza la na se, zwankano wa huma, imarikezo wa pambaka. Chunga Clésio, Clésio Aguirre, até uma lana, de uma lana. Mas também é o que eu quero. Cartão, linha com a capitão. Mas também é o que eu quero, lana. De uma ainda agora. Lestia que, da transição tem que ter 4 minutos, lana. Vou ficar no número 6, 45 minutos, já com a nela. E ci devono tenere immune ferroviario stiamo carando a impera come la ciuca il cittadino questa stiamo carando a impera Batagwe ini ke layana. Bata huma layana manikel wanga tawaman bola layana mbelu wanga wakulub di Gaza. Lila misa kumelu mta shkatisu layana kumeka mani layana. Kumeka lui i Andrisi shkangwe na mangwana. Bata lula ama layana. Andrisi asuka ni bola. Yipiwa layana liya mkelu wa mbelu wanga wa ferroviario. Bafaba layana pasku wa ferroviario. Andrisi asuka kwa mwenye sakampa shanto kusungula. Zama kuhine abutlanga mastaili layana. Akwe waluza mastaili wa maravega. Peta bola ka baruzu baruzu. Akwe lintuwa nchesa ka vashu. Vashu wa shanto kusungula layana. Utlanga mastaili pela. Pete shanto kusungula ka Vidal. Vidal akwe lintuwa. Apete shanto kusungula kumeka kama nukumeka kama belwe. Ijupu. Ijupu akwe lintuwa. Ishi anto kusunene. Apete pambela kumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka kama nukumeka Assistência lá era Vasco. Vasco a papola lá em Puma Uru. Ufaba Mano, Ufaba Felipe. Felipe, Anga Piganga, Paulo lá Luga. Mula bola lá Guiene. Lá Cona Luba Gantaua. Viário, isso lá vai dar uma pele ali assim. Nené. E Marquelo Angatalão das Catis lá era Pelo Barroso. Barroso a papola lá Gamalha Gantiena. E Catam, Tiena Guiene. O Batequine lá. Ufaba Mano. Clésio Afamba. Ango, Macho da Macho. Na Juma, asa mokangela lana kasi Juma, atu kondili kumea mkele nga rako enele, vasindis, Barroso, ata kuhini Barroso, apa pole, apu maulu, batema mabela ntawa kuhudu dikati, eka noto kama na papaka lana kwa vasindza mene lene ii, mupili, kukua, ngapikanga, batema mabela ntawa kuhudu dikaza, asindza veta lana, apa pole, janta kufusi nene, campionati uru, lei, inga kutamai, isa ngufusi nene, wafaba lana, eklezi, wafabaka, Itala wa velele, ya ena ya shibaba. Kulehez yoku hini. Atlanga layana, akizama babota. Yesa kutlangi sele. Apete isha ndako sinene. Batlanga mastail wa beba klub dikazi. Kamu wana sesu hili hili lisu. Magu hini ke layana. Wafamba layana mani kele David. David apete pole isha ndako vlende kamani. Watafamba layana, wata sisa veta. Kutwa kuhini magudu wanga fikana. Asimbita mpilo ferroviario. E Marquelo Almaco, Vasco aperta a bola, já jogou sem nem carro de som, goleiro, que sabe que vai levantar o clube de Gaza. Vai ter uma leva para levantar o clube de Gaza. 48 minutos, pelo agachou na antena. Tinha guinhada com o Ventango Gama. Marquelo Almaco, bola, Lena, pelo levantar o ferroviário, já estava com o Ventaíne, Lena. A gola, já estava com a hora, Lamsanza. Vai dar o hino que Lena. Macundo Nicola, guardarei do Antônio Ferroviário. Vai na geada, lá vai pelo Antônio Clube de Gás. Laguinho, que lena. Lá para a bola, lena, Barroso. Aí é aquela bola, Barroso, Antônio Ferroviário. A papola já está com o cinema, mas uma cura hora. Pagada, puto, lena. Mas se diz, lena, que assim que a luta somos, eu gosto de Clube de Gás. E manquei o Angazene aí, Juba, Juba, pega a bola, já estou indo aí, Cafili. Felipe, a papola, lena, pega a bola, com a mão. E a camalha, com o gol, a papola. Isso suspende, Carlo. Antago, o Nene Lou, o Gamaca. Talvez ela com o marido lá na. Já, mas só canhice. Também cai na minha maturo. O blá blá blá com o Sandic Mapu, que é na Nhambane, super peça provincial. Maluza, mas fala Manaro. Isso não é uma placa cantando.
1: Ilusvide, aí ilusvide. Dare mini capa uma parabéns a Clube de Gás, em Geni Benca, jogo, e sofrer uma golo, enga fazama o adversário a golista uma golo. Então, mini capa parabéns a equipe a Clube de Gás. Então, ele está continuando a tira, aí se elanga, e supertaça é o primeiro jogo, então, ele está continuando a tira, para cuidar contra a confiança a equipe a ele.
0: Muito de onde eu tocar, muito sucesso, aqueles sons tiradas,
1: eu penso que sim. Na minha equipe faltou atitude, agressividade. Bem que falamos antes de começar o jogo. O que dita jogo é atitude, agressividade e objetividade. Então, penso que vamos continuar a trabalhar, não vamos parar por aqui. Temos ainda o jogo da taça próxima semana. Penso que vamos trabalhar para esse jogo.
0: Agora, lá vai Maritou e a José Muyambo, Mita Maduro, local carente, a Vula Vula, a Rádio Moçambique, e Zonga, lá tinha uma puto casa na Nhambane, e talá vai na Kona, água com a Maritou e a Mutoganice, Tatana Erasmo Cabral, Erasmo Cabral, o vou lá de Sadik Maputo, Gaza na Inhambane. Me romelele le nyamuntu pa bola manharo isi ninga sula ka sambo
2: bom a namuntu ku mani mitlawa ya ferroviari ni a Gaza i maiki pa mana ni storia xa xikolo lo provincia de Gaza eti na eti leti seli lesa ku nkwaso eta ma ku va eka nyantlangu lo fungu pura kazu a vafana va mukompririle a leswi hi nga kombela swona a hi na veli ku jogo i nga veli la i veli kampo ya Mariano Zabima xikomu va va ri karhi ra kola na tshemba leswaku a lava nga tsutsumela va tatata sixira jogo leyi a va decepcionara va voni jogo ya lisima ra likulu ku ganyi Club de Gaza porque Club de Gaza yena a nga tihita a ve ni ma-millores opportunidade i a ve ni eficazi loko a ve tinyiketela vafana na tshemba swaku a resultado poderia ter sido mais robusto do que leswi nga mahumelela
0: mphikizano wa bolo wu ta va wu sungula ku nga ri khale hi handzu lo swa tshembisa swa Club de Gaza a ta va ni rito lo karhi eka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xipfundzamboka
2: a Club de Gaza loko mi tiva historial xa yena a nga beneli pra archi ka didivizan a belela centre pra lugar xinero i non pode fugir a reda hi tama hinkwaswo swi nga kona ku va hi dignificara ntlawa Club de Gaza
0: Sora, marito ya Erasmo Cabral, nga kuhlanganyisi wa ntlawa wa Club de Gaza local Caret, vulavula hi kola ka kufeni, ku tisiwa mahlweni leti tiyelanaka ni ku humelela ka yena hi xiyimo xa bola, mphikizano wa bola lowu sunguleke hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, nkarhi yo leha mphikizano leyi nga sungulanga, kasi a hi ku hi ta lavetana nakona ku kuma marito eka lava vonelaka ta mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe sweswi ku karhi ku ni xipitipiti xa ku nyikela switlokolelo hi vulavula hi tasa eka ntlawa wa Club de Gaza nakona ku nyikeriwa switlokolelo ka vamedandla eka mitlawa hinkwayo nambe hi masertificato nkarhi lowu wa xipitipiti lana kambe loko hi xuta Juli Mavota hi nga burisana ni van'wani vabeli va kumeka ka lana kumbexana Musa Neves diretor esportivo wa ferroviário wa Gaza nchumu ya sungula yi sungula ku bava ka ferroviário n'wina swi nga va vonelele va ta mitlangu leswi ni mi nga swi vulaka hi kwala ka handzu lowu
3: xo sungula de facto swi humelanga bema swi nyika nkama ku hi tlavanga hi vona swa ku swi yini swa ka swi nga lulamanga ku hi ta siku rixela ku fambeni swi la swi nga pfina
0: leswi ni mi nga swi dyondza ka ntlangu wa nyamuntlha mi mavonelo ya n'wina mi fanelaka ku ve ni swi cinca mi swi gavanga swaku mi nga swi endla ku ve aka mitikizano leyi taka mi kuma mihandzini
3: ku ve ni ku hisa byatsayo mai hi ta kuela vafana swa ku xi ganyaku jogo i ku tinyiketa ka hina i ku tihita ka hina i nga le mavito lawa hi nga na wona i nga leyi kipa leyi ya lisima hina hi nga na yona thank you ku laveka ku hina hi ya mahlweni ni ku tihita ku hi ta kota ku humelela
0: sona marito ya Musa Neves diretor esportivo wa ferroviario loko a ni karhi ya vulavula hi kola ka ku handzu lowu nyamuntlha wa endlekeke na vula leswaku ku ve ni ku yisa mpela ka adversario leswi endleke ku ve vafana va nghena na va nga na ku tshemba lokunene kasi adversario yi veke a ngheneke na a hlomile a endlile ku hinkwaswo ku ve ni a kuma handzu lowunene lana ku fika ka nomu lowu hi vulaka swa Club de Gaza a ve ni mabola manharhu mahlweni ka ntlawa wa ferroviario Juli Mavota hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo ku ve ni hi pfala xiyenge lexi kusa ku nga le khale mpela ku ta va ku nyikeriwa matasa ya ka lweyi a humeleleke vulavula hi Club de Gaza nkarhi leyi ku karhi ku lunghiseliwa hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo Juli Mavota
4: Nkame wenu.
0: Kudana Juli Mavota ni mwikisetwa ku rhandzeka wa Maputo Gaza na Nyambane ku fika nomu lowu hi vula leswaku i ve ntlangu lowu tsakiseke ngopfu swinene hi ku cuvuka matshamelo ya ntlangu lowu swa komba leswaku hambiloko xifundzankulu Gaza xi hlwelile a ku sungula mphikizano ya swona xi ni xo karhi lexi nga ta vula ku ta va ni mitlangu leyi nga ta va yi nyawula so hi ntlangu lowu kumekeke nyamuntlha wa ferroviario xikan'we ni Club de Gaza i ve ntlangu lowu u nyikeke manyawu u kombeke leswaku xifundzankulu Gaza kunene ku ta va ni bola ku ta va ni minchumu ya ku tsakisa loko hi cuka hi ntlangu hi vula leswaku Club de Gaza hi loweke a ngheneke na ni a ti dyondzo ta ku helela ni a navela ku ve a endla hinkwaswo matshan'wini ya ku ve a kuma a handzu lowunene hi lana ke hi xipimo xa 20 minutes a swi koteke ku ve hi kola ka mazambani a endla gulu la ku sungula ferroviari wa Gaza a ve a hluleka ngopfu ndzhaku kusa a nga swi koti ku pfala hi la ku laveka ka kona a tindhawu leti ti nga ha fanela ku ve ya pfala lana ku dluleke a timinete tinharhu ka xiyenge xa vumbirhi hi kola ka mubele Clasio va sindzaleteke mabalizeni ya magudu gulu lawumbirhi ku te ku ya kwalano ferroviario a nga swi koti ku tikhoma ndzhaku Barroso xikan'we na Juma hi lava vanhu va nga kumani hi laha ku lavekaka kona lana Alex a swi koteke ku ve a yiva bola switsumandzu lava beli lava a sindzaleta mabalizeni ya magudu lana swi endleke magulu manharhu ferroviario a ve na yona mikhandzu na yinawu ya ku ve a nga endla xo karhi kambe a swi kotekanga kusa a gola la ku sungula hi leleyi leke ya Bamhandzi lana ke Butu a biwile kunene kambe a swi kotekanga ku ve golo li nghena bolo la vumbirhi hi leleke makeni ku pimpinetana layena ka vabeli mun'wana ku ta famba mun'wana ku a nga ta famba kasi ku za ku humelela vabeli lava tshemeke bola la vumbirhi la ku gamu lawunharhu hi leyi ya Bamhandzi ya ku hingakanya ka xiyenge xa vumbirhi lanake swi endleke leswaku bola ku fika nomu lowu ku nga koteki ku ve ku kumeka a handzu lowu u lavekaka fika nomu lowu hi vula leswaku Club de Gaza hi leke a kumeke 3 wa mabola ya ku
4: Dessas horas na 13 minutos já lhe magemeta musi kambe lcungalo watsukile lana faka ikumana na mtisiklosi Nicolau Mkavele lwa kumeka ka campo ya linkoveni ka dropa ka Gaza lana ntlawa wa ferroviario wa ka Gaza uluziki mahlweni ka Club de Gaza mabola mazazu ya kupfumala ayangulu ita sindzisa kuva ikumana na Nicolau Mkavele kuva hitisa nkatsakanyo lowu faka na kunene a wu hamba mayelana ni ntlangu wa masungulo ya mpikisano wa bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza lana kunene ku kumanike swinkankanka swa mbangulwana wa tiko wa le nyingitimu ka tiko kutani ke ta sindzisa ku va hi kumana na mtiziklosi Nicolau Mkavele ku va hi buyisela magemeta musi ya mpikisano lowu kombaka ku va ntshaku ka nkama ku leha swinene xifundzankulu Gaza na xone xi ti kombekisaka leswaku kunene xi ti lulamiselile ku va xi kumeka ka nguva ya bola lembe 2026 a swi pfala swipfuluwi namuntlha 6 ka junyu wa lembe la 2026 ku humelela ka Club de Gaza mahlweni ka ferroviario wa ka Gaza kutani ku nga le khale nakona ya ta ku nyika madzungu lamayelana ka ni ntlangu lowu nga kazulandziwa a madambu lawa tikweni bya Afrika do Sur ku tiva leswaku xana ke imani loyi a ta ka khupuka kongoma ka mpikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko lebyiyana ka mazito hi ta ka makumana Eduardo Figurão nakona hi ta ya ka mali exifundzeni xa Marraqueni lana ku landziwaka a quarta jornada torneio Chapo Chapo lana ku beliwaka grupo A xifundzeni xa Marraqueni kolomu a xifundzankulu Maputo kutani lawa ni man'wanyana i madzungu lawa taka makuma wa taka maingela kufambeni ka madambu lawa ya ta mitlangu ya utisemista dzingisa ku sindzisa kumbe kutani hi tlhela hi kumana na Nicolau Mkavele Nicolau u le a mpfhukeni a swi se koteka ku va hi kumana na Nicolau Mkavele ku va hetisa nkatsakanyo wakwe mayelana ni madzungula kumbexana ni ntlangu lowu a hi buyiseleki manyawu hinkwawo kola ka switichi swa Maputo Gaza na Inyambane ka madambu ya Tadjiporto ka madambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi ntlangu lowu landziwe doropeni bya ka Gaza hi lowu a hi navela ku va hi ku buyisela a relato bya wone relato byi yingilile kola ku switichi xaku xa Radio Mozambique nakone ke ku ka madambu lawa ya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi a ta ku buyela ni man'wana ya mayelana ni mintlangu leyi mi lulamisiweke kumbexana mi landziwaka ku fambeni ka vugamule bya vhiki hi hlayile leswaku marikweni namuntlha ku beliwe mitlangu ya ku lumba Quarta Jornada ni min'wana mhalikazi mi beliwa mihandzu leyi kutani mi nga kona yi ri katla Pazimane 2 Mateke 1 Montanyana 0 Minkanyeni 0 Abel Jafar 2 Mapulango 4 24 de Julho 2 15-1-0 Nkumbeza Samara Michel 1 Guava na yene kasi ke a mundzuku ku ta beliwa a sexta jornada bya Marambola 2026 ku marikweni lana ku taka kumana Matendeni na Casablanca Brazil B na 29 de setembro Paziman a ta banana na Mapulango B Majampe a bela na Mumemo Revoltados va pipilitana na Anguelana kasi União Desportiva wa Mapulango a banana na Ndichi hi tlhelo bya Primera Liga ku ta beliwa ntlangu Pusulana na Beira Mar ni twa leswaku kutani swa koteka ku va hi kumana na Nicolau Mukhavele ku va a gemeta musi ka manyawu hinkwawo lawa hi buyiseleke ku fambeni ka madambu ya namuntlha
0: kunene Juli Mavota ya tlhela ya hlamula kusuka la sene kampu ya Ferroviari wa Gaza ni nkarhi lowu ku nyikeriwa masertificado de honra eka lava va ti kombiseke ngopfu swinene ka nguva leyi ndluleke hi leti yelanaka ni Tabola ku karhi na kona ku landziwa mitlhekeya kumbe ku ta nyikeriwa tasa ka lava va humeleleke kambe lexi tiyeke leswaku na ya pala hi vula leswaku i ntlangu lowu tsakiseke lanaka Ferroviario a kalaka nga swi kotanga ku ve a kuma handzu lowunene Club de Gaza hi loyi a kombaka leswaku a ka nguva leyi ya bola a nghena nhani matimba man'wani a nghena nhani ku xuva kun'wani a nghena nhani a ku navela kun'wanyani lana a tikombeke hi leswi a endleke swona handzu lowu wa mfanela Club de Gaza hi kali leswi a endleke swona hi kali leswi a bindzuleke swona xikarhi ka kampu swa mfanela kunene i swilo leswi swi mfanelaka ta vula leswaku a ka vabi va mpepula hi nga vula kona a ku na voko ni yin'we leyi va vekeke lona va swi kotile kumbe va fambisani ntlangu la ku lavekaka ha kona kasi a handzu wo gamu supertasa provincial Ferroviario kumbexana Club de Gaza 3 Ferroviario de Gaza 0 leswi i ku khangula ka xiyimo xa bolo xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ndzhaku ka tindhambi ndzhaku ka swilo swinyingi leswi hlaseleke a xifundza lexi ndzhaku ka swilo swo karhata leswi landzeleke xifundza lexi nyamuntlha a Gaza hi loyi ka tikombaka na humbelela nkarhi lowu ku nyikeriwa mamedandla aka vabeli va ntlawa wa Ferroviario lava va luzeke va kumekeke eka ku luza ka ntlangu lowu wa nyamuntlha nakona ku vuliwa leswaku a ntlawa wa Ferroviario hi wona humeleleke ka xiyenge xa nguva ya ndandlula ive campeão Club de Gaza ive vice e campeão ka nguva leyi ndzuleke a hi ku kumbexana hi ta kuma marito ya lava valaka ta mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza mamana Lourdes Mashava kambe hi loyi a kumekaka ku nyikeleni ka mamedandla eka vabeli va Ferroviario Ferroviario loyi na yena wa ngheneke nyamuntlha a kombaka swaku a ni vabeli vanyingi vabeli va ku tala na vona lava taka eka ntlawa wa Agespetiage va nyikiwa mamedandla laya na vabeli va nyikiwa ingaku a va tsakanga kambe hinkwawo nkarhi lowu endlaka xilo mavonti leswaku hi la ku twa marito ya vamana Lourdes Mashava loko a swi koteka ku veni a vula swo karhi mayelano ni ntirho lowu endlekeke mayelano ku pfula ka nguva leyi ya ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nguva leyi endlekaka kusukela nyamuntlha lana a kampu ya Ferroviario va hisekele akarhi nga sungula ntlangu hi vula leswaku hi lava va nga ha tena va nonokile kambe swi vone leswaku a vabeli kunene hi lava kumbexana vakhuzeli hi lava rhandzaka mpela a bola ku te ku hela xiyenge hinkwaxo kumbexana ku hela ntlangu se a ku talile mpela a ku tikomba swaku hi vanyingi lava vanga kumeka la kanzendalo kunga le khale mpela kutava kunyikeliwa a tasa leli hi ta lavetela mpela marito ya Lourdes Mashaba xikan'we na mura Dubai loko va hi pfumelela nga murhangeli wa swifesa wa provincial ya ta bola ku ve na vula xo karhi mayelana ni ku pfula ka nguva leyi ya ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkarhi lowu ku hetiweke nkarhi wo nyingi na ku nga khaviwi bola na ku ni ku kuganagana leswaku ku nga tshuka ku ni bola lomu xifundzankulu Gaza kwala ka ntsindzela lowu hi kumekaka ka wona lana ya ferroviari ya ku talile mati ku vula ka vabele va ferroviari na mbi swipani swa vona hi leswi a swona swi kumiweke hi mati hi leswi taleliweke hi mati i swilo leswi swi karhateka kambe ku tiyisela a ku dumba hi xirhonga swi endlele ku ve mitlangu leyi yi ve kona ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeliwa a tasa aka ntlangu wa Club de Gaza nkarhi lowu se ku kamaka ku nyikeliwa a mamedala eka vabeli va ntlangu wa Club de Gaza so swi ke nkarhi wa kuve ku nyikeliwa tasa hi xihandla ngopfu swinene hi ta va nakona hi lavetela a marito ya vakhuzeli va ntlangu wa kumbexana ya varhangeli lava lelaka ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe ya tshemba leswaku Tomas Mashaba secretary wa association provincial ya bola u vulavula rabitsakipiki maputu Gaza na Nyambani swi hluliwile switikamezo hi ve tindhambi ivene swo tala kambe bola nyamusa swi lambeliwile leswi ni nga swi vulaka hikwala ka
5: hi leswi makeke nyamuxa hi tsakile hi ku swi vona hi nga tsakanga ku vene leri sungula hi ku hlwela bola maxi a hi vilele khale varhandziwa bola na vona va swi vilele khale hi loko mafambo ya kwala hi vutisa swaku swi lini ka tibola leswiwa swin'wana a ri sivu lexekile hi nyamuxa hi sungulile nyamuxa siperitasa lana swi voneke swi kombe a hi lava hi koho ya duma swaku mavhiki lama taka leswi swi va ka swona u ta famba zaya fika magama hi kota leswi lavaka swona ka lembele la
0: dzomeleri swi ni mi lavaka ku gwela swona ka makhuzeni hinkwavo va ta bola lava rhandzaka mitlangu tiyisa miri ka lembe leri
5: hileswaku bola se le sungulile va nga va rivelela hina ni makulubi ku sungula hi ku hlwela maji leswi a hi xiva swoho a bola se le sungulile hi kombela swaku a va mali swa swi maheke nyamuntlha va tshuneka kusuhi ka vabele va bola va va khuza va tlanga leswi va vene na bola lena ni famba te magamu hi kota ku hi ganya leswi hi lavaka swo loko li ta hela bola
0: ni kombe swinene marito ya secretario Tomas Mashaba secretario wa association provincial ya ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a li karhi a veka marito ya yena ku nga li khale mpela la yena ku susiwa swithombe hi ta va hi lava marito ya Lourdes Mashaba loyi a vulaka ta bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku ve a vula xo karhi a karhi a kumeka pakati la yena ka vabeli va Club de Gaza ku ve va susa mfoto a ku ve hi ta va xitsundzuxo va karhi la yena va susa mfoto nakona kuma le khale mpela hi ta va hi pfala ku haxileti vanyanisa hina rhanga ferroviari va karhi la yena va susa switombe nga le khale hi ta va hi kuma leti i ntlangu kuxana i Club de Gaza lweyi lembe leyi la taka na ni matimba mantshwa a ni vabeli vantshwa a ni hinkwaswo swa nyuwana ingaku Club de Gaza lweyi a yena lweyi a toloveliwaka hi leswi Musaneve xa vula swona leswaku va nghenile na va muyeyisa Club de Gaza kambe ku ni swo karhi leswi xi endliwaka mura Dubai na yena va fambeni ka yena mura Dubai u vulavula ka Mozambique maputu Gaza na Nyambani a bola ri sungulile mitirhi ngopfu ku ve a bola ri sungulile
6: bo xikarhi vana kumbe ku sungula yena ku khesa xikwembu lexikulu porque le posca le chega só a sua machela manga e como no agora para na casa já é nem porque isso é na casa da aí ali e mil caixa para aí e vem isso uma bola é maca a sua né tem uma maneira de muito campo nem uma curva aí nem uma bola para ver o choco é para chechar praticamente mas na boca porque a uma curva uma pouquinho mais ima Gaza e Gaza xiwana ku pfuka ximbuso hi ta n'wi Gaza e Gaza wele va xi hi pfukile nyamuhla hi sungulile a supertasa a vinha da água e mais eu ia ferver a clube de gás, ou ferver a clube de gás e a Caixa Moçambique, depois que era a supertaça. Então, na próxima semana, eu também joguei a Caixa Moçambique, uma eliminatória, e apurar a representante da Aina. E dia 28, em segundo campeonato provincial, e lá na Aina já tira com a gente que está tendo para ver se pode se. Que foi uma tira que eu sentei na não, era o campo que eu ganha muito. A Loianga, em dúvida, com o Gaza, eu estava com a bola, é bom. A campo só com a bola, eu sumo a Gaza. Aí era o Rome, em qual eu lançava a bola, eu lançava a bola de equipe, eu lançava a bola de campo, porque era a bola sábado, domingo, domingo.
0: Então, na Maria Soro, eu era o presidente da Associação Provincial. Júlio Mavota, o Benga, na Lourdes Machava. Vurangeli uava Antoine Mintlama kutisa mirishimu sha shifonza nkulu Gaza mkari mblabla aradi msandiki maputu Gaza na nyambani Gaza kuna kukana kana shwa kukungatu kwa kubeliwa bola nyamuta shisungulini mwina shungala mbani lakata Mintlama kutisa mirishimu nishimu na vrafu izuela maila nuu ni kusungula haka Mintlama li
7: Egundundu zela nuu changeli saa sisiasan provinciali kusungula Daniela na mwena mshuwane ke hive hilikari samile enhati kama atila mwakulu mwufushunene lao manga kama nga inyiki andi sile shoku inga shkota kuwa a epoka disportiva kale mbeleli shkota aku ilanza kame kola waka kutinyika tela ni kupata matimba shkota kile kuwa na muncha shkota kuwa charla vanga alana pakati nya muncha shkota aku ikomba lesha hilikari shina vela aku shuwane masimu ichangeli sana kambe akulubu digaza anga shkota kuganya kumbia kuwina nya muncha naswona hi tlangelisa a club ferroviary hikusa ku wina laha ku nga na ntlangu loko ku nga li kona club ferroviary brani yana va yi kombisa matimba ya yena a hi ta va hi nga li na yona ntsako lonheka na wona kasi hi kota ku va nyika matimba hi tlhela ku a va emahlweni hambi loko swikarati swi ri kona a va emahlweni va tiyisela va tlhela va landza hi ku kombelakombelaka vanakulori lava hi pfuniselaka leswaku ntirho wa bola u tima u ya mahlweni ka tiko la hina la ka Gaza.
0: Enkomo swinene Julie Mavota lava marito ya Lourdes Machava lava vonelaka ta mintlangu tisa mirhi na vantshwa lomo swifundza nkulu Gaza loko a ri karhi a veka mavonelo ya yena mayelana ni leswi ti endlekaka hikwalaho ka mitlangu hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza. Julie Mavota hi na hi ta gemetela na vona xidlaya hina kusuka la nkoveni ka doroba ra ka ncencayi lana ke hi veke na hi pfuriseliwa hi Nelly Nyantumbu loyi a kumekeke ka ku ve a hi tleketla xikan'we Francisco Nelson loyi a endleke hi xiputukesi hina Nicolo Mukavele hi hina hi heleketeke hi xiyimo xa dzonga ra tiko maputu Gaza na Nyembani hi ta vonana masiku lamataka loko mintirho i hi rhamba ni loko loyi wa ntamo a hi seketela. Bye bye
4: bye bye bye bye bye bye fambani mi ya wisa hi ku zula tlhasani hahombe a makalo msukela ka kone 16:29 hi ti ku twa a ntlangu Club de Gaza 3 Ferroviário wa ka Gaza 0 hi ku pfuliwa ka mpikisano bola ximxa xifundza nkulu Gaza hi ta tlhava liendzo hikongo matikweni bya Afrika do Sul ya kuma na Eduardo Figurão ku va hi nyika madzungulo ya vugamu ya ta mintlangu ya ku tiyisa mirhi ximo xa tikonkulu le kumbe xiyimo xa tiko bya Afrika do Sul ku tiva leswaku a ta va li mani kumbexana ka ntlangu lowu hi nkama lowu nga ka zulandziwa ku tiva leswaku hi mani a ta ka kumeka a chapela ku ya ka mphikisanokulu wa bola xiyimo xa tiko lebyiyana ka nguva yi taka. Eduardo Figurão hi wani ya vugamu
8: ihlikani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Inyambani Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa mirhi hi mina ni yangula swa nga hi xihena ya le doropeni la le Johannesburg lombe ya kona mahungu ya vugamu ya kulani mitlangu ya ku tiyisa mirhi i xiyimo xa tiko lere namuntlha ntlawa wa Milford u ta bela ni wa Cape Town City eka ntlangu lombaka jornada lavumune la mphikisano lowu wu ta ka humexa a ntlawa lowu ta ka khandziya wu kongoma ka mphikisanokulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Antawa Milford ufamba eka ntlangu wa namuntlha na liwana u rhangelaka a mphikisano lowu ni ntlhanu wa tipontu na pontu yin'we i swi kombaka leswaku loko Milford o tshuka a humelela namuntlha mahlweni ka Cape Town City a ta va na big gonsa likulu ntamu swinene a ku va a khandziya a ni nghena ka mphikisanokulu wa bala wa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027 eka si Cape Town City a ta va ntlangu wa khomanikhomani hileswaku ntlawa wa Cape Town City loko u lusa namuntlha a ta va hambanini eka nloro wa ku tlhasa eka mphikizanonkulu wa bola exiyimi xa tiko la Afrika-Dzonga. Nambiloko Cape Town City loyi o ba namuntlha ntlawa wa Milford a fanele ku va tirhisa muchini wa tikonta a ku va a kongoma eka mphikizanonkulu wa bola wa nguva leyi taka. Hileswaku Cape Town City loyi hi loyi a luzeke mintlangu mimbirhi ya ku sungula a mi endleke eka mphikizano lowu. Hi vaunharhu ku ya eka kayana siku la dash ntlawa wa Cape Town City u ta vona u endla ntlangu wa vugamu mahlweni ka magezi. Ekasi na kunena ntlangu wa vugamu lowu taka pala mphikizano lowu wa maplayoff a ta va hi siku la 3 a nga va mugqivela wa vhiki leyi taka, laha ni ta ka hlalela ntlangu xikarhi ka magezi swin'we na Milford. A ntlawa wu taka wina ka mphikizano lowu u ta vona wu siva Orbit College loyi a xikeke a kongoma eka mphikizano lowumbirhiwukulu wa bola exiyimi xa tiko la Afrika-Dzonga. Ipen Quash, Nagongoma, Radio Mozambique, Mingrake, Eduardo Figurão.
9: Irmão, senhor Eduardo Figurão, numa jungla lá, o Itabuia, que, kumbi, Itakuzamba, kuba, ka, sengestaka, ibuisalemianzulei, ya, mintangulei, utaka, mintletilalem.

0: 16 horas na 41 minutos e a masculina que vai atuar vunanga joko mbanambana njeni ka vunanga hikumana kone madzungula tami ntlangu ya kutisa mizi kama dambo ya ta disportu kama lwena malaka kuva hi bamagwansi kongoma marakweni kuva ya kumana na wakini nyanombe mungwe kuva zangele vatabola hixiimi xa xifundzha xa marakweni loyi a taka yi buyisela nkatsakanyo wa tercera jornada bya mphikisano wa bola ya xiyimo kumbe xiyimo xa torneo chapu i jornada byi beliweki a vugamu bya vhiki byi khalutiki na kasike ndzeni ka nkamanyana ta mijiretela leswaku a hi nyika a mihandzu ya quarta jornada byi beliweki namuntlha a hi kumeni a nkatsakanyo wa jornada bya vugamu a hi vulavula hi tercera jornada kun'we ni quinta jornada kumbe quarta jornada bya marambola xiyimo xa xifundzha lexiyana
1: ntlawa wa mikanyini wu nga biwa hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu hi ntlawa wa masinga avila sidi hi yena a nga humelela hi mabola manharhu ya ku yalanguliwa hi dzin'we ka ntlawa wa memo a 29 December na yena a humelelile hi bola lin'we la ku kuma angulu ka ntlawa wa 24 julu mapulango hi loyi a nga tshuxiwa hi bola lin'we la ku kalanga ngulu hi ntlawa wa bela jafari wena goxunyuneto leyi a kalanga belanga ka group leyi mayelana ni classification or classification leri rhangeliwa ya bela jafari a nga ni 9 points avila sedi na goxunyuneto na masinga va ni 6 points kada a ntlawa wa mumemo wa mapulango 29 December wu ni ma 3 points kada ntlawa ntlawa wa mikanyini ni ntlawa wa 24 julu hi lava kalaka va nga se na ponto wara va ni 0 point a group b a ntlawa wa singiza wu humelelile wu impatarile ni ntlawa wa rikatla hi bola lin'we ku landzela a kumbeza loyi a nga humelela hi bola lin'we la kala ya ngulu ka ntlawa wa zitava a makaneta hi loyi a nga luza hi bola lin'we la kala ya ngulu eka ntlawa wa matalana a 4 de outubro na yena wa luzile hi bola lin'we lo pfumala ya ngulu hi ntlawa wa 15 kazimana hi loyi a kala nga belanga a vhiki leli mayelana ni classification leyi rhangeliwa hi ntlawa wa kumbeza u nga ni 9 punto ku landzela zintava 15 na matalana va nga ni 6 punto kada a ntlawa wa singiza rikatla va ni 4 punto kada a makaneta ni 4 de outubro ni phazimana a va se na ponto wala va ni 0 punto kada a group c vona ntlawa wo dzwana wu nga wina hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mabidzi ka ntlawa wa madeke hakwava hi loyi a nga tshuxiwa hi ntlawa wa malihi u mabola a 0 a muntanyana hi loyi a nga dzingana hi bola lin'we ni ntlawa wa samora maxele a pusulana hi loyi a nga humelela mahlweni ka ntlawa wa mbengeleni hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu hi vone ntlawa wa 15 de agosto lowu u nga le handle mayelana ni classification a group c emali yena a rhangelaka hi 9 punto ntlawa wa mbengeleni ni pusulana hi leyi dzinganaka hi 6 punto kata a samora maxele hi loyi a nga ni 4 punto a mateki na hodzwana ni 15 de agosto va ni 3 short punto kata muntanyana a ni punto yin'we a gwava hi yeni a kala va nga se na punto wara ni 0 punto mayelana ni marambola a marambola ku hi voni ntlawa wa beira mare lowu nga wina hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi dzin'we ka uniao football de matalana ntlawa wa mapulango wu winile hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulu ka ntlawa wa pusulana a matalana wa mkulu na yinawo a tshuxiwile hi mabola manharhu ya ku yangula hi mabizi hi ntlawa wa pulundza hi vona ntlawa wa mumemo lowu nga wina hi mabola manharhu ya kala ya ngulu ka ntlawa wa matendeni revoltado, não, mabiwile e União Desportiva de Mapulango, uma bola manaro, é Fumalay Angulo. Então, a gangwelane, ilo unga wina, hi bola jingwe, ma bola mabidi, a guianguleu a jingwe, cantava 29 de setembro. Mapulango Bay, a winili, uma bola manaro, e a Fumalay Angulo, também nica a majampa. A Casa Branca, né, não, a winili, hi bola jingwe, jokala Angulo, cantava Brasília. O Gamo ndichi awinile mabola mambiri yakuyanguliwa dzingwe ka ntlawa wa Phazimana. Ale ku gama ku muhlayela a mayelano ni mitlangu ya ku tirhisa ya ku tiyisa miri a District de Marakwene lana ku nga beliwa a Quarta Jornada.
0: Essas horas 48 minutos.

0: uchiuye udilevile kuna mbitani mana, uchiuye uchidederegela ngusope ngumonga, sila kona nisura kuna mbini mana.
1: Tula sa tabo.
0: Ukatini, ntini ulawa hai.

0: nga po uchenje upola ni kunyau nyau nyau nyau mitsikari kumba kato usiku wa 6 ka junyu nchima wa peho kupola ni kunyau nyau nyau nyau kuchichai uchenje unga ngutiwa 20:49 wengi swara msambiki tuwa altimbele tuwa na waishimaha singa kuweni ko hii musatisa ijomba toka tu mitumui wako ishita ngulidimi la chiachitwa mungaba mshia mkela ngutinzi la tati neneta mitumo ya radio Musambiki. Yu wanga mbanga lata kukela ngumadzoto ora jimunu nguchichobi kubile ya bilu ya nkundela dizambidanu. Inawe mangwana ni misho ngumadezo ora jikota ngusoto inaniti ora timbidi duwa zora jidimisau kala ngumadozi ora jihiri nzeleni nguko hatembisa. Disuide.
1: Imwana siwa. Ichusa moya.
2: Oh,

0: Tamwe na ushuba kukushava asimetu, tisimbe tama varaum, titambu tama gezi alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina leinene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zimuni la bazarini gajilo, lomondrupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zalezi uya la bazarini gagiwa. Na aferaje imanguela, ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru, lakubiwa kuzitini zinene, za tipimu leti utilabako. Feraje Manguela, ama kewe ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uhikuma lomdoropeni, gainyambane.
1: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
2: Mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketelo ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta muengetela ku bululeka.
3: Ahihi n'wananga, leswi swo swi to hatla swi mu khulula.
2: Mama lejo
3: ungaku zwa hava kanile zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala aha karereka maku loko umunyika ngovu zwo hluluka uvaleta mati la maluzika ku mirini wako
2: ndzi bongile mama maku ni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
3: ha akavana vangani khano ti hoti nimo kutano ku hunza ufana maleti wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mixture
2: oh hi zwona loko manuelita anga hena khano wa ti hoti ni yimwe ke
3: uwa fanele ku munyika mafi ya veleni tsene hiku khandzakanya u hatla fambana na chipitalo kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
2: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
3: oh kunene n'wananga ndzi tsakela kwa zikulwana wa mina manito ya vini vutomi ginene
2: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
3: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
2: mama yi kona
4: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
5: 21:15, zalezu hitaku ahikumeni longoloku wala madote, wings

Hayi hayi mingsete hakulosa ka unwani longoloko wala madodeni nyamuhla hi rambele madoda hina ku vhita hlengela a kabulu galisi manguvu kota lawa hita kuna uma sikunzaku ka minyamuhla hita lakula ula hi khupu khupu kutani res a hlokumhaka hina a nyamuhla le na inga sevi hi andlala hita vi hi rambe na kulori Bernardo Salomão kasi ku va hi chela u change ndzaku ka u change leyi hita wuya hita losana ni madoda ni masungelakati ya hina lawa ya sikanyamuhla.

0: Bungil Muranza Mink said to change Gamashula Legizile Kona, Gichloina Kulor Bernard Salomon, Yamutla Kota Uleko, Hila Kuta Kumpa Kutsongwani, Shingatan Hiresa Kutana Akupu, Lizzi Kota Kuana Kahina, Zinga Jalisima. Kambe ahekuzviona tsena kuve zvezvalisima hila kuona hezvigelo zvakuona kukasi kasi kuve hezaiula ku akupu kutandiresa yalisima yivhuna hila kayini nakuhikwihi achihoxo chingakuona loko chihikuona hikuona ka madoda yahina yasika nyamuhla akuve hi hakela resa hi tave hi losa kusangula a madoda ni masungulakati hi sangula hi Maria Susana hakulosa
1: E gipelile valoi moderador wa hina nyamunga hilosa Bernard Salomon loyi ama ku jonke zvichikela moyeni hitingela leti tinene dilosa papa Messias dilosa mama ni Luisa Nicolau
0: bongile Maria Susana tave hilosa kachikatleche Luisa Nicolau
2: Pelile mshado gipelile mina lweyi ndzile gipelile mashaka losa moderadori losa mchokoma komani chini papa Messia mama ni Maria Susana
0: bongile
2: gipelile
0: ebongile Luisa Nicolau chikatile chitaveza akulosiwa hi Messia Emmanuel
3: bongile baba valoyi ibonga mama ni Luisa Nicolau mama ni Maria Susana Nemukome kome wa michino ikhelo gasini yane kasini wa khwayengisa tlaba hezwako akamalwana usiku henge uyengisa tiginene kangwana lowe muhezwako la haradi musambiki
0: bongela na henga sasoka ka wena Messias Emmanuel tlaba kuve hisangulela kwa la kota adota ke ahwete wa sati hunzile ila kuve hisangula hina ba vanuna he nyika awonela ga hina kasi hi wonela ga wena Messias Ichini akupu kutana resa na ku hiwone la gawana hili hili simalinga kuona laka kuve abantu bakupa
3: nzibongile baba loyi akuula ula he ku himkhupo zwiula lezwaku hina hina ni fanelo kuva hiveka woku ka hina laha ka kuvusha tiku kutani aku aka ka tiku he kuva malana le tsongwana ndzi humesa ku mina le hi yona emahako zwikola hi yona emahaka tiruwa hi yona emahaku mabulaho hi yona emahaku zvipitali ni zvo khilebi zvilavaku zva zvinene ka hina kuva hihlengula mahlweni ka mufumu kasi mufumu u kota ku himahela hi lebyi hina hi humesa ku zvitsongwana hi hlengeletela aka paketi ka mufumu kasi mufumu lowu kota kuva u kula u hi hlayisa hi lebyi hi zvilavisa ku zvo
0: kasi kula zvaku hi nga koxi chumu ka mufumu na hi nga humese arese
3: hi zvo zvezvo
0: ebongile Luisa Nicolau kasi loko va ku ikhupu itanga muni a munhu a fanele ku vuya henayo kasi ku vuya sangula ku khupa
2: bongile bongile moderador ndza vona leswaku a tanga leyi lumbaku ku a munhu a ri a resa leya ku na hi kompletarile 18 a 18 zyangwa nuna i ngwa sati kwalaho wa lumbiwa xaya ku ri ya a resa
0: Maria Susana, wena wa vumela ku hi yona tanga leyi vumelaka ku kuve hakunene munhu a sangula ku resa
4: hi yona kota yi nga lomu nawini swa swi kota kuve a malembe lawo majaha ni vanhwana na va nga se va khomakhoma mintirho maji hi yona a tanga ya 10 ka malembe ni 5 manharhu mfele ku kuve a munhu a sangula ku khupa
0: Uti loko a sangala ku khoma khoma mitirho zwivula ku loko a nga tirhi a munhu loyi a nga fanele ku vuya a resa
4: wa resa tsena ku chikarato ku loko va ku famba ya khupa ku la ku hanyikela mali a mali ku la ku kombela ya khupa
0: a ku resa i fanelo ya n'wana tiku loko a tlhanganisele a khome ka malembe le
4: tlhanu
0: wa tirha a wu tirhi leswi i fanelo ya
4: wena
0: va kona lava Messias va vulaka leswaku mina tsena ndzi ta ndza resa kutani ku hakela khupu loko ndzi lava chukari ka mfumo va nguve va ni mpimisi yinene lava
3: chikarato xa hombe nguvu ndzi ta ku ndzo tlhanyana kutsongwana ndzhaku amakale ya ku resa loko amaha khume kuhlano ni manharu wa malembe ku amahela iwa hi gonzo yo kara ku munhu a fela ku tiva ku ka tinga le ndzinga ka yona ndzi na ni xifanelo ku va minawu ndzi mahatso kare mahlweni ka mfumo lowu ndzi hanyaka ka wona ya ku wa hi gonzele ku munhu a swi tiva ku tirha kuma byakwe bya ku maha hi byona a ntirho wo kwa hi lowo loko hi vuya laha u ndzi vutisa ku koho ku tala ka hina nyamutlha ha tikuma tin'wani tirhese leti kumeka ku lomu ka maphepha ku nga va hi ku xava ka gezi ku nga va hi ku susa ka chaka ni swin'wana leswi swi kumekaku endyangu lahaya ka gezi loko ndzi ya ndzi ya xava lahaya va avanyisa ka mhaka ya radio va avanyisa ka ku susa ka chaka va avanyisa ni swin'wana mihlengohlengwanyana yi kumekaku lahaya hi khani na mina u ndzi kha ndzi kuma mali ya gezi kwalahaya kasi ku yi kota ku zokhe lebyi byi kula hi khati gin'we endyangu ku tala ka hina a vanhu ha mahali byaku a mina ku resa loko ka hombe ku nga mu leswi va byi vitaka ku imposto pisowale a wu ritarde ku ndzi ku ha leswi ndzi nge tikarata ku va ndzi hakela a resa leyo or kutani a mukhupu lowu ndzi ta resa loko ndzi vi ni co karhi lexi ndzi sindzisaka ku va ndzi lulamisa a phepha leko hi ku ndzi toma endyangu loko yi nga hi kona phepha leki ndzi gilavaka ndzo swo tihanyela a ku na loyi a ndzi landzaku hi le ndzhaku kuta kuta ndzi hlengula a mhaka ya mali leyi I na kona ulaho loko ndzi nga mahe a resa leyi kutani mukhupo ndzi kha ndzi hlengula ka wo mfumo lowu ndzi ku byo karhi leswi ndzi swi lavaka swi maheka ku va ndza kupa maxina ndzi swi tiva mina n'winyi va kona ku a ndzi khupi mani ndzo hlengula leswi ndzi kalaka ndzi nga mahe leswi ndzi kalaka ndzi nga hlengela vanghana ku va byi lulama kasi ku kala byilo leswi byi lulama ku fanele ku na mina u ndzi chela wo ku ga mina lahaya kasi byilo leswi byi kota ku hluka khati gin'we and hi leti mhaka ku khwacikarata ku tala ka vanhu kambe loko va kuma va mahale byaku ndza rhwala ka ni yi chaka ka ni yi cini ndzi ya ndza hoxela riwena ndzi ku mina se ndza khupa loko ndzi ya ndza hakela magezi va tsema mali leyi xa mina ku ri ndzi chetela chaka ze hikuva va hakela mali ya mina ligiya i olivia i mona ndzi huma haku mina buki loyi a ya ku ya susa chaka leyi ku ya ya chela lomu gilavekaku kona i makadzi wa mina i mamani i bava wa mina i xaga mina o i xaga mun'wani endyangu loko mina ndzi maha mona wo kwa hi lowu a wu vuni nchumu hikuva ndzo tlhelisela a ndzhaku hikuva loko ndzi teka mali ya mina leyi ndzi mhaka ku ya hakela loyi a ya ku a susa jaka ni ku endlela ku xava pawa a yi heneli endhe leswi ndzi nga la ku vula ndzi ku ku na ni fanele ku hokheni hi susa mali leyi hi ku tlengela kasi byilo bya hina na byona byi ta kota ku kula byi ya phambeni
0: bongile misiya xi na tshemba swaku hi ta simama hi andzisa kutsongwana mhaka leyi ya chaka bya ku fambelana ni ku ve ku raliwa chaka na lava ku tsika chaka di qualquer manera na va vula leswaku va humesa a mali leyi ya ku hakela a resa leya resa leyi yi hambaneleke kota byizaku hina hi vulavula hi le mudorobeni ka Nyambani kambe a khupu lowu wa mahiwa ni le handle ka madoroba ku va ku yila ku kumeka kona kambe byi hambene ni resa leyi ya ku olela chaka leyi u la ku yi kumeka lomuka ku hakela ka magezi hi ku leswi swi ya hi doroba ni doroba leki ku kumeka ku kona a ntirho lowu makona madoroba lawa ku hakeliwaku a Sumbulani ku nga Sekwenda Metikaxi makona madoroba lawa ku hakeliwaku Dash Metikaxi byi ya hi ku hambana kani leswi loko hi simama hi tlhelele ka resa leyi ya tiku yi nga fanele ya n'wana tiku kota a muhanyi wa lomu tikweni ka Mosambiki Nikolao hiula Louisa ne chimwani chikarato chikumeka laka kuve a vanhu lava kota olela komisiyas va rindzela kuve va hini chikhatisi chokarhi kutani va lava chokarhi le ka mfumo hi kona va ya ku va ya hakela a resa yo karhi a swi kombi khwatsi kuve a vana va tikuka Mosambiki ku hlawuleka lomu hi kumeka ku kona a va sibuva hi ku tiva a lisima laku hi ku yini va resaku
2: Bongile hakunene zwilo zwinyingi zwa kona zwi goheka hambi ku karata hi kolaka ku a mun'we ni mun'wani a kula a nga tivi a nawu wa yena a kota munhu hikusa a ku riha a resa hambi leswi vulaka ku i imposto zwi lumba a mun'we ni mun'we lweyi a kulileko wa tirha wu tirhi kota muhanyi wa tikugelego u ringaniwa hi ku u humesa cho karhi hi ku kwalomuya u nga kona lomu u fambafambaka kona u fambafamba lomu ka maruwa ma nga boxiwa wa nwa mati ku tshika laya ku u ya khale goveni wa nwa mati lomu ka mipopi ko seyo endyangu loko hina hakunene hi wa tindzizela ku byelana leswaku a resa i chumu lexi wulaku ku u kulile ankhupo hambi kama lo wakale ka chikolonyi wa rihiwa nkhupo lwe anga kanga ri khupo iwe ni chikhati tsha hombe ngovu le chinga hlamalisa wana heku vawa wula leswa ku lwe akala ku ti japao ana ri hambi hiti manga hambi je fagi hambi wa rihiwa nkhupo marhelo lawo le ukosini para go kala ho khelelene hitiva ku chini le chihichi hanyela ku katikuleji kota munhu
0: amanze ku loko wa chipitala ho zwita zwakwa achipanzi cha ku akwa ka chipitala chiani
2: ni hlengelo wa mina
0: chelene inga humela
2: u famba ni mathandza la ku kumuka ni makaka ku hakile na welawo ko durihile cha loko ungarihi choke chikati wena wo khala achipitale achikono hai maja u participate hichu muchi avale jwana uveka kwa kuga wena pela chumu loko u direlile u huma ni matanza ya kuudzunza chumulo makone wakombela futhi leswaku a ikheleleni ndaweni ya hina hiti vakuriha aresa
0: ibongile kasi Maria Suzana zve kati zvingani kalembe a munhu afanele ukuve ahakela aresa
4: izvoni bongile ndzi tiva ku hi khati ginwe hi lembe
0: khati ginwe basi hi tshale tshi tsandzaka ku
4: hanya khati ginwe basi
0: kambe aresa le ya toloveto ayi hundzi 200 meters ka
2: xi
0: imali mu
2: yi tele
4: ngwani nguvu
0: khati ginwe tsena hi lembe
4: kota munhu ku la kuve a swi tiva ku mina kula kunzi humesa ankhupu lo awa hlengeletela hlengeletela kasi ku chikela hweti leyi aka a lembe ni lembe aya ya khupa kasi ku yina ankhupu lo ya hu hivuna ku aka zwikola amaruwa zwipitali ama pusu lawa mabushi wako zwisukela kwa lomukati male vako amufumu uta uya wa mama ama uya bosha mama achigweka leni yani
0: kava masikola
4: kuwake ka zvikola zwisikela kolomu ka mikhupu kani lezvi laha ka kukhupa loku kuna ni dinga usikela muka khumi gamalembe ni khani ni manharu loko hini se senta anos awa hakhupi awa hakhupi Jesu woni lela ku khupeni ka mina laha na ndza hasuka ndzi ya laha hi laha ntirweni ndzi ya laha munisipu ka siku ya khupa
0: vako eko sempre wena wa zwiranza leswa ku landza le tinga fanele
4: mina ndzi na ni ku
0: uya wa mama heku chika ba ku hey mama ni
4: ja mama no
2: nga le ndza hanga mama ya ku ndzi mina le ndzo ni ya khupo I mina ndzi no heku vaya ku eh mamu
0: uenetile
2: wawona famba ati gelana ti japawana ta wena makono
4: dzwala ku tivisa kwala ko kuna ni khani khomi ga malem ni khani manar ga ku vala khupo kuna ni malem la u gumesa ko
2: ni gingwe
4: ya ku gumesa
0: basi he uya ka makale hinga hi wolele ya lava va ku rwalela chaka kasi a mimova leyi yi rwalela ku chaka yi tirhisa mafurha hi swona hi ku hlawuleka loko hi vulavula hi lomu dorobeni ka Nyambani n'wina se mo tshikele ku muxava magezi i pimo muni yi hakeliwaku ya ku fambelana ni chaka ka ku wulele ka chaka laha ka ku mumu hakelaku hi hweti taxa tilixo hi leswi va yi vitanisa swona
3: ndzi vula ku wula leswaku hi hweti a mali leyi humesiwaka ya mukhupu u ya chaka i dash medikaish entawu leswi vulaka loko ndzi humesa a hweti leyi hambiloko ndzi tlhela ndzi ndzaxa man'wana magezi a hweti leyi hi ya liya xa yi humesiwa lahaya va nga ta chela va nga ta hlengula kambe vo to chela 00 hikuva xa ndzi mahelini ndzi hakelile ndza ni ka hweti leyi a mali leyi ya mukhupu ya chaka
0: hikwalaho ndzi nga la kukuza

0: Zigama blush and ma ko vans take a macambaco and the horse and jocko, the hakela at copo, yako sosella at chaga. Haku nene a desh meticage. Yingibe yiringana ka sikuve munhu azatsi ka chaka la hansa kweku wa humesa mali leyo leswaku hambu pawa ku huma yinwe tsena e na hala ka nya swaku abantu va le va varwela ku chaka le hi fanelo vo va fanela ku veva kuma ameleka ya ku veva basisa a swifuva zvabye vo va fanela ku va kuma chukari cha ku vivaka ku va mbeta gontle siku na va hajikajika ni switarato va rhwelela gona chaka leke ina hi nge vi hini mpimisi yinene loko hi ma swikhwatsi leswaku hi tsika chaka ku va yihi ndhawu leyi hi kumaka hi ku hakunene va kona lava sisela ku chaka
1: leswi swi kuma na hi mona hi nga nawu hi na vanhu hakuva loko mina ndzi ga a kovha makoka ya kona ndzi hoxa kwihi ndzi hoxa kwalaha xitaratweni o kulo ka pasili ndzi nga ka yona loyi a ta ku hi ndzhako a nga gi juki a yi koka ligiya ndzi nga a kamba ligiya ndzi nga yi hoxa ligiya loko a ta ka ndzi hela wa ritimuka a tifaya nhloko kutani a rhwaliwa hi laya parachipitali hikuva mina ndzi mahili mona ndzi kota ta rhwala loyi o tota loyi a rhwalela ku chaka ku rhanga hi lowo famba hundzhaku a fambisa byakwe a ta ta ka ndzi hela ritimuka a wa kutani ku fa o kutani ku tshoveka byirho yin'wani mhaka ndzi yimangaku laha xitaratweni laha ndzi fambaka ha kona a matluka lawa ndzi gaku lawa ku nga va byi mova ndzi ta vala hi laha mina laha ndza famba ni mova wa mina ko tlhelomundzu va ta ta chika va lava swiyelo buraku va kala va swiyela chaka le ga mina leki luya i mona ndzi mahaku mina kota munhu loko wa hi munhu u lava ku ga swilo bya wena u kutani ku tsakisa wo lava ndhawu wanyana u tshama u ti pfarhelela muvana a muvana wa wena u mbheta u lava u ndhawu ga gin'we u hoxa chaka ligiya ka wena ligiya vara va ta ki kumela u ndhawu gin'we va kota ku rhwala na ku nga nyika va ta swiyela ri wa gotle hi ku wena wa hakela mukhupu wa dash meticage hi hweti entalo byiya i mona ndzi humahaku mina a ku movha lowu a wu fambi hi hweti gin'we basi u famba wokle masiku ku famba u rhwalela chaka enta mafurhela ka mina lama kwana para ku kala mama a hweti yorke na ma ha fambafamba lomu riweni va swiyela a chaka ka mina entao luya i mona ndzi humahaku mina ka van'wani vanhu swi wa kunene loko hi swi saseka loko hina hi tiva leswaku a fanele ya mina ndzi ni fanele ku va ndzi mava swinene para lava yala na vona va nga hlupheki ku famba va swiyelela chaka leyi ka mina ndzi gaku
0: va kona lava va nge hina hi le kusuhani xitarati a chaka hi gitsikisiniyani hikwalaho a hi navele ku hakela a khupu lowu wa dash meticage wa chaka i konoko a nga wula chukari xingetane zona
2: kambe o vo phazama hakuva hambiloko u tshamile loko u ya chipitali byi lumba wo khupwana lowuya u nga wuli ku a ndzi nge hakeli hi ku mina ndzi le kule ni xitarato a siku loko leki u fambaku ke kwalaha ka xitarato lexi na wu tiwula ku wena u le kule a nayi wa hina ku lako hi landza leswi swi nga bya ntumbunuku wa hina hi ri hela mikhupu kasi ku ve a swilo swa hina swi famba ku basini
1: ndzi vala ku vula leswaku lomu madoropeni ka hina ku nga ni tipayela leti va ti wunaku ku musi municipio a timalana ta kona tlikaku kele kutsongwani a ku hundza lava nga leti ka tipayela lomu madistrito kuna ni mikhupu leyi hambanaku kutani van'wani va na ni mandhawu lava va kalaka va nga fambi va susela chaka hikuva va le handle ngopfu ka doroba maxa vonawo va ya chipitali a ntsengo lowu ndzi hakelaku mina chipitali sen wa sinku metikaxi hi wona na vona wusiniya va hakelaku wa sinku metikaxi byi mali lebyi ku yini hikuva a mali ya sen ni leya siniya yi patiwa ndhawu gin'we va landza makinino va landza byin'wana lebyi lumbaku chipitali byiya bya vekiwa siniya va nga ta suka hi siniyana va ta sena ku a n'wina kumbe mu huma hi leyi n'wina mu ta hakela mali ya ku tala ku lava nga lomu hi va va hakela ee okay ni hakela aresa yin'we yaleyi ya siku metikaje ku xava makinini ku ni ku a hi mali lebyi ya ku fanxa kona ku bonga ku u chikile chipitali ndhawu lebyi va haku ku vevukisa ka hina hotlheni hi fanele ku va hotlheni hi hlengela byin'we a ku kulisa tiko ka hina
0: loko hi cuka hi nayo mapayela manyingi zwi ya hi ku ve a munhu a nonoha kani leswi a tihweti ta lisini ta ku hakela ka resa ku tolovela ku ve hweti ya ku sangula kalaka hweti ya unharhu ya lembe gin'we ni gin'wana kani leswi wa tshika munhu a hlwela hikwalaho ka ku ve a nga swi tivi kutani mun'wana hikwalaho ka mona kota hiwuleleko magizo hi nga lava ku ma siya ka vontlhe lava yingisaka longoloko wa hina ku na ku wa nga swi tivi ku yi kona mhaka leyi Njombo, Radio Msambiki, yivule mukhandlo.

0: nyamuhla va ta tiva leswaku hakunene byi ni lisima ku ve a vanhu va hakela kutani mina wena u hakela ares byi ni mi nga lava ku ve mi va siyela kota magezi ya ku gumesa Maria Suzan
1: a magezi ya ku gumesa ku laveka ku hina hi landza nayo wa leswi a mfumo wu vulaka swona hikuva wu vuna hina hukheni loko ku nga kusukela hweti yo sangula kala ya vunharhu loko wo phazama umhundziso u ta habewa mbomo hikuva ta engetela laha eka mali liya loko va ku i zana ka tikinyeta u te u ya hundzisa hi ku u byelile na u ya ku kusukela hweti yo e kala yo e ku la ku ve u ya khupa ma ku loko wo hundzisa te u ya biwa mbomo hi ku engetela swi ta bayisa a yi chikwana ku lavetela u ya riha leya nawu ku hundza ku ve u ku a mina ndzi na mhaka hi ku vona u lava mfumo lava vo hi karata a va karati munhu vo lava ku lulamisa a swilo bya hina swi famba khwati
0: Louise Nicola magezi ya gumes
2: mina ndzi bongile kwa valoyi loko hi chikelile a mugamu lexi hi kombelaka leswaku a va yingiseti va ve lava va yingisaka va swi kuma hi makumela lamanene a timhaka leti hi wulawulaka o ku na ni ku mun'wanyana a swi kuma ku gwekela hi mhaka ya ku hi ku a hi sima mini hi ri ya a khupo a ku ndzi ya ri ya khupo leswi ndzi siziwa yini hi swona maxi nyamuntlha hi mi xipilikarile hi mi tlhamuselile a ku a bindzu ga nkhupo hi le ku e hi ta va makwerhu a yini mahlweni hi tiva a ku ri ha a khupo vanana a hi ri heni khupo kusukela ka 18:15 a temazesentani hi ri ha a khupo loko u zi u chiketa malembe la ye umbhedile a wa ha yi ya riha loko hi ni sesentani a wa ha yi ya riha masi kusukela ka 15:30 a yini ya riha
3: ndzi bongile bava va loyi nyamuntlha a byi voniki khwatshi lomu madorobeni a ku khatisiwa loko ka ku humesa a resa swi voneka kutsongwani ka lava hakelaka magezi ni swin'wana leswi vanhu va byi lavaka xihatla kasi lomu ka hina le handle le hikuva ku na ni maposo ya administrative ja bya voneka leswi hi vulavulaka ha byona hikuva loko u nga humesi kani tikarhi wu sunga rola kani swin'wana wa hlenguliwa mali leyi hi varhangeli va nga kona emugangeni lowuya va ku famba u ya xavisa u yisa mali ya kona laha loko u tsandzeka ku ya u ya xavisa entangu wena ni ha tikarusu laha ti ta ta kuma vanhu vo xavisa kasi u kota ku hakela resa leswi bya bya voneka le handle hina lomu byi voneka hi ku magezi ya mina loko ndzi nga xavi hweti leyi ndzi nga xavi hweti yi taka ndzi kuma hi kona loko ndzi ya ndzala ku ya hakela hi n'hweti ya wumune ku ta susiwa mali yo tlhileyi ya tin'hweti to tlhiletiyani kondza siku leki ndzi ya ku ndzi hakela yona hi wo mukhupu lowu a nga wula mamana Maria Suzana na mamana Louisa Nicolawa ku loko u nga hakeli laha entangu leswi u ta hlenguliwa hi ku biwa mboma kondza u eneta mali leyi ya tin'hweti leyi u nga tshama ni u nga hakelangi entangu leswi ndzi va ha ti tshembisi leswaku hokheni a helweni ku va hi humesa a mali leyi xikhati na jahi kona kasi siku leki ndzi ya ndzaxa na ndzini leyi yitsongwana byi nga bayisi ngopfu hikuva ta susa liya ku sani u nga hina gezi
0: kaitela
3: ku yambela vakuwa ya halaveka yin'wana
0: basi mayingiseto ku rhandzeka hi bongile hi hlengele ka bulga hina gasuka nyamuntlha lisima la ku ve ku hakeliwa resa resa leyi mali ya kona yi tirhisiwaka mfumo kasi ku aka swibedhlela ku aka swikola ku aka switarati leswi nyamuntlha leswi vonaka hikwalaho a bulga hi gizile ku laha kula leswaku u nga vhukeli mfumo u londza leswi wena u swi tivaka swaku a wu hlengelangi ka ku hakela a khupho hikwalaho murhandza mingisethu wena u nga ka u nga swi tivi ku sukela nyamuntlha a hi wu leswaku loko ka xikhati lexi a resa leya normal leya ku hakeliwa lembe ni lembe loko u famba u ta wabiwa mboma famba bya leswi u swi tivileko u ta wa hakela u kuma lexi nga xiphephana xa wena xi to ku vhumeta ku ku va kwihi laha u tilava mitirhi ya mfumo loko va ku tisa u ta kombisa xona u komba swaku hakunene un'wana tiko lowu u navelaka ni ku hlengela ka wuhluvukisi ka tiko leki hi bongile loko longolokolo ku chikela tindlela tinene nyamuhla u fambisile hi mina Thomas Valoy na Bernard Solomon Kamchini kambe a madoda ya hina ku ve Misia Emmanuel Luisa Nicolau na Maria Suzana avikita kuitawe nun'wana loko loko.

0: lusile murhandzo mixeti chikati cha mahungu na hetisengula kwetu hloko ta wona a zwilu zwa bainta mavinguti ku frimu leswi swi langiliweku kasi ku humelela mukamuhungani wa hombe wa zwilu leswo a provincia ya manika kaweti ya gostu daku zwula leswaku a wu rimi zwin'we ni rulelo ndiems timhandzi ta hluku hambi ni ufunzi lomu a provincia ya Inyambani leswo hi swona swa hombe kota tihloko ta mhaka kasi ku hlukisa a provincia hambi ni tiko ka Mozambique swi wuliwile lomu xikarhi eka ku pfariwa ka mhlangano wa khomixin'we wa maendla mavhengu tiko Frelimo leswo lomu xikarhi ka ku hlohlotela leswi a swilo swi nga swi veka kota nhlengelo hi ta vita amba hi lava va fambelelaku ni xikarhati xa swin'wana swa ku oneka atikweni ka Afrika-Dzonga a xenofobia leyi yimelaku vana va matiko ya handle ka Afrika do Sul. Tihloko ta mahungu ma lunghiseleweku na matakuma ta hendletiwa ha mina Armindo Masingi Idral Dominate ikamichini na ikarhi mi lavelela a wu yingiseteleginene. A zwiru swa bangla mavhengu tiko Frelimo lomu a provincia ya Nyambani swi nga vi swi hlawuliwa kasi ku kumbikisa a provincia ka mhlangano wa hombe u tunga vi humaheka a provincia ya Manika hi ka hweti ya Agosto a taku swi vula leswaku a wu rimi tiyendzo ni rulelo hi wona maziki ya hluku wa provincia hambi ni ka tiko gonhle ga Mozambique na va buleleko ka mitirho ya Radio Mozambique va tlhamusele leswaku a wu rimi swin'we ni rulelo hi swona swi nga hlukisaku a tiko ka hina leswo hi laha ka timalena hi vulavula hi independence ya ikonomika magezi ma landzelaku Malumba Magni Candiero Natalia Chivambu swin'we na Wilson Duarte.
1: Via da acesso e aumentar a produção e produtividade. Não podemos fracassar a independência econômica sem trabalho.
2: Fazer de tudo para a independência econômica. Então, nós achamos que depois da reunião de Chimoio, todos nós vamos sair de lá mais munidos.
3: O foco principal é a questão da coesão, fazer perceber às pessoas que não há necessidade deste Moçambique crescer cada vez mais e tornar-se independente.
0: Magni Candiero na Telechivambu swin'we na Wilson Duarte zwilo swa bangla mavhengu tiko Frelimo leswi ka swin'we swi nga vi swi hlawuliwa kasi ku kombekisa a provincia ka mhlangano wa hombe u tumaheka a provincia ya Manika hi kan'walaho Adela Makukuli na ku hi murhangeli wa bangla mavhengu tiko Frelimo lomu a provincia a Yenyambane i tingalo a zwilo swa bangla kakwe swi fanele ku londzowota swin'we ni ku fambisana ni leti ku nga makungu ya hluvuku wa tiko ga Mozambique hikwalaho va tekaku a timhandzi letimbirhi ku nga wurimi swin'we ni tiyendzo ni rulelo.
4: Levaremos a Chimoio a preocupação com o desenvolvimento da nossa costa e das ilhas como fatores catalisadores da economia do turismo, o fortalecimento da agricultura e da pesca.
0: Kulaula ka Adele Makukuli, murengele wa bangla mavhengu tiko Frelimo lomu a provincia ya Inyambani na kare a hlawuta xungetani hi leswi a zwilo swa bangla mavhengu tiko gakwe swi fanelenga swi ya swa hula a kota ku rumwa hi vahanyi va provincia ya Inyambani ka mhlangano wa hombe u tumaheka a Manika a ka hweti ya Agosto. Hi wulile ka tihloko ta mahungu leswaku atikweni ka Joni a xenofobia ya simamisa. Inakulori Domingos Makalani ivi a bula ni switswalwa swa lomu provhinsi ya Nyambani ni Gaza loko a zwile swifuva swaku na vaku i xanisa ya hombe va yi hanyileko a Joni.
5: Hakunene yalosela mwingiseti wa ku zwantsweka wa Radio Mozambique hi kumeka haleno ka ndzelekano wa Rissano Garcia lani namuntlha ku tlhasaka vana va tiko lava va kumiweke hi mhangu ya ku va va xanisiwa atikweni bya Afrika do Sul hikwalaho ka xenophobia. Hi ta bula ni lava va tlhaseke ka mixuwa namuntlha na nhlayo hinkwayo yinyimeliwaka ya le kusuhi ya 600 wa voni ya ku losa vito mani
6: Fernanda Afonso Cosa.
5: Kutani a wu tirhela kwini ya John?
6: Mina ni tirha garden. Ya mina ta bala ni ta ka mhaka ni nga ya vona John Manjivedlo ni biwile ni tlhela ni tekeliwa muti a ni le na wona a ni ni tiyindlu ta wu ringana 3 wa toho a doxi wa toho a no rhendisa ayi nwana ku yaka hweti yo linga hela le ni hweti nge se hlanganisa vho mari va tekile na yo
5: vho pindi swinga swikota ku va ususa ka yo bona swona
6: a xikona lexi ninga xisusa madali xi ninga xikota ku susa mala wa vana va mpaya mali wa nsati wa miyo ntseyo ni mpahla nwana ntseyo mina ni humisa xisusa so
5: kana avana ni sati boina ya
6: ya avana ni sati ni bena vho mara kanse va kuma va hali kokola na hi lava ni nga rindza vona ka nkarhi wa sweswi
5: swona kan mam kutani hi bula lani ni lava va classic lana risano hi ta bula nombeni
7: Felix a province ya mi e Nyambani a leswi nga swona hala swi tele swa ku chavisa swa ku a hi nga swi nyimelanga andawu nsuku leyi a hi nga tivi ku habiwa hina mara a ku ha halaveki a hi swi tiva se a data a hi tiva ya 30 ka June leyi ya vona va nga yi anusiyara swinea a hi nga yi tivi nsuku leyi a yi hi marsha ya vo va nga hi na yona se a va ha tirhisanga leswiya swa marsha porque a marsha ya vona a hi leyi ya ku famba lomu tindlwini ta hina va tiva ku u mani u tshamaka laha u na wona maphepha ke andawu a swa ha tirhanga hinkwaswo leswiya hi wa nyimeka ku devata ta hisecha maphepha va hi byele swaku epa siku la soso famba kaya u yo ya maha maphepha a swa hiswo swi nga tirhi vona u rhumela gurupu yin'wana yi nga va nga marshara yi ta se hi famba yi onhetela swa hina hi bukuteliwa hi ku yini wa ku sukelela madozi anti madiwazora ya kuxa a hi hanya mhaka leswi tlhela swi sa swi kontinuwara kumbe ra maseto kumbe ra kama munhu xa hi fambele hina van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga saka chekeya mhaka leyi ya ku hi kuma poyi ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile
5: mazito ya muntshwa wa wu tshama xifundzankulu I Nyambani loko na yini a hlaya leswa swihanyiki etikweni bya le Joni hikwalaho ka swikazato swi pfuxiwaka hi xenophobia ka tiko lebyiya a ntswatsiyo wa lavantshwa i ku va ku ni mahanyela xikazi ka matiko ya mabindzu ni ku va va ta kuma mintirho haleni wa tikweni bya Mozambique endleleni ya ku va va nga ha tlheleli etikweni bya le Joni i ku hinkwaswo leswi hi nga swi hlayisaka hi mayelana ni ku amukeliwa hi vavasati loyi ka vana va tiko lava va buyaka etikweni bya le Joni hikwalaho ka xenophobia xi vonekaka ku tiko lebyiya Dumingu Ximakalani hi loyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya luselile
8: Bungile na Gloria Domingos Makalani. Loko hi simamisana wa mahungu ka leki siku ka nyamuntlha hi ta vihula leswaku lomu a province ya Nyambani a wu rhangeleki wonelelaku hi ta wurimi hi leki thimiseko leswaku a zoga swi kona lomu a provincia leswo hikwalaho ka ntshovelo wu vonekileko wa ku ringana tembisa yi vi yi nyikwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha George Pambe walaha ka mitirho ya ta wurimi ni wu tsevi lomu a provincia
9: Lomu ka provincia ya Nyambani para anguva leyi hi wa planifikarilo a ku rimiwa xipandzi xa 219,771 hectares ka plano leyi ku rimiwile 187,189 ku byaliwa 185,135 mas hi tlhelo ka ti-problema leta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi vi mapraga duensa ni maseka byi kumekile ku na ku lwiziwa cerka ya 44,139 hectares anti hweti leyi mazomeni 141 hectares hi yona yi nga tshoveleliwa in termos ya production hi na ni mamede de 601,198 toneladas ka plano ya hina yi nga ya 1,085,309 toneladas na jula hi execução hi lumo ka ma 55.4% mas loko hi cuka a bindzulo ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leti nguva yi nga hundza hi kumanile ni ku hi baxara pati ya 19.6% ya redução
8: hikwalaho ka hlayo leyi ya matoneladas ya zoga swo tsalangana George Pambe i tlhamusela leswaku a ndlala yi nga ta tshuka yi wonekile
9: loko hi maha balanso alimentari ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ka maproduto hi ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a populasao ya lomu tikweni ka provhinsa ya hina hi vangani ntawu kada munhu mazomenis tikilo tingani ta swakuga agaku hi siku ntawu kumeka wa extrapolação ntawu byi kumeka leswaku mazomenis ya kumeka ni saldo ya 919,000 1969 ka producer ya nguva leyi nga hundza leswaku para loko yi ta patsana njhani leyi yi kumeka ku xa a lembe leyi hi byoswi mahaka ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurance alimentare hi bon
8: ku vulavula ka George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevelo maprovhinsi ya Nyembani na karhi a hlawuta swingetano hi leti fambelanaka ni ta magela manene ka leswi swi bindzuliwaka lomu masin'wini na provhinsi ya Nyembani na yi nga rindzeli ku kumana ni xikarhato lexi. Leswi ve swi vulavuliwa lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka siku ka 7 ka Junyo, siku ga ta magela manene. Basi muradza mukiseti hi tshamelele ki chikela magumu ka mahungu ya siku ga nyamuntlha. Mahungu ma nga vi mandleni ka mina Armindo Masingi, Ideral Manate ivi ka michini hi karhi hi minavelela Simamo Wong Sedleg 9 ka mitirho ya Radio Mozambique ya landzelaku. Salana.
10: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi lancela vilayelo bya wena xa xikadi. Ka minya mukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: nga ku zwa hava kana le zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirino wako ikwala a ha karereka makun loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wako
1: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: akavana vangani tlhano ti hweti ni yimo kutani ku hunza ku fana na maluti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
1: hi zona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hweti ni yin'we ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na chipitali kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ndzi komunitari
1: hi zona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
2: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita wa mina vutomi ginene
1: ndzi ya ndzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
2: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku gakokiluka. Avanana vatsongwani wakala kukhanu watu weti ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli nju katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Mizu mwani zvigotso zvakaina leinene, unga hakarateki, yana zvaleze aferaje imangwela. Aferaje imangwela, wazvikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zvimwe la bazarini gajilo, lomodrope ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zvaleze uya la bazarini gagiwa. La aferaje imangwela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitine zinene za tipimu leti utilavaku. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uikuma lomdoropeni, ganyambane.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.

Mwenkisetwa kuranzeka hamilosa hitlela hiku hoyani ka longolokulowu himinihelaku matshangu ya mapalisana ya hombi ya khavelaka bola hi chimu cha matiku otlhe ya lahasi ka gambu ka longoloko wa nyamutlha lowu nga lomandleni ka mina n'winyi wa gezi mugizi waku Avelino Antonio himinihela matshangu ya mitlawa kutani matiku lawa ma winileku swi kotela swinyingi ka mapalisana lawa longoloko lowu wa nyamutlha mwinkiseti kota hi nga wula wo sangula bya leswi muna Avelino Antonio n'winyi wa gezi mugizi waku na ina kulori Tomas Valoy. Kota hi nga wula ka longoloko wa hina nyamutlha wa matshangu ya ku ya ka mundiali ma nga mapalisana ya lisima ya khavelaka bola hi matiku otlhe ya lahasi ka gambu hi vulavula hi mitlawa leyi yi winileku xikotela ka mapalisana lawa ntlawa wa Brazil lowu tiviwaku hi vitikaku hi xikreti kanarinyu wu le mahlweni ka yotlhe mitlawa leyi winileku mapalisana lawa ya Copa do Mundo. Brazil a winile mapalisana lawa ntlhanu wa makhati gosangula ku ve hi lembe ka 1956 a wu ya phinda hi 1962. Brazil yi tlhelela wina kambe xikotela hi 1970 hi 1994 ka mapalisana ma nga beliwa tikweni ka Estados Unidos. Brazil yi tlhelela wina xikotela a wu ya vhala a ku wina kaku xikotela xa mundiali hi lembe ka 2002 ka mapalisana ma nga beliwa ka matiku mambirhi Korea e Japão. A katleki ga gumesa kalash katlechi Brazil kuve a wina a mapalisana awa heni vabeli ba ukwatsi hi Ronaldo Fenomeno, Rivaldo a pambeni zvimwe na Ronaldinho Gaúcho achikari kuwa heni vanwani vabeli vatinhenha vakaka va Adriano zvimwe na va Emerson Cafu kuve capitão wa tlhava lowu a bela hi sindzhaku hi tlhelo ka chinene kasi Roberto Carlos ka tlhava wa Brazil a wa bela hi xibabeni Lucio zvimwe na Juan va wahela xikarhi sindzhaku kasi Marcos kuwa hi mukhomi a ka wumbirhi ku landzela tlawa wa tiku ka Alemanya kutani Germany. Germany loyi a winile a mapalisana lawa a mune wa makhadi a winile hi 1954 na winile ku kambe 1974 a katiga unaro Alemanya nga wina mapalisana ya Copa do Mundo kutani mundial hi khavelaka bola ku ve hi lembe ka 1990 a wu ya rindzela xipandzi xa 24 malembe ku ve a wina xin'wana xikotela leri hi lembe ka 2014 mundial lowu ndzi kholwaku ku vanyingi vayingiseti va bukele na wabeliweku atikweni ka Brazil a ka nhlikani wo gumesa ka lembe leyi a tlawa tiko ka Alemanya wu ve wu ba Argentina hech gol chimwe cha Mario Götze. A ka unharu he ka mitlawa yi winile ku a mapalisana hi tlawa wa tiko ka Italia. Italia winile mapalisana hi 1934, 1938, 1982 ni 2006 a ka mapalisana ma nga beliwa a tikweni ka Germany. A ka lembele ka 2006 Italia ve a ba hi mapenalti ka tlhakani wu gumesa a tlawa wa tiko ka França hi zvigolo zvinharhu a ka mune wa zvona nakona ku ve ka tlhakani lowu a mukhaveli wa nduma wa bola lomisaveni Zinedine Zidane a nga ve a salisa a ku ve a nga ha beli kambe bola loku a kumeni xithukamezi xa ku vhukiwa hi Marco Materazzi beli wa sindzhaku wa tlawa wa tiko ka Italia a wu ya a muba hi laha ka xifuva xaku hi nhloko a nyikiwa cartão vermelho a tekela ku salisa Zinedine Zidane capitão wa tlawa wa tiko ka França xikatini lexo ka undhawu ka wumune ku na ni tlawa wa tiko ka Argentina lowu winileku a swikotela swinharhu hi 1978, 1986 ni 2022 mapalisana lawa ma nga beliwa a tikweni ka Qatar. Lionel Messi, Di Maria hi vona va nga rhangela a xikwata xa Argentina ku ve xi wina a xikotela xa unharhu ka matimu ya wona chima ka 1986 kati ku gumesa Argentina loyi a nga winile a xikotela
Kaunda gokhlano kuna nikawo watiku ga França. França awinile ama palisana lawa em 1998 akuma palisana ngalongisela mutinu wako akhela umelela akahleka no gumesa ave abaka watiku ga Brazil jogolo jinaro jokala yangolo Zinedine Zidane beloi wanduma jimu na Emmanuel Petit wana vanga chela jogolo za França desde França nga wana hejona a mundial wako sangula kama timu ya kwe chungwani chikotela França ave awina hilembiga 2018 kama palisa na manga biliwa atikweni Garusia la chikwata chive chirangielo wa Mbappe jimu na Paul Pogba na Antoine Griezmann kaunda ugao kani gimwe kuna nikawa watiku ga Uruguai awinili mapal sana makati mambie jakali kuwe 1930 ni 1950 luku hikola kama pal sana lawa yale mbilegi masangula kum e wazina luhi ya kukaye na wavikilegi givula kum manziku amikawa ya França, Argentina, Espanha, ambu Brasil, matimu ya yena, bana ni mole kutani, vachikala kama palisa na lawa kota ma favorito ya kuwe wawina achikotela. Kasim, lenu tiku hombe Afrika, kuhava ni umu ikawa uini leku ama palisa na lawa ya Copa do Mundo kutani mundiali. Leje, juma haku leja kum amikawa ya kumi lembile gi kumbekisa kutiku hombi Afrika inga hiyeli kuwa bela tena na yela akuya tala matimu masha kawa velga bola hichimu cha matiku wali yala hasika gambu kukolo katiku hombi Afrika kuna ni mikawa li Cabo Verde, Tunisia, Republika Demokratika du Congo, Argelia, Egipto, Senegal, Marrocos, Ghana, Costa do Marfim, Nikawa, watiku gajoni, makunu, ikawale ya kumi, itangavi kumbikisa, tiku hombi Afrika, na kurinzelo jwa kungana iwa wini chikotela, kasi vufumisa bola, ya lomu, tiku hombi Afrika, halakanyisa, acha hombi Afrika, achikutileku, kama palisa na wakavelga bola, imikawa ya tiku hombi Afrika, kugumesa akama quartos de final no kukawa te kugagana chikatini lecho cha 2010 kama palasa na mangabeli watiku niga joni ufambili kalama quartos de final na orangelo ya Samoa Jan na kona Samoa Jan lui hiya nanga pukwa penalti lumuka madisconto laha angafanele kuwe agana achapela akuya kama mesh finais na bilu ya kuhikawa watiku ga Uruguay. Basi mwingiseti, alongolo kwa hina wanya mutha laha minahela ku ama tangu ya mundial unyima laha. Ugolo le mikawa le makunu iwe nileku ajikotela kama palisana yali sima yoke belga bola matiku ya lasika gampu ugolo le mundial. A Brazil ya rangela ni kanu ajikotela kase França ni jimbiri yena angale hasi. Ulile jako nakona kuawa ni umu kawa watiku hombe Afrika loo makunu uinileku achikotela na churinzeru jako alembligi lia kumi itanga kumikisa tiku hombe Afrika kana iwa atali matimu masha kawa kawelga bola echi imu chala hasika gamba Avelino Antoni mutali ni muhingeleti jingwe na Tomás Valoy yanga vea sasela michini vale bye bye.

0: Ευαγγέλιο Ραφιλαμπόη. Ζαλίζει ατικούν οι 23 ώρες.
1: Ράδιο Μοσαμπίκ. Ινιαμπάνε.
0: Η ταβίκα της κατηλίτσης χαιμονικά το κατηγουστάνουν καβικόνα καμίσιο νιμούκλα.
2: Εσόνα. Είναι Κλωρίν Τιμάνε, λέω Ασόνα.
3: Ιένα, Δαβίδ Τιμάνε.
2: Δαβίδ Τιμάνε, να ιδράσεις με κονδέλα, ξεκέλα άγιε μπάνε. Αλένου καγκαζά, μήνα Φερνάντο Μουκάντσουα. Η Ρανζά κουλώσε αβάγγισε την κουάβου, λάβαβα λόγω κακάνα είνα. Ακάντρισαν λόγω, ασιένου, κασί, η Αλένου καγκάζα. Ήθελω λάτα Μασέλ, η ταβούλα λεσάκου, κουτίτι μέτα, η κόλο κουκούγκαγγένα, η καρουό σίκα λόγω. Αλεκάρι μπουλά, νιμάνι ξέτη, ζακουνιά να λάνα, βα καμπά αούσια, κάτι ενταούτα κουαμπά να μπάν, αμήν κούβου, αμήν κούβου, εγκαλούλα μισή, ουαλή εγκαταλανζούα κακάλ σικουλέλη λάνα μούντλα, νι κουβά βαϊά τσαβέλε λάνα λόμου βάλου ζεκέλουέκε, ή βαρανζούα βαβόνα, να εγκατήβει ήθελο λασέιο νιαμπάνι δράσου, μεγά η καμπέλα τα μασέλα.
4: Gichila hina gichili kwatsi kutitimela ka hambiwi akuzwalanga yo biha lo ma province ya Nyambane zwohle zwitsamtsikile kasi zwa zwikota ku hiya ka tirisano kambe na kunga zwalangi mahungu ya kubiha akusukela ka tolo kala nyamuhla
2: eswana maputo
3: kama putso na kona rishi kwatsi vhengisetwa ina ibuleke na bona va kambe anza valenene.
2: Enkomo, ikensile. Ativa kangwele shaku tikurupita nyamtla tifanila kuwati komiwa i Maputo kambe titulela alinu kagaza. Ilulamile akuva i longolokani na klore mwingset. Amshiltano aitivi kumishana Maputo seva kona avarambiwa. Lukuva kona engava njika mkani lukuva ava ilosa.
3: Avasifika.
2: Eswana. Ni alinu kagaza avesinafika. Ainyambani?
4: Hiwasina hiwulili lezwa ku hina George Pambi kunga khari ya taurimu khari ya tamtiru ya taurimu ni utsevi hichinyimu cha province ya Nyambane.
2: Enkomo ikensile ku melela kata tana George Pambi wa taurimi ni utsevi shona idrasi. Eson. Eta lanzota kuva, aimunyika nkarelo tatana George Pamp, kanimambo ivitula Radio Mosambiki, akuva miti nyikile nkarelo kuva itata bula swin'we lana mayelana ni matshamele ya ta majela, na hi tivaka kan'we leswaku tiko la hina la Mosambiki li hlangana ni swikarhato swinyingi swa ku cincacinca ka matshamele ya tinguva, ku banka mampfuna yina swinene hi ku tlurisa ku oneka atindhambi, ku bankama ku oneka swidzedze swikulu leswi swi onhetelaka swo tala, kambe ku ni nkama ku oneka ka adyandza, kutani ka hina mutlha hi la ku cuka ta matshamele ya ta majela leswaku swilini xana ke hi ku longoloka ni tintivi leti ti yelanaka ni mintirho ya vurimi ni loko ku xiwa a matshamele ya nkama ka mpfhuka lowu hi fambaka ka wona. Kutani hi nkarhi lowu hi ta mi nyika a rito tatana George Pamp leswaku mi losa vaingiseti ndzhaku mi nga hi byala titsongo ka leswaku hi ximixa provhinsi ya n'wina ya Inyambane mi lomuka ku yini matshamele ya ta majel ku loko ku cukiwa a mpfhuka wa 2025-2026
5: a mi losa lexiwulawula hi tlhelo ka vurimi ya mapfunelo ni swin'wana swi yelaku no ni ntirho
2: hi ta kombela idrasi mi yengesela mpfumawulo wa mikrofoni wa tatana George Pambilan
5: akuva hi ta mkuma leyi ya kampanya agraria 2025-2026 hi tlhelo ka vurimi hi mapfunelo hi lumu ka tindlela tinene kambe ha swi tiva ku a ku sunguleni ka nguva leyi hi kumanile ni problema ya ku tingani ti vhula titlhela ti ta kumeka ti vhula na ti tele nguvhu ti na hi ntamu nguvhu entamu leswi swi nga mahaku mabindzulugingayi ben lo leswi nga ni planificado ka zona lomu ka provincia ya Nyambane para anguva leyi hi wa planificado loko akurimiwa tshipanzi tsha 219,771 hectares então ka plano leyi ku rimiwile mazomeno 187,189 ku byaliwa 185,135 mas hi tlhelo ka ti-problema leta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi vi mapraga duensa ni maseka byi kumekile ku na ku luziwa cerca ya 44,139 hectares anka malomu a ni tihweti leyi mazomeni 141 hectare hi yona yi nga tshoveleliwa ku kota swi tivaka ku a masementera ma celiwile ku bahiwa hi mhaka ya ti-problema leti ni nga ti vula laha então em termos de produção na mínima média de 601,198 toneladas ka plano ya hina yi nga ya 1,085,309 toneladas na jula ku hi execução hi lumo ka ma 55.4% mas loko hi cuka a bindzulo ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leyi nguva yi nga hundza hi kumanini ni ku hi baxara pati ya 19.6% ya redução então hi loko hi maha balanso alimentar ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ga maproduto hi a balanse hi maha kusukela anti nguva leyi a ni ta ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a populasao ya lomu tikweni ka provhinsi ya hina hi vangani ntawu kada munhu mazomenis i tikilo tingani ta swakuka agaku hi siku ntawu kumeka wa xitrapulasao a ntawu byi kumeka leswaku mazomenis ya kumeka ni saldo ya 909,969 ka lembe ka producer ya nguva leyi nga hundza xa para loko yi ta patsana xani leyi yi kumeka ku xa a lembe leyi hi byoswi mahaka ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurance alimentary hi lomu ka hi bon tamazimene hi resume hi yebyo yi nga fanele ku ndzi swi vulavula ka malo
2: nkomo hi khensile a ku twa a marito lawa ya ku rhanga loko mi civuka ka xiyimo lexi mi nga ka xona mi vulavula hi ntsengo wa 55% wa matonelada kumbe wa leswi nga bindzu hinkwalo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambane hi yihi a miganga leyi mpimisaka leswaku i ve henhla hi ntamu a ma-district lawa ma nga ve henhla hi ntamu ka leti ti yelanaka ni bindzu na hi tivaka kan'we leswaku ya Nyambane ku ni tindhawu leti xi tshukaka xi omisa lomu ku kalaka ku nga na a mariyu kumbexana a mindyongo
5: ko mhadinovo xivutisa ndzi xipirisa baranga b
2: hi wa hi ma-district ma nga phambeni hi tlhelo la ta mabindzulela
5: okay a ma-district ma nga le phambeni hi mabindzulelo kumeka ni district ya Vilankulus Masinga Jangamu Nyarimi Zavala o marima district mangale phambeni ku bindzula
2: eswona aka bindzulele mi nga li kuma hi ti a timbewu leti kumbe swakudya leswi nga bindzuliwa hi ntalo
5: bon ka nguva leyi ke ha tshovela a yi sembela a nguva leyi ya 2025-2026. Então, kuna ni makultura lawa mamahiwa ku primeira época, kuna ni makultura lawa mamahiwa ku segunda época. Então, a primeira época, wala jufaki, timanga, tifijão, mitsumbula. Então, já começa a ngovo já na kupunwa ngovo a mitsumbula, hiyo inga pambeni, e lá koka kupunwa. Então, a tingwanyani, vaha tsovela, esse vi maha balanço geral, porque kuna ni primeira época, ni segunda época. Então, a mamãe já a mitsumbula ya wana kaku ya pona ngovo, ikona ngovo.
2: Kutsuka kuvoneka amhaka ya kuva loko ku bindzuliwe hi ntalo a varimi a va swi koti ku londzola hilaha swi lavekaka hi kona, van'wani swi va bolela kumbe van'wanyani va xavisa swakudya swi hela kutani va sala va fa hi ndlala. Kutani u nga vula yini henhla ka mhaka leyi tatana Pambe?
5: Bon, oh, de fato leswi bya tshuka byi maheka mas na ni red ya hina ya extensão agrária ku nga vatlhari va tlhele ga vurimi va nga lomu ma district lomu ma poste administrative ma localidade anta va tirhaku directamente ni varimi anto a va tekunga va mahama transferência de tecnologia ya conservação dos produtos. Então, já marriu alejo, depois, quando nem um grupo lá, ia nutrição, agroprocessamento, uma cozinha, combinação alimentar, junto alejo, para que venha, vanga desperdiçar a produção e a bona.
2: Swona kutani a loko mi cuvuka a matshamele ya vutomi bya vahanyitiko hi tlhela ta majele manjhani ma komba ku na byala?
5: Bon, hi tlhelo ka magelo, bon, a dzafi yi kona porque de fato ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yini magelo va mahisa ku yini byi vonaka ku lomu provhinsi ya Nyambani hi mhaka ya madinutrição aguda, dinutrição crônica yi la hansi ngopfu. A hi na problema ta grave wa kumeka munhu ni mun'wanyani mas a hi ngopfu hi leswi byi resultara hi ku hi na ni repartição ali a segurança alimentar, com a agricultura, ni fare. Então, vá manter o acima, o acondicionar a magelo e a diferentes formas de preparar a mitchumo ao nível de uma comunidade, para que venha vá satisfazer as necessidades alimentares diárias, para levar a cabo o mundo no mundo. Então, a tiro lowu mahiwaka lowu wa maha ku reduzira ngopfu timhaka leti ta madinutrição aguda depois loko swi kombinara ni matekniki lava conservação mamahiwaka va tekniki va agricultura tambe va garantile ku va swakudya swi kumeka para além ya matroka porque ma kona ma district lama kalaka ma nga bindzulo por exemplo makala ku manga hina manga le kule ni tshwane ne avana tinjanje então sempre ha promover ti programa le ta matroka comercial então matroka lawa ya hona mama ha ku ka le zwi vakala ku vanga bindzuli zwi kumeka sinia anta zwi ta patsana ni ma technical lawa ma paluxwa ku hi va technical então zwi ma ha ku zwi reduzira to problema le ta ma desnutrição aguda nesse caso.
2: É só na icona a mintlangano leyi e junto saka a timakaleti takwela na nimajela kuva kupumbeka a mavabyi lawa ya ndlala.
5: A mintlangano yikona makona ma project ne kuna ni for example le govoro kuna ni Red Christian kuna ni care wa mahama wa programa la mahlahla na na wa ma I para além de fare kunga rabega agricultura gitira ku nguvu ni wa comunidade para kugonzisa magelo ya different tipo ya makultura ma produto nesse caso
2: é só né e cancel além do que Gaza isikombiso enza ku kati ndambe tivonekeke hi janeiro na março mfumo ka lerhavelo leri la mintirho ya ta wurimi ni wutsheve u endle a ntirho wa ku va u yavela a switirho swa ta wurimi murhangeli wa tiko a endzele haleno aka Gaza Gijane a ku va ku ta nyikeliwa switirho swo sweswo swa wurimi ku yaveliwa timbewu leswaku ku zama ku va ku bindzeliwa swakudya leswaku xitshungu xi kuma a ku vuyelela hi ndzhaku ka tindhambi seno a Nyambani u nga va u endlekile ntirho wa ku fana ni lowu
5: sense lenu Nyambani kama ku nga kumeka tindhambi hi na kota agricultura hi maheli leswaku hi covidara ma ONGs hinkwayo nkuluwindo hi NGD hi mahanhlangano wa ku hi lava ku vona ku hi ta mahayisa ku yini para ku ve ni hi ultrapassara ti problema leti hi de fato ku kumekile leswaku ku disponibilizariwa ma-cement hi ma-organização non-governamental i governamental kasi hi governo ni maparcelo ne hi governo ni maparcelo va nga disponibilizara uma média de 71.5 toneladas de semente e a cultura de milho, mapira, arroz, feijão nhemba, feijão jugo, amendoim, nem a hortícola, rambi, a rama é uma batata doce, nem uma niva, com a mitsumbula, né? Então, já me requer, de fato, a locação ya semente para ku vhunetela varimi va hina uma vez ku lava perderele quantidade significativa ya timbewu hi mhaka ya tindhambi
2: hi swona hi cancele kutani nomo lowu i nkarhi wa wuxika hi le ka junyu a swo swi hi swini leswi swi endleka ka lomu ka masimu ya varimi
5: nkama lowu kota ndzi nga wula a masementera ma maheli kwasi masementera xikalonari swi vula ku yini ku va byalile va luza va tlhela va phindisa ku byala entao bya vonekela ku va maha makoleta xa sweswi va maha makoleta hi tambe segunda epoca yi karatezeriwa hi ku rimiwa ma-hortícula ku nga tialfasi tisebola hi to ti byaliwaka hi ntamu hi tshimatshima xa sweswi sweswigiwaka siku ni siku ntao mazomeni swi leswi hambi a kultura leyi ya girgelin ku nga ya rendimento hi ya va sungula ku tshovela xa para commercialisation
2: hi swona hi khensile tatana George Pambe hi ximo xa xiubyana xa wurimi ni wutsheve a xifundzankulu Nyambani ka mabula wa hi nga karhi hi malandza mayelano ni leti ti yelanaka ni ta madyela loko hi cuka leswi swi nga bindzuliwa xikarhi ka masimu ya varimi ndzhaku ka tindhambi ta janeiro na marso swa ku xiyimo xi njhani kutani ke a hi kombisile lana tatana Pambe leswi hi nga tinhlayo ta bindzu ni leswi swi humaka a xikarhi ka masimu ni ntirho lowu nga karhi wu landziwa swoswi ka nkarhi lowu wa wuxika kasi haleno ka Gaza se hi na yena mamana Clemencia Jaime loyi a humaka ka xiubyana xa ta wurimi hambonga hi vito la Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo Gaza na Nyambani oyo mi nga losa vayingiseti ndzhaku mi hlamusela leswaku xilini xiyimo xa ta majele ka Gaza ndzhaku ka loko hi ta va hi hlanganile ni swikarhatu swa tindhambi provhinsi hinkwalo kutani anomo lowu a varimi va lomuka ku yini kumbe vahanyi tiko hi xiyimo xa provhinsi ya tigaza hambi lose mamana Clemens
6: lexile losa vayingiseti hinkwavo va ra dumsambiki ka nkarhi wa sweswi ka nkarhi wa sweswi hi hlaya swaku aka Gaza ka leswi swi twisisaka swona hi tlhangane na tindhambi i provhinsi ya leli li nga feteriwa switereka kwalaho ka tindhambi hi luzekeliwile hi swifuwo hi luzekeliwile hi timbewu swilo swa ku hambanahambana kambe ka nkarhi wa sweswi ha vona se a swilo na swi va swi cincanyana hikusa a mati ma tlhelela i lomu ka tshoveliwanyana mitsumbula lomu ka porque lomu ku ni tindhawu leti nga bileni ni tindhawu leti ku rimiwaka mitsumbula nkarhi wa sweswi ku tshimeliwa mitsumbula ka tshoveliwa masalada makofi swi kombisa leswaku a mati ma yehlilenyana katsongo kambe hi wutshoveri la kona hi nga vula swaku hi timbewu ta ku hambanahambana aka provhinsi la hina hi kumile a ntshoveri lowu nga 524,800 wa matonelada wa timbewu ta ku hambanahambana kambe ya hi ya cuka swaku mayelana ni leswi nga pulanisiwile swona ku va na ku yehlanyana kutsongo kwalani ka vurimi kambe a mfumo wa hina wa tihita ku va u nyikela timbewu ka provhinsi hinkwalo hi wa hi district na district ti nyikeliwa timbewu ta ku hambanahambana to yelana na mavele na u yelana na tifexhaw swa ku yelana na mahurtiko laya ku hambanahambana ku va va ta kota ku va phindela varimi va hina va tlhelela va sungulisa ku rima lomuyani ku nga talile hi mati
2: hi swona kutani a loko mi civuka swana byala a ku humesa bindzu leli na tivaka kan'we leswaku a switarato a swi tsemekile hi tindhambi swi leni xiyimo xa ta mahumeselo ya bindzu
6: hakunene ka leswi hi nga pulanisile swona hi nga ta swi kota ku va hi swi alkansara hikusa tindhawu ta tinyingi leti nga ta hateleni mati se a varimi va hina va swi koti ku va ya kona va va rima i a ntshovelo ku nga ta va lowu wa wunene ka ku fana na lowu hi nga va pulanisile wona
2: hi swona kutani a swi tiva leswaku ku ni tindhawu leti ku nga mananga ku kalaka ku nga na minambu ka madistrict wolawo swi lini xiyimo xa ta majela
6: hi ntiyiso kona tindhawu leti nga mananga loko a mpfula yi nele hi ntamu porque a misava liya yi nonile lexi lavaka ntsena ku va yi kuma mpfula a kama ti nga nyima timpfula a varimi va nghenele kona va gwala timbewu ta ku hambanahambana ta ku fana na mavele va gwale maxalani se kun'wanyana va ya njhe va tshovela mavele vo dinga lexinyimo ka xinyimo lexi va nga rhandza ku va ku va le ka swona maswitsongo va ta swi kuma hi tiva swa ku ko hala futhi va fuya swinene ya tihomu timbuti hi leswi swi nga swona va rekoraka ka swona ku va va xavisa va kuma ku xava papa va kuma ku xava swin'wana na swin'wana swi va pfuniselaka
2: inkomo hi khensile ka timbewu leti mi nga ti avela lana xikarhi ka varimi ku ni xiyene leswaku hi xikombiso loko va phaka amavele hambi u lokumba ni murhi vo teka va hlantswa va kandza va phaka fejan yi ni murhi vo teka va hlantswa va kandza va sweka kota mucovelo ka nkarhi wa dyandza a swi endleki leswo
6: mina ni nga vula leswaku loko hi ya hi ya vulavula hi tema leli hi tisaka lowu namuntlha laha va le dia mundial da segurança alimentar mas na verdade aí dia mundial da segurança alimentar e dia mundial ya de segurança dos alimentos se loko ya vulavula hi leswi swi yelana ngopfungopfu ni segurança de alimentos swa ku a vanhu loko va phakiwa va ku imbewu yi cheriwile murhi swi vula swa ku a yi lulameli ku va yi tekiwa mbewu leyi yi hlantswiwa yi dyiwa porque a hi nchumu leyi nga vekeriwa pura ku yi dyiwa yi vekeriwile pura ku yini pura ku yi gwaliwa masin'wini se munhu loko a ya ya teka a dya a hi mfumo wu nga mi gwala leswaku a fanelaka ku a dya leswi ku ri ku hi ku ngula ka mikama leswi swi ta endla mavagu phakati ka muzimba wa yena
2: hi swona hi khensile hi le ka setara zwi na 35 minutos hi ta siya khandli lowu ka vana Glory Drasio na David akuva va elekela a swivutiso swa vona na hi nga si na fika ka 8 hours hikusa 8 hours hi ta sungula ku va hi amukela tinkunga ta vayingiseti Drasio
4: hi byona hi ta sungula hikwalomu Nyambani na hi wutisaku bava George Pambe wa ka mitirho ya taurimu ni wutshevi hi xinyimo xa provhinsia ba George xungetano mi wulawulile hi ku bindzula ma ha hi tivisile kambe xungetano hi ma-district lama nga bindzula ngopfu ku tlula wohla ka mihandzu mi nga hi kuma kala ka xikhatileji kambe mi wulile kambe leswaku ka hama hi wa tirho wa ku bindzula hileswaku ka hi ka nguva ya vumbirhi ya phulu ka taurimu 2025-2026 hi swi kumile aka ma-district lama tolovelaka ku xanisiwa hi xihala hi wulawula eka pandi mujikeni ka fonyololo hambukambe ni ma-district ga ka maboti ni tlhelonyana ga district ga guvhuru patsini ka nyasolo ka tindhawu to fana ni ka vanyapele a wu ndhawu leki ku tolovela ku va ni xihala a bindzulo wu fambise ku yini ni ku hi gihi wutomi xungetano hi ta magela ya xitshungu wa ka ma-district lawa
5: hi tlhelo ga ma-district lawa ya interior ku nga lava ma sofrelaka hi maseka de facto ma byalele muto tardi a timbewu hi mhaka ya ku hisa maxi nkama yi nga na vula byi kumekile ku vona va byala ngu va byala swipfhaki ni timanga hi seniyani ka prometela ku produzira bons resultats loko hi komparara ni man'wani matshamu ni depois paralele ya zvakonga mabindzu lako siniya a ma-district lama potensiali laha ka ku fuya swiharhi ntan va mesmo combinação ya ku va bika va rima va pfuna ngopfu a byakuga ni ku va pfuna ngopfu hi tlhelo le ka wufuyi ni wa swiharhi ntawuno wa swiwa wunike wu biheri ka matshamu lawa
4: hi tihi timbewu ti humeleleke ngopfu hi tihi mu ti hlohlotelaka ku ti bindzuliwa mu ti tivaka ku ta sihalala ka xihala hi tihi ta kona mi ti hlohlotelaka ka ma-district yalawa hi nga mawula
5: bon ka ma-district lawa ha byala ha incentivara ku va byala mitsumbula ni mapira mapira ni mixuwera hi wona va byalaka ngopfu ka matshamu lawa para ku ve ni va ku nga makultura lama nga ni tolerance ya ku hisa
4: a mapira wulawula hi mahila ni mahuva
5: ni mahuva
4: loko u cukisa ba George Pambe lomu ka ma-district yo karhi ya provhinsi patsini kona doropeni Tsindza ku ve ku ni xanisa ya Cingulu Gezani wu njhani ntirho wa wavele ka timbewu mu va seketelisisa ku yini lava nga luza timbewu ta vona hikwalaho ka Cingulu Gezani ni ku tlula mpimo wa kuganya waka
5: da primera vez ani ni tivula hi yo covidara va ONG va parceiro va hina hi riwunire nawu ntawu kada parceiro yi ti disponibilizara ku ve ni yi contribuire hi determinado tipo ya cement ntawu swi mahele ku hi avela timbewu leti ta maortícula swipfhaki ka wonkle ma-distrito lawa ma nga afetariwa ngopfungopfu guvhuru ku nga kona u nga kumeka ndlambi ya yikulu ntamu
4: vanhu vangani va nga pfuniwa ka mandhawu lawa ka ma-distrito yalawa hi timbewu patsi kambe ni swibiha swa ku tirha hi swona andzeni ka ku fufumisa vurimi ndzhaku ka loko va xanisiwile hi xingulu lexi
5: bon mais ou menos foram 16.551 produtores va nga beneficiariwa hi stente ya 1.5 tonelada ya masimente ni instrumento de trabalho.
4: Hi byona ha tshemba ni kwalakanya leswaku titlhari ti karhi ti tirhisana ni vanhu lava i hi wahi maqhinga mo ma tirhisaka loko ku pimiwa leswaku a xikhati xa ku na ka tivhula xa ha tiveki ka masiku laha nga ka wona ku cincacinca ka tinguva ku kona hi wu hi tirhi wa titlhari ndzimeni ya ku lava va bindzulaka ku nga varimu va byi tiva a ku va va tirha ka matshamelo yalaya ya cinyan'waka
5: bon hina hi sensibilizara kota wula kwena ni redi ya extensionista entao vona va sensibilizara produtor ka nkama loyi ku tikala ku tivhula va tirhisa ngopfu mabaxa entao loko ku onekela ku yawu yi ta kumeka ngopfu vhula va suka helomu ka mabaxa va kumekela ngopfu le henhla para ku veni va nga luzi a timbewu
4: a timhaka leta ndlala patsikambi ni ku nga tivi a magela manene matirhiselo ya timbewu leti bindzuliwaku lomu masin'wini bya vanga ku ngopfungopfu ka vanana hambi ka vanhu va hombe kani lebyi talela ka vanana ku va kula va solekile leswi va nge disnutrition a ka vanana ya onheka ngopfungopfu mhaka leyi lomu a provhinsi ya Nyambani ya ku a vanana ku tala nhlayo ya vanana va solekileke hikwalaho ka magela ya hafu
5: ya de acordo ya última avaliação leyi nga mahiwa tinambara leti nga kumeka lahayani ti loko va ya ka mafixa lava va mahaku

0: e o período da produção do próprio pescado.
1: É só, né? Ali ku hi sika xiyenge lexi xa lwandle a lomu ndzi ka madistrict man'wana ku nga ni a mpfulampfula swi kona a swifuwo swi humaka a swi dliwani ka minambunambu leyitsongo ka macombe.
0: Okay, o lawula hi produção de peixe em tanques piscícolas, João.
1: Ena.
0: Então, em relação a uma tanque piscícola, de fato, o programa é a terra. Quando há uma tanque piscícola, é a terra e uma gaiola. Então, para, de fato, a semestre lei e povoar ali uma média de 41 tanques. 23 e a tanque terra, depois 18 e a magaiola. Então, já retira lumo Nhambane.
1: É só, né? Mamana Clemence, um gavo lá vlenha na Katsongo Maila no Lonzo de la Shinyamazan Shalwan, le Kumbe, Lumu Kaminambu.
2: É só, né? Ngaxa le swa ku Lumu ka Gaza, ine tindawu ta ku hambanambana majombe lava ku tsewuwa ka kona. U tirhisana ka na maasosiasawu ya ku hambanambana. Loko ya hi ya vona hi hi realizasawu ya leyi nga endliwaka a ntshovelo lowu nga kumeka lawa ka mapexka hi laha ka 5,902 toneladas de pescado. Ku vonekile ku pfumbeka nyana ku yelana ka na 17.2% ya lani ka vutshevi la hina manjhe loko hi ya hi ya swi cuwuka ka leswi nga endleka deposit ya tindhambi a ku tala ka matanki pisiku lava se va nga mahelipovhoamento ya swidliwana se swi kumekile ku tala nakona mati ku ta tindhawu leti ku kumekaka ku nga ni matanki la i tindhawu ta mikovakova nakona ku tele tindhambi leti a swidliwana swin'wana hi nga swi vonaka laha xaxaya podi kuli leswi swi nga susiwa lomuaka swi nga khipiwa ka matanki hi mati swi ta swi ta kumeka hi ntalo haleni xaxaya leswi nga vulaka swa ku swi nga va na swa hali kona hi leswi swa magayola ka magayola swi nga simama swa hali kona manja a leswi swa lomu ka mi ka matanki swisiku ni nga konta swa ku a ku na nchumu swi nga mali leswaku swoswi swi sungulisiwa ku va ku mahi wa fomento ya ração ya malivhinu ya kona ni ração la kona para ku pfunisela va produtori va swidliwana.
1: Hi swona ku ni mhaka yi nga endleka la na mamana Clemencia ka xiyenge lexa tindhambi ta Janeiro na Março kusa tanihi ku vula ka wona ku ni ntalo wa swidliwana leswi nga khukuziwa a ndlela ku ya lwandle yindlula hikwala ka nambu wa Limpopo ngopfungopfu la Ngulzana a ku ni ntalo wa vanhu lava nga ya va ya khomela swidliwana na swi humaka ka mati ya nsila hi ntamu swinene ni swo swi mati ma nga kha ngopfungopfu loko ndlula laha eByroad kutani u nga vula yini swi tshamisekile swidliwana leswiyana ku swi nga dyiwa swa dyisa miri n'wina va agricultura mi yi vona njhani pontu leyi i vutisiwe hi ntamu hi vayingiseti la na ku fambeni ka madebate regional
2: hi swona eku na verdade hi ntalo wa swona swidliwana leswi a ku mati ma khukhula nsila hinkwayo na swidliwana naswona swi dlayo nsila liyana se ni nge hlayi swa ku a swidliwana leswiya a swi tshamisekanga pura swi dliwa ri ku purani za ni ta afirmara swa ku a swi tshamisekanga ku va swi dliwa tenge swi mahulu ma-analysi swidliwana leswiyana hi ta swi vona ka malaboratori pura hi ta swi vona swa ku swidliwana swi tshamisekile kumbe a swi tshamisekanga ntaw ni nge swi hlayi laha swa ku a swidliwana leswiya swi nga giwi hikuva swi tshamisekanga maxi a mati ha ma vona swa ku a ma tshamisekanga hambi ni masiku ya swoswi loko u ngula lahayani heyi a ku tshamisekanga ka ndhawu liyana hikusa mati ma yehlile hi ntambu practicamente se madaka maxi a vatshevi va hina va hasi mama va tsheva ka lahayana va xavisa maxi hi mfanelo ya kona hi mavonelo ya mina ni vona swa ku a swi nga faneli ku va simama va tsheva swidliwana lahayana va xavisa a swi nga faneli ku va swi endliwa
1: vana kulori a hi nyikeni mukhandlu lana a varhambiwa va hina a swivutiso swi tele a nkama wu sungula ku kamana lana na tshemba ku va Nyambane ku nga khale va ta hamba a yimisa n'wi hi ririmi lin'wanyani la yena kutani ke hi ta siya nkarhi lowu tatana George Pale. hi ta sukela ka seyo makwerhu ku va u kakula a swivutiso leswi swi nga vekiwa hi vayingiseti lana.
0: Ndza khensa ka vonke vayingiseti va nga kontribuyeri hi mavonelo kritika ni maideya jonke leswi swi maha ku hi famba ka baraku ya yin'we yi swi e munti important ni swin'wana hi swi tivaka laha swi vulavulaka va yin'we agora relation a panda timhaka ta timbewu todoben hi tikumile maji umakoza e certo hi ku a timbewu loko ti ta no e fasil para ku avangisela vonkle vanhu xibamu xa ku bela lomu tingilweni hi tibyile hi ta observera a proposta leyi ya munyingiseti lowu wa ku gamesa relation ngomani di fato asimente ha ya lokar a distrito anta distrito hi yena a va tivaka lomu va mastitionista va fambaka va tirha axivezes leswi kumekaka hi ku a tekini ku a nive local wa vitana vaproductor a hi vonke vaproductor va fambaka loko ku hiti mitlhangano axivezes pod va nga fambi andzulu ku hi swona swi nga maheka va maheka leswi entao yena a kumeka ni relation ya vaproductor entao kwando yi kumeka beneficio ja a van'wani hi kona va taku ja va ta ti integrara axivezes ja fika un poco complicado ku aloka ra cement but andzi swi ti ku hi swona swi nga maheka or now swi swi maheka ku se relation va vulavula hi timhaka ta transport gear de transport de carne de porco ni a timhaka leti ta transport ya tinyama ta tikhumba u tikhumba a khumba yi animali leyi yi takiwa yi nga susceptive ya attack de peste africana entao leswi mahaku ku yi wonekile assurt ya peste africana entao service provincial a yi pasara magiya ya transport ya tinyama leti kota hi swi tivaka ku a mabaji lawa baxa ma sungula ku ata karhi yonke kreação yi fambile entao leswi mahiwaku hikuva mfumo wo yi vitara loko yi kumeka lomu nyambani lomu no podi yi nghenisiwa ka yin'wana provinsa por isi hi vekaku ma control phytosanitary ku nga a va tekiwinko lava nga le zandamela save depresimpo va controlaku ma entrada ni masayida ya maproducto a grupe kware leswi na ndzi pasana ndzi respondera a resposta leyi ya ku la ku twa ku luyana a tirhaku lizandamela hi mani u fiscal a grupe kware a controlaku minchumu leyi ya makhumba a masemente maplanta por exemple ku kona nkama lowu va nga tsimbisiwa ku nghenisa mabanana ya ku ta hi ximoyo era mesmo por causa disso para evitar a propagação da doença. Swin'wana laha ndzi swi vonaku necessidade de cemento foram conselhos va nga hi nyika hina swi amukela
3: muchikelo ka masingi ku ni baxa leyi ti nga ka ku chike timbewu
0: bon a information a ndzi nayo laha maji a swi twa ku masinga a amukelele timbewu angora lomu va nga nyikela tikona timbewu pod swi ndzi karhatela ku vulavula sweswi si va amukelile onaw maji masinga va resiberile
3: va tlhele va wutisa kambe muyingiseti ka pandi mujikeni hali ku ni tihlawuhlawu laha ku ni varimi lava vuniwaku hi timbewu ni van'wani va kalaku va nga vuniwi swi sukela kwini
0: le ndzi hlamulile ndzi te a tekniku hi yena va tivaku varimi va le a tirhaku na vona entao yena pod na nga yi contemplati porque u ka kondeseki kada tekniku te masi mudins nkwanda produtor para sistir entao ese produtor pod va nga hi kona laha ka group leyi na ku n'wena ni tshama entao assim é um pouco difícil.
3: moderador.
4: Eswana hi khensile a hi ehleketa leswaku one tin'wanyana tinhlamulo ta tana pale kambe hi ta siyela nkarhi lowu mamana Clemencia.
2: Swona kani mambo hi khensile a makontribusao hinkwalo hi tlhela hi ya khensa a swivutiso hinkwaswo leswi nga endliwa laha swi vula swaku halano a hi na hoxe hi na vayingiseti va hina kambe loko hi ya hi ya ya sungula ku hlamula sungula hi bava manyiki wa ximbonyaneni a nga veka mhaka leyi ya ku va nyikile timbewu kambe a va na a mimirhi leyi va fanelaka ku vhuthela swi nga xi endlaka swona hi ta hlangana na vudyana leyi ya vurimi ka kwalomu mi tirhaka kona ku va va ta tshunelela lava nga va providori va mainsumu va tshunela kusuhi ku va va ta kuma ku va mi xavisela mi ta kuma ku va muchela a lomu masin'wini u ta kota ku vhuthela lomu masin'wini ku va ku ta dlaya swihungwana leswi hluphaka timbewu hi ya hi ya kuma bava Isidro Mbanzi a vulavulele makhumba xikulege wa mina se ya swi basisile va kuma mavagu lawa kunene loko ma tlulela ma yaka tindhawu tin'wanyani ma chuchela swinene yi nga pexisiwini afrikana loko
4: i
2: muzungu wa makhumba ha swi tiva swa ku loko ma fika ka muganga lowu ma changela makhumba hinkwawo se loko hi tlulela pura tindhawu tin'wanyani swi vula swaku a wu fuyi la tikhumba se hi ta li heta hinkwalo lowu Mosambiki se a hi nga naveli swona a hi navela ku hi ma kontroleriwa hakunene loko masunguli mavagu lawa a ku na ku daha ko va ni ku prevenira ntao leswi swi endlaka i prevention ku va mavagu ma nga fambi ka tindhawu tin'wanyana a vulavula hi timhaka ta mati ku tindhambi leti ti endleli kontaminasao ya mati i ntiyiso ku na ni kontaminasao ya mati ku ni kontaminasao nga lomu ku tsheviwaka kona a ntirho lowu i ntirho lowu endliwaka hi swiudyana swa ku hambanahambana swa hlohloteliwa ku va kunene va nga tshevi ya swibiwana lahayani maxi a hasi mama hi hlohlotela ku va a xitshungu xi nga tshevi swibiwana ka tindhawu ta ku fana letiyani va swi vona swaku a mati se ma daka a ku tshamisekanga ku va va nga tsheva swibiwana lahayani munhu wa wun'wana swaku lani ku hlandliwaka kona mati ya kona ma tshamisekanga se hina ha hlohlotela swoswi ku va xitshungu xi nga tirhisi mati lawayani ku hlandliwa swidyiwana swi nga ki swidyiwana swa ku humaka tindhawu letiyani ku ta swi vona swaku a swi tshamisekanga va nga pfumeli ku va va ga minchumu leyi a yi vonaka swa ku a yi tshamisekanga hi ya hi ya vona mhaka ya ba Fernando ka xokwe a la tindhawu ta ku fana na Nyanala na Lazi va gwale mavele ka mavele lava makulanga ma lehile ma xi vona a ma vekanga mavele i ntiyiso ku a mpfula loko yina hi ntamu swi endla ku a timbewu ta hina to kula ntsema xi a ti kumi nkarhi wa ku ti kuma mumu ku va swi kuma ku timbewu ta hina ti kula kwasi se alana u ta ya hi pfuna ba Fernando hikusa a xilungu a xivesi xa karhata ku va xi vulasa hina hi le i mananga loko hi lava ku vula swaku i mananga hi lava ku vula ku eumazona semi arida ke un sitio que non chove como deve ser se a hi kombela ku na wena na lin'wani siku nga hi pfuna ku vula swaku a Nyanala na Lazi xikwalakwala tindhawu leti ta loko a ti nga ni mpfula mutivita swaku i kwini hi ta swi kota ku vula hi xichangana swaku a mananga hi xichangana swaku prikumule mananga i desert ndhawu leyi kalaka nga tshami vanhu maxi hina loko hi lava ku vula mananga a hi vuli swaku ndhawu leyi kalaka nga tshami vanhu
4: yena swi teka hi ndlela ya xibibele
2: u teka hi ndlela ya bayibele leswi vulisaka ku tshami vanhu hine hi swi teka hi ndhawu ya ku i ndhawu leyi kalaka yi nga ni khwatsi mpfula ntawa timbewu
4: a mumu wukulu
2: a ku na mati laha ku fanelekaka ha kona
3: ni murhambi wa mutahiri valela loko hi lava ku tlhavinyeta hi bulu leko munganaku ba George Pambe a ri vakele ku vula ku hi ku yini lembe ni lembe va tikhala kota mufumo bya ku ku ni xihala hi ku yini va nga tshami tindlela ta ku ku ta bindzuliwa ka tindhawu leyi ku nga ni xihala
0: ante a kolega mina ja a yi hlamulile seniya maji pront hi na lomu a hi vini mhaku hi mfumo para majisitu ya panda funyaloro ha swi tiva ku a majisitu lawa a ma sofrela hi xihala lexi mumu ne maji i ma district lama pfunaku nguvu tikharusu Então, mfumo wo masifikara a produção ya leswi swi humaka ka tiko ka miganga lawa ya andi sweswi ma haku ku a produção ya tikharosi ku tala ngopfu ka madixiti la prava kota ku xavisa the mode va suprire a madefs ya man'wani makultura va kalaka va nga pfuni agora em relação ao mercado de peixe vermelho maleia mercado loya achava quer dizer loya achava isso aquela loya anga achava com gufo anga não poderia ir comprar já e no fumo às vezes é pouco difícil o intervir com pescador que não anga achava isso a preço ele tem que achava isso a preço lá a seja maleiro em relação à pergunta de Leia e Atinjange. E em relação à agricultura mecanizada, arroz, milho, ok. A ideia é essa, mas eu coloco isso lá em Rina, eu coloco, ok. Eu coloco zinga, humilha com a agricultura é sequeiro, deixava pelo menos o sistema de rega. Investir, então, louco, sungo lá em Rina, como é leve, está desenvolver artigo. Já logo herenzela mfumo ko amfumo tem que uneha agricultura mecanizada se quer dizer está em que lá muito não é fácil, não é fácil. É por isso que marco conferência de investimento para resuprir ma problema lá. Já hinani quer dizer termo de referência e alguma conferência de investimento para reatrair o investidor para a agricultura mecanizada, conforme o ouvinte Arina Angawala lá.
4: É só, né? Eu pensei que ele é Cuba e Cumanile, Nivarambuava e na Haleno, Akandogadoxan, Washeno, Maputo, Gaza, Nyambane, Yamcha, Aichuca, Timacata, Magele, Nimabinzilia Kona, Yashakuja. Ekola ka kunjula kalisikulele kutani ke a varambo va hina lana va tsatsile a vangiseti leswaku va xixima a malondzo votele ya mihandzu leyi i humaka lomu ka masimu naswona va hi kombisile a xibuku xa leswi swi humaka a ka masimu ya varimi ngopfungopfu ka nguva ya urimi ya 2025-2026 ka swiyenge swa ku hambanahambana hambini ka swiyenge swa mintirho ya tawutsheve hi langutela ku va na kulori mungiseti a ta va a pfunekile aka mabulo lawa hi malandzeke na xikombelo xikulu lana a le ku va a ntirho wa ku yavela a timbewu a wu fanela ku va u yisiwa mahlweni aka tindhawu ta ku hambanahambana hi ku fana leswaku ku bindzuliwa a swakudya ka minkarhi leyi ya vuxika hi vito la radio mosambique emisoro provincial de maputo gaza na enyambane mi loseliwa hi Fernando Mukachwa, David Ntimana na Idrasio Makondela. Hambani ni vana kulora.

Le Campunzu wa Sonto vulavula hi 7 ka Junyu ka 2026. Suna mitirho ya vuhaxixima xa Dzonga ka tiko yi ta famba swin'we ku ya fika nkarhi wa 4:45 hi nkarhi ka siku nga ri khale hi ta va hi ku losela hi vunanga bya ku karhi lebyi byi lulamiseke hi ndzhaku hi tata ni vutomi ni madyela manene leswi a ta va hi nsimbi ya Mayanoit na 45 minutes. Kasike nkarhi wa umahora ni ta kutelani xiyintani xa ku karhi umahora na 30 minutes xi ta va xihundla xa matirhelo ya vusiku. Ku ta va hi le ka nsimbi ya 2:00 hi ta va hi bula hi ta va ni ndwa ka dokisano haleno hi ta bula hi tinqunga nkarhi wa 3:20 xi ta ta ni nongonoko xikolyano xitokamo. Kasi xikolyano xitokamo xi nongonoko lowu ta hi tekaka ku ya fika nkarhi wa 4:45 xi laha hi nga ta kemetaka musika mitirho leya vuhaxi muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi lowu kunene yi kumekaka mavokweni ya Bellarmina Nyantombo loyi a ku xiwetaka hi ntsako ngopfu swinene a ku navela mathomo na makateko vuyingiseti byinene ka mintirho leyi hi tshembisaka va hi famba swin'we muyingiseti wa ku rhandzeka hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi ta tlangela loko na wena vo hi tshembisa ku va u famba swin'we na hina lowu lehile muyingiseti wa ku rhandzeka kambe loko mina na wena hi swi lava u nga va wu kumile a makomisela ya kona hikuva hakunene hi batsana hikuva hi khomana khwatsi ku sa loko hi famba swin'we loko hi khomana khwatsi swi nga endlangi swo nonongi swo endlangi swo vevuka hambi loko swi nonon'wile tano ka u nga yi tshikeleteli hoxe ku sa hina hi tshembile kona hi tshembile wena ku za hi le kona lana leswaku wena wu kona halanu leswi hi ku dumeleke un'wani nkarhi hi nga ku tivisa nga matlhari hansi kambe swi lavekisa xisoxo swi endlisa xisoxo kasi ke nkarhi lowu hi ta ku xoweta hi vunanga tlakuxela mahlo ya nga etintshaveni ku pfuna ka mina ku ta huma ku hi xana.

ave nantofy matsigny natima matsigny loko ako rivalela kasike ale rivalela mengi sato ko rantsaka ny tsimisha le simangopo swinene ambe loko a hoxile vela a fanela ko rivaleliwa hi tiva eka n'wi leswaku a nga kona munhu a nga ni xidyoho xo kala xi nga fanele ku rivaleliwa kambe swi na tsima ku tsundzuxa leswaku vo ta kota ku rivaleliwa swo laveka ku va u tsundzuka leswaku johile vo tiveka hansi hikusa un'wani nkarhi wo la ku rivaleliwa ntsena a ku yanakanya swa ku wonile a ku tiveka hansi a swi laveki xitano ke muyingiseto wa ku rhandzeka swa laveka ku va hi tlhantlha swivi hi tlhantlha leswi hi nga na swona etimbilwini ta hina hi kota ku rivalela kasi hi ta chunseka hikusa loko hanya u nga rivalelanga mun'wana hi ku tibohela swiviti ha wexe ele ka meyanoiti hi tlhatekela 28 minutos nkarhi lowu hi ta tsundzuka matsuva riziyana jaime loko a ku nga kwati kunyala.

0: xitano ke ta ikumisa ku yini nhlamulo mungisetwa ku rhandzeka hikusa ku nyada se anga ha na rito se anga ha na rito ku nyada va mi khome marito va mi pfale nomo hi ta ku yini ke kambe hi navela ku va hakunene mindyangwini ku nga va na kurhula ku nga va na ku tenga nkarhi lowu mungisetwa ku rhandzeka hi ta va hi ku vuyisela a nongonoko wa ta majela manene ya mahlweni ku navelela vuyingiseti byinene ka mitirho ya radio mosambiki hi xiyimo xa dzonga ka tiko.
1: Mavela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: kumbexana
1: bana hi ndlela yinene.

0: swin'wanyana. Se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance ya kumbe separasang kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technicament leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage je idrika lomuyana ka timbewu leti nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasound di cobertura. Adubação de cobertura em Galienda, 10 dias depois que a cuva e jalile. Sei, mas adubação de cobertura em Gacuchela, adubo, lumiana, catimbeu, adubo lele, a nivulavula lexacun, em Gatircene, ama químico. Tani leswi a timbewu leti hi ti byalaka a hi tirhiseni a xitrumi. Se u teka a xitrumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yi fa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexi xa refresco leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile se hi hamba a cobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kuma ko laya ndzeni a ku cheletela misava hikusa a ni leta teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku yo hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele a dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makimiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela a makimi ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a unkilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivalera a 20 litro wa mati a 20 litro wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litro wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawu lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margos naswona hi nga endla hi mpimolo wa wun'we a unkilo liya ekivalera a 20 litro wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litro se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu hikusa makofu ma wortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa vuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas, makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão, i mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
1: Mazitu ya lisima ku one hi zantsaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku zantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hi ku sa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swithrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi. Ku byala makhofu, tinyangana, mbowa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi. Nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani. A ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swimalana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku zantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakwe ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasa lani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikwalaho

Mengisati lowave nongonoko majela ni vutomi byinene lowu hina ku tshemba leswaku vuyisi dyondzo yikulu eka un'wana na un'wana ka hina hi ta tlangela loko hi dyondzile xa ku karhi mayelano ni leswi hi fanelaka ku swi landza loko hi ri karhi hi byala timbewu lomu mintini eka masiku lawa ya ku gamisa kumbe ka malembe lawa ku gamisa vhela swi voneka ngopfu swinene ku hinteka ka vatshametiko hikuva va byala xa ku karhi laha ndyangwini kasi ku va hinkwaswo swi nga helelele bazara xitsongo ni xitsongo ta xi kuma le bazara loko u lava tsheke bazara u lava matshembu hi bazara u lava swo swikhofa ni switsongo ta chela ka sopota swi kumela bazara swi tsavani hinkwaswo ya swi kumela bazara kasi ke hi na mukhandla ku va un'wana na un'wana a nga tiendlela swa yena laha ndyangwini xi tani ku landza tindlela tinene ta ta mabyalela hi swinene swa lisima ngopfu swinene leswaku ni ntshovelo wa kona wu ta va lowo wo tsakisaka hi le ka miyano yi titlhatekela 50 idoish minutos.

0: Moçambique, ele é cá uma hora.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mentiro ya washi shimu shadzonga kati kumengisetile ya kama shweni wa kufikisa laka mponzi lo wa namotu. Kasike shoshe itakuramba kuwa kufikisa la shi intana shaukari maila nulishu shanyu waka iwa tamitiko kupungu fukale mbele la 2026.
2: Vumboni dwamina, zinga chincha vutomi ni mahanyela ya wena.
3: Lowu ilongonoko wa Radio Mozambique.
4: Leno itani umwana nongonoko lovu la vula kaishi intana lisha nyua ka iba tami tuku wanga luanga kiwa doropa laka chincha nyamke bulana mani
5: mamana Rebecca
4: mamana Rebecca lui inkarlo wa kumeka ka ekandau ya kuya mke laka yona lava vashanisu waka indambi na ata ishifunza sha Limpopo mamana Rebecca muti muta kumekisa kweni lana munga kona shushi
5: alana kumekile toko wa uwelelele wa kumati mati mati wa uwelele kusemati makangansile tindao haka anandao ya kuungafamba uru wala mchumu utamela mchumu noko takuteka mansongwa nilu ningana ena ni mkoka koka na niru walishi jumbari shaku kuni shaku gashaku utafika nseleka aga nishibaluwa nishaku finingeli nifamba itafika apu ntinya lae kashiburuwa nishabashimu apara kuni kako kasena nungu noshe Nungwana, shoku mekasepsu ni chavisa kwe mati, sema zotu maindamu, madose la kufamba maya pami. Senu kuma nini jadi, ngu nini koma, di koma ngwana, nini dose ni umaa, kenta la nima la shibuluwa ni. Senu ita mashapi, nitafika, nukombete la mashapi, nitafika la apartidu, nukuma shapi. Nibutisa la kuzanita tafika. Anu, umesu wanga imofa, wakuta, utata iteka, nisho kuteka, wadababa kukupeka, nadi. Niota ya mune nge nungwana wami, nizaya tatafika la. Sure. See, this ngati sa swona mama.
4: Mvulishwa ku mote loko swi hoeleliwile. Avangati va hoelela masiku ndzaku kumbe amuxikholwela nkarhi ya va hoelela amunga swinyimelanga amulika matshamela wani.
5: Amasiku ndzaku swi twile swa ku hoela swa ku sungula leya ku sungula ndhambi. Hi huma leswi hi humi swa ku humanyana swa ku yantswanyana hambileswi andlela ya hina ipiriko. A yi fambeki ku famba ka kwelo bundi sembe. Hi huma hi tata tumbela nyana a ni nga tanga siku. Nina tumbela ka pirimo wa mina a Patrice. Ma kwa ku makhule makhule mati ni yana akona kwa so makhule ta teka nwana wa mina khele ni mukaka. Ya fika hi tsabe hi ta tirejia ya kutala. Ala umune. Ba ku kuni mati kuni mati. Ah mati aku mata hi kuni mukaka na mati mukala ku hemba mo kwa mati kuni tiva swa malene. Mo kwa mati tsama nyana tsama nyana. Ala ku nsuka ni mishini kuna na bhanya na timbuti ku so hey. A mati mako. Loko ncuvuka a chombe se diba mati sen ni vane boha ka kuti mbuti ana halanga ncuvu no fika na vavhezini ya kwenu kumina ya famba u ya kwenu kumati hila mafikini a mati i vachokompela mati mafikini no teka n'wana wa mina no teka swibanchani swimbirhi a nkwena ni humesa nga ncuvu no teka xibalwana no teka no nusa swimpungani leswi swi nga ri kona chela ka kwama wun'wana no bohelela no teka n'wana wa mina a hi fambi n'wanaka
4: a ka ndhambi ya ku sungula leswi mu nga tlhelile mamana Rebecca mu swi kotile ku va musuka ni swilo ka ndhambi ya ku sungula kumbe a swi kotekanga
5: hi humi na swo swilo maxa hi humanga a mina swi fikanga ka ni mi nga ya kona hi ku loko hi huma seri wa vhizinya wa mina a ni movha a tekile a swifuwi leswa timbuti a bohelela lomuya ka mani a sika movha para kota ku huma na swona apakela tu akopakela leswi nyingi phela le movheni utekateka nyana swinwana ipeta movheni leswi swa mapatu yini sofa
4: ngela
5: aswi fika nga ndhawu lama nga salela kha hi lama nga sa mahambani mati ku tala ka wona se aya fika sele kwa timbuti tin'wana ti file ku tala ka tona ku to kukamana movheni maxa hi muvha vekela nga nandzu leswi a lamulela a wu tumila hini yo teka timbuti tiya hi ti tirhisa hi huma ka tona a swa timpahla mama na mavunani ka bisa hi teka nga nchumu ne tiyindlu ta hina ti fambisi swoswo hambi swo swa hi muka yo tshama ka gqeka u tshama ka xinka no dzima tinguvu mahinki ni ku tichunia u kuma ku ekela ni n'wana na hi ku leswo hi ta zama maqhinga ku kumbe u ta zama kuma swinhlangani swa ku dzima xinka ni ta kumaka ku tshama na va kumati hila mafiki hi tlhela hi tsutsuma hi humisa swoswo ni swo swi ngo tshama hi nga lasindlu
4: se leswi mu nga zamile ku tlhela vhela loko mati makombengi makwa ka xiyenge xa ku sungula loko mu kumo zama ku sisimuka a matlhela mavuya mati mutitwe njhani hi nkarhi lowuya a swi mi nyikanga gome hambela ku huma mutitwe njhani
5: a gome ri va kona maxaka a ku na ntiyisa ku tshama ku famba hikuva a nkama ku fauka hi fambeni u fikile u ta tshama u ta tshama loko loko ma fika mo kukula phema ta kukukula lava van'wani va nga ha sikisela van'wani va kona va nga peredela vutomi hi mhaka ku yala a sikisela munhu kasi u leswo ri ku nada ha famba yini i nta ya hlupheka a phambilini van'wani va makwenu lana va nga ta va kona hi za hi huma hi kumbeka ku hi ta tshamela sendla
4: u vule swaku aka xiyenge xa ku sungula u kongome ka prima wa wena Saint Patrice kambe lexa wumbirhi a wa ha yanga kona i xini xi nga endla ku vonga hi kosini
5: ni voni matshamelo ya ku hamanena ni hlayiseki ni n'wana wa mina nga hlayiseki a loko a n'winyi wa muntu u tshamile mama a nga ku nyiki a ku ga ku ni mpimo leswi swa ku wena u nga ge ku wena exaka la wena ku wena loko ni naswo loko u ni naswo wa mi konta swaku i n'winyi wa mina se nyamukha u nga hlupheka a nga ku nkonti swikumeke mbilini ka mina swi ni khunguvanyisa
4: kambe ko Patrice a wu fambi hikuva a nga yo ku vitana kumbe wena a wu yo ya gongondza xipfalo ka yena u kombela ku lamuleliwa
5: ni vitana ni ya gongondza xipfalo ni kombela ku tumbela ku savasekaka ku ni mati
4: eka xiyenge xa wumbirhi u vula swa ku fike u khwela xapa u lavetela ku ta fika lana loko u lavetelile ku ta fika lana u kumekaka kona swoswi u yamukeliwe njhani swivi swi vevuka va vileli ku lava ku tiva swa ku ta hi kwini a va ku karhatanga u nga hi twelanyana katsongo leswi nga fambisa swona
5: a loko hi fika laha va hi yamukelile ku hi kumi vambirhi i ni vanharhu va landlini na xipfalweni va hi yamukela va hi veka va hamba na hina va hi komba ndhawu ya ku tshama ni la a ku veveka kakwo hi ku loko fikile va ku yamukela va ku nyika swakuga wu komba yinga swaku hetlela laha se ku ya fika masiku ku ta fika swa swibalwani ni masangu va ku nyika xisangwani mbalo kokuga va ku nyika nyana swoswi va ku nyikaka u nga khale ku hi va nyingi swoswi ku kumaka swo hugaxeka hikuva a swo va kona phela va nyimela ku na u va nyikiwa phara va tata za va kota a ku sweka hi mfambo lowu ni nga fambaka wona
4: hi swona a leswi mi nga kona mi kumekaka mulilana mi vona hinkwaswo leswi mi swi hanyaka mi ehleketa yini loko se va ta ku mati makhwile hi ku hetelela mi ehleketa ku tlhela mi ya ndyangwini kumbe swi kona swin'wana leswi mi ehleketaka swona
5: a ndyangwini a hi pimisi ku tlhela hi ya kona ndyangwini ho ta hi pimisa ku tlhela ya ndyangwini hi ku kala ndhawu loko ku ni tindhawu ta ku va hi pfuna ka tona na kombela swaku va nga hi pfuna loko se hi hlupheka a se ni ya hi ku tiva swa ku haga kona u nge he tivekele ku ya pfuxa muntu ku ya rima ku tlhela u ya lana u nga nyikiwa para u tshama kona
4: loko a doropeni la ka cinca hi voho a ka ha na tindhawu ta matadlawu hi ku sa li vona swa ku doropa leli lukulaka liyaka hi ku engeteleka ntsengo wa vanhu mi nga pfumela leswaku va mi nyika tin'wana tindhawu ta ku hambana ni doropa la ka cinca
5: hi nga pfumela hikusa va lwela vutomi la yini
4: Mamana Rabeka u vuli swaku u tile u ta huma seni ni ntsongwani i ntukulu kumbe n'wana
5: ntukulu wa mina
4: se a mhaka ya yena ya tidyondza a nga dyondzi lomu mutaka hi kona kambe mute mu huma hi xifundza xa Limpopo ku hika kona
5: a Ndlovukazi se tlhelela se ka ximanga a dyondza segundu
4: se leswi mu nga lana a tidyondzo ta yena ti fambisa ku yini swi endlisa ku yini
5: a nga kumanga ndhawu ya ku a ya dyondza lava ti va mahisa swa xikolweni ya ku va ta pfava u nga ta vatsongwana va pfumelaka tina a hi swi voni ku famba ka swona teni nyamukha swona a swi na ndlela
4: se ma pfumela ku va ha kunene muti wa sena ka Ndlovukazi mi wu tsikela ntsena ku ya rima masimu kasi mi ta hanya haleyo
5: na pfumela hina
4: se leswi swi kuluzekeleke mamana Rabeka u ehleketa leswaku u ta swi kumisisa ku yini u vulavule hi ku luzekeliwe hi timbuti u luzekeliwe hi mapatu na yindlu yi wile u ehleketa ku va leswaku u ta swi kotisa ku yini ku va u tlhela u kuma vutomi la wena hi laha u nga hanya hi kona
5: leswo swi ni pimisa leswaku a mfumo lwana u nga ta vonaka ku u ni pfuna hi kona ku ta va ka vutomi la mina i ntaza ni kota ku kumbe ni ta ha kota ku khotetela ni za ni khavinyetela na va ni pfunile leswaku va ni vekela kumbe xiyingwani kumbe xini ni tshama kona u nga ta va ni pfuna hi kona
4: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka hi karhi hi kuma xiyintana xa mamana Rabeka loyi a kumekeke na a xanisiwa hi ndhambi na huma bileni ka Ndlovukazi loyi ka nkarhi lowu a kumekaka na hanyaka ndhawu ya ku yamukela ka yona lava va xanisiweke hi ndhambi a doropeni la ka cinca hi vulavula hi xikanekisweni xa Nyamisa nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta rhulanyana katsongo kumbe hi ta mindanyana marina hi kuma vunanga

0: abe bona nka mo ikisetwa go rantse ka lele le kumeke haleno ka nongonoko lo nya mthebola kana mamana Rebecca mongwe ka laba ba kumeke ke na ba shalise wa hindana mamana Rebecca hetule xinta na xa ku lo yanga swikota ku va a tiponisa ka vutomi bya yena ndzeni ka ndhambi leyi yi taleke na nga yimelanga ku va hakunene a khupukisiwa hi mabondi yena a tivonele ndlela a titamele ntsongwana wakwe a va huluka vutomi kambe ku ni lava va kalaka va nga swi kotanga a ku endla leswi mamana Rebecca marito munhu u nga ma siyaka u ma siyela lava kunene va ku loko va huweleliwa leswaku a va hume va haya lava tamisisa va tshama swi nga ndlela ku va masiku ma taka swi nga ha tshuka swi humelela leswaku va nga hundzi ka yona mhaka leyi ya ku va va endla nkani
1: mina ni siya marito ya ku mina mun'wana na mukhutaza mun'wana niku kulanga ku hema kwezi hi huma ku tiko leriya ni bolini amata ama na lembe ni lembe matala ku ta fika lana semato vango to fika makuteka xikan'we u lova wutomi kwe masiku awona masiku a mali kona ku lava ku hitilenela ku hi huma hi kombela ka mfumo leswaku u hi hambela a tindhawu leti ti nga ta hi veka lomu magangeni hi huma le ka mati hi ta ya rima ku rima va nga ta tshemba ku rima hi ta ya rima leswaku hi ta pfunisela mfumo ku hi ti hlayisa
0: swona kan mam hi khensile mayingiseti a ve nongonoko lowu kunene communication tana xa mamana Rebecca
2: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
3: lowu i nongonoko wa radio Mozambique.

0: Rajaka wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela tsini ashikani kisusha makuplani xifundza xa Njongwe ni kolomo xifundzankulu Gaza mayelana ni ku va ka hi bula kanti ku ri kulongo xifundza xa matirhelo ya vusiku ni na murabuwa wa hina lana lweke mu yandzeleke a ta vula vito ni ku hi ntirho munhu lowu a wu landzaku yala sela lipelile
1: a wupelile mina David Fernando Mabot
0: ba Mabot i ntirho munhu lowu landzaku
1: a mina ni muxavisi wala makuplani
0: ka ntirho lowu u landzaku wa bara ku sunguni khale kumbe lembe mona
1: ya ni sunguli khale
0: u ni malembe mangaki na u landza
1: ni 23 jan
0: ka 23 jan leyi hinkwayo i swini swo hlanganaka na swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swi zatu kambe ka ntirho wa wena
1: ndzeni ka ntirho swi nge endli u nga khangani swikarhato nele ntirho maxikomu ni ka ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato ni azama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ni tsandza swi swi tsandzaka
0: i kusukela ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tala wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mara sweswi hi nga ni yo magezi ha kota ku if tirha ndi ni wusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ya hina lane ya midsemana hi telela ku huma 20 mahora ma 23
0: kambe hi swihi swikarhato
1: lin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangani swikarhato ku va ka ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va li kola va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava ku vona ndzawulo ya maphorisa
0: kambe

0: muenda ku hinkwa swi siku lani
1: na kuni siku la ku landza madaka le vale ni masiku ya ku ayivezi nje mina ninga ni mitiri ya sene senia ni malhoko kuni vafana se vabaketela siku ni kama ku senda malato huni ni famba lava to huni ni ekone no chini ku ni kwa la madaka lava movo khemela madaka malisini maji masika kula ya vubaka vafana molari angoveni
0: leswa ku va uni vanhu lava tira ku na vona vanhu vanga
1: na va bishikatiri sempre baza nini mali nyana va vita niti va gamanti runi va ruma vo vangala sensanti vone swi swikota
0: kanti rulo ta kuna wo yendla u swini swi swi yendla u nga swi kuma u kume ku ti pfuna endlela ya
1: epa ni nga vula swa ku ni na kona ni a swa ku ayinji